0: Buradyo at Star FM.
1: Ako po si P. Balaja ng 324 Duhat Street, Caimito, Pasig City. Isa sa 10 na maswerteng nanalo ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth of gift pack na may isang timba ng Orukan, 1 piece Kumeya, 30 palabok, 1 box ng MX 3 Coffee, 2 cans of 12 cup sardines sa week number 7 palingki. Activation na mas swerte sa palingki 2026 ng August 22, 2026 sa Choice Market Ortigas sa Pasig City. Napakadaling manalo dito at marami rin mga palaro at iba pang papremyo. Kaya punta na rin sa mga susunod pa nilang dedayoing palingki. Thank you po Star FM, Bombo Radio at sa mga sponsors natin sa papromo na ito. It's all for you. Like mo, share mo!
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7

0: 92.7 Star FM. It's all for you.
1: Love
0: Aras sa Star Nation sa buong luha ng Pilipinas, 33 star minuto na. Makalipas sa alas 8 na nagbabagandang umaga. 8:33 in the morning.
2: Good morning!
0: Happy, happy Monday! August 24, 2026. Star Nation, welcome na po sa ating programa. It's all for you in the morning. Ngayon, nagbabagandang umaga ng Monday. Hello po sa lahat mga Star Nation natin. On ilang araw na walang pasok. Dahil sa masamang panahon, dulot nga ng hanging abagat o southwest monsoon. O ngayon ay magbabalik trabaho, magbabalik eskwela. Mm-hmm. Diba? Tapos sabihin nyo pa, pwede po ba pa-extend? Namumuro ka na, ha? Mantakin nyo yun. Tapos Friday, di ba, naging maganda yung weather natin. Pero meron nga tayong ginugunita nun na special non-working holiday, kaya wala rin pasok ang mga eskwelahan at ilang mga trabaho. Pero ngayon, Star Nation, panibagong linggo din naman ang mga manggagawa. Panibagong linggo din naman ang mga estudyante. At syempre, panibagong linggo din naman magkakasama tayo, magkakadupad tenga. Kasama ang inyong lingkod, Bao. kung saan solo mode tayo ngayong araw ng Lunes sa programa It's All For You in the Morning. At syempre, upisahan natin ang umaga ng Lunes na may giti sa ating mga lobby dahil eto na!
3: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
0: Ito na nga, Star Nation, madala mabuti para maling nyo. Ayun na po ang manalo ng ating napaka-espesyal napapremyo sa ating swerte sa palengke 2026 na manaari kayong manalo po, Star Nation, ha, na napakaganda na isa pong exclusive para po sa inyo dahil nga sa 60th anniversary ng Bombo Radio Philippines. Mamimigay po tayo ng napakaganda po nating radyo na kung saan ito po yung meron pong AM-FM at the same time meron po itong flashlight at LED light at rechargeable pa. Ibig sabihin, pwede nyo po ito dalhin kahit saan kayo magpunta. At additional 500 pesos in cash. And narito, Star Nation, ang ating special prize winner ngayong araw na Lunes, August 24, 2026. Ang kanya po winning entry, walang iba kundi ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo! At siya po ay mula sa Maynila. O yung mga taga-lungsod ng Maynila, ha? Laksan nyo na po ang inyong radio. Baka kayo na po ang ating special prize winner ngayong araw na Lunes. Congratulations to Merceditas Maayo! Merceditas Maayo ng 2829 A. Limay Street, Manikit Subdivision, Tondo, Maynila, na may winning entry na Orocan. Merceditas Maayo, binanggit kita ng 37 star minutes after 8 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras para makuha mo ang ipapremyo, ha. So yung deadline ay 37 star minutes after 8 in the morning, bukas araw ng Martes, August 25, 2026. Paalala ko sa iyo, ha. Merceditas Maayo, kapag hindi ka nakarating dito sa ating ipinan ng honor before ng iyong deadline, ang iyong papremyo ay mawawala sa iyo at tayo bubunod ang panibagong winner. Sayang naman, ha. Ay naman, pumunta na dito, dali. Dito sa ating ipilan, tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, F. Artigas Junior Road, Artigas Center, Pasig City. At huwag mo kalimutan na magdala ng dalawang original valid IDs at paki-photocopy na rin. Once again, advance congratulations, Merceditas Maayo, ng 2829 A. Limay Street, Manikit Subdivision, Tondo, Maynila, na may winning entry na Orocan. Once again, Star Nation, maraming salamat po sa lahat ng mga nakisaya sa ating mga palengke activation. Lalo na po itong reset lamang noong Sabado, August 22, dyan po sa Choice Market, Ortigas. Maraming thank you po dyan po sa Choice Market na talaga namang napakasaya ng ating activation dyan na talaga naman lahat pumunta lahat ng mga iba't ibang barangay ng Pasig City. Eh talaga tumungo dyan, lalo na po yung mga taga Napico, taga San Miguel, taga Maybunga, at Sagad, at marami pang ibang mga taga-barangay ng Pasig ang pumunta at nakisaya sa atin. At sa mga istabang mga Star Nation na dumayo pa mula pa sa mga lalawigan ng Rizal, sa ilang pa mga taga-Batangas na talaga namang lumuwas para lang makisaya po sa atin, gayon din sa mga taga-Cavite. Maraming salamat po sa mga nakisaya sa ating palengke activation. Once again, maraming salamat sa Choice Market Ortigas, kay Ma'am Jackie, at kay Sir Benedict, at sa lahat po ng mga staff dyan po sa Choice Market Ortigas. Star Nation, ito ang papromo ng Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premyo na, may cash pa, kung saan 9 million pesos total prizes ang ating pinamimigay nationwide.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
3: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano.
7: Travel.
8: O kaya bagong negosyo.
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
10: Sanglang.
11: Personal loan.
12: Jewelry.
13: Negosyo loan.
14: OFW.
15: At motor loan.
16: Basta loan.
17: Sa Cebuana,
18: goods ka!
19: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
10: Bigla ang gastos.
11: Bagong plano.
20: Travel.
21: O kaya bagong negosyo.
22: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
10: Sanglang.
13: Personal loan.
12: Jewelry.
13: Negosyo loan.
14: OFW.
15: At motor loan.
16: Basta loan.
17: Sa Cebuana,
18: goods ka!
19: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
23: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
24: Kapit bahay!
25: Hi, Mare!
23: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
24: Kapit ka dyan!
23: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
24: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
26: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya!
27: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
28: Mmm! Holiday!
27: Almusalin ng nam.
28: Good morning!
27: Pagtanghalian.
28: Uy, may birthday ba?
27: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
28: Wow! Paloche buena!
27: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
28: At holiday beef loaf!
27: Malinamnam
28: holiday!
27: Pante ako. Basta gardenia, masustanta.
29: Masiglakas ako. Basta gardenia.
30: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
29: Masiglakas ako. Basta gardenia.
30: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
29: Masiglakas.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
4: BB Store, number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
3: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City. Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo. Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis alat at linamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Kampante ako, basta gardenia, masustanta.
7: Masigla kasi ko.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
9: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
10: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
9: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall. 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
10: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
9: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
11: Star FM.
0: Antonio Lambada.
12: Here we go.
0: Water 2.7 Star FM. It's all for you.
13: Oras
0: na Star Nation sa buong kabuuan ng Pilipinas. 35 Star Minuto na. Makalipas alas 7 na nagmamagandang umaga. 9:35 in the morning.
14: Good morning!
0: Hello po sa natin mga Star Nation natin. Na patapos na ang Agosto. Pero parang dami mga nangyayaring hindi maganda. Parang epekto yata ito ng tinatawag na August month. Ano? Ghost month? Ay nako. Agosto nga Star Nation ay tinuturing na ghost month. Kung saan baksak umano ang enerhiya o mas malakas ang yin energy, kung tawagin na, na maaari daw makaapekto sa pag-iisip, emosyon at pagdidesisyon ng mga tao. Ano ba yung mga dapat tandaan natin at iwasan sa panahon na ito, ha? Kasi kung ayon po sa isang feng shui consultant, tatakbo daw mula August 13 hanggang September 10 ngayong taon ang Ghost Month. Kung tutusin naman daw, hindi naman daw talaga super malas pag sinabing Ghost Month. Kasi minsan daw, kapag sinabi mong malas, lahat masisisi mo sa ghost eh. Diba? Pero kapag Ghost Month Festival daw, mababa lang daw talaga yung energy. Ang kailangan daw Star Nation ay pinapayo po ng isang feng shui consultant na kapag Ghost Month, bawas-bawasan daw ang maging mapag-isa. Lalo kapag naglalakad daw sa daan sa gabi. Delikado daw yan. Iwasan din daw ang night swimming at iba pa daw mga aktibidad sa mga lugar na maaari daw hindi ligtas. At nagpaalala rin sila ng iba yung pag-iingat sa pagmamaneho dahil sa low energy, maaari daw mawala ang focus at concentration at maging mas lapitin ng aksidente. Parang ano ha, parang nakakatakot naman to. Ano to pa, Sir Nation ha? Mag-isip din daw mabuti bago magdesisyon sa mga mahalagang bagay. Minungkahi nga rin daw po ng Fungshui Consultant ay pagpaliban ang mga malalaking desisyon o aktibidad sa buhay kung maaaring sa ghost month. Misa daw kasi ang kasabihan, first impressions last. Kaya kapag sinagsimula ka daw kasi ng isang energy sa isang hindi masyadong maganda, baka yun daw yung tumagal. So, sa kabilang daw po sa mga dapat iwasan din ha, ang mga kasal, pagsisimula ng bagong negosyo o pagpapa-opera, maliban kung emergency talaga. At ito nga, Sir Nation, ha? Pagdating naman po sa mga kawang gawa para sa mga naisipagdiwang ang ghost month, ay nire-recommenda nga po ng Feng Shui Consultant na ang mga dasal at handog bilang mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga espiritu at mga patay. Ay, tinuturong din po ang ghost month na tinatawag na charity month. Ilan sa mga handog na maaaring ialay daw ang mga pagkain at inumin gaya ng tubig, beer o wine. Para rin daw ano yan, para na rin good brothers ang mga kaluluwa na magkakaroon ng blessing kapag napasaya sila. At the same time, ayon po sa ilang mga feng shui na pinakamainam daw na mag-insenso pagdating daw ng August 27 bilang pangunahing araw ng kapistahan. Maaari daw ilagay ang mga insenso sa sala o kainan kasama ang mga handog na pagkain. Maaari daw maglagay ng bigas bilang respect energy, asin at para naman sa cleansing. At ang insenso powder naman o incense powder sa isang ampaw. At palagi itong dalhin sa ghost month. At maaari ito yung bulsa, ilagay sa pitaka o ilagay sa bag para hindi kapitan ng mga kaluluwa. Sa huling araw naman daw, Sir Nation, o September 10, maaari daw ipagpag ang ampaw sa katawan bago itapon. Sundin daw yung tinatawag na 3-3-3-4 o pagpag ng tatlong beses sa magkaibang balikat, tatlo sa harap at apat sa likod. Ang kasanahan daw bilang isang simbolikong paraan ng pag-iwan ng negatibong enerhiya mula sa buwan. Ayan, Sir Nation ha, naway nakatulong sa inyo. Ito pong mga pampatanggal ng low energy tuwing sumasapit ang ghost month. So ang ating ghost month daw, Sir Nation, ay tumatakbo simula noong August 13 at magtatapos ng September 10. 39 star minutes after 9 in the morning upon the Philippine Standard Time. Nasa inyo po kung paniniwalaan yan o hindi. Nasa sa inyo na yan, Star Nation. Alright? Dire-diretso na po ang matugtugan sa programa It's All For You in the Morning. At maya-maya, tabayarin niyo po dahil award na po natin na live on air ang ating po mga Studio Draw winners ng week number 7. Yung ating po mga 5,000 peso winner, 4,000 peso winner, 3,000 peso winner at tatlong consolation prize na tatanggap ng tig 1,000 peso. Sa ating pa rin po, swerte sa palengke 2026. Kaya malatino nakatutok dito pa rin sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
11: It's

0: 102.7
1: Star FM.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance. 102.7 Star FM. It's all for you. Oras na rin, Star Nation, sa buong kabluhan ng Pilipinas. 4 na minuto na lang bago sumapit ang alas 11 ng umaga. At Star Nation, agad dito na lang po ang programa It's All For You in the Morning. Naway na-enjoy niyo po ang matugtugan at ang pinag-usapan natin dagdag kalaman. At syempre, Star Nation, uy, sa ngayon po ha, nagpapatuloy po ang nagagarap na impeachment trial. Laban po kay Vice President Sara Duterte. Diyan po sa Senado. Puntahan niyo po yung ating Facebook page. Hanapin niyo naman po 102.7 Star FM Manila. Matutungan niyo po yung ating Facebook live po dyan. At dito naman po sa ating radyo, maya-maya po ang tabayanan niyo po yan. At ganyan din po sa mga Star Nation natin sa ating mga winner na ating swerte sa Parega 2026. Maya-maya po i-award siya. Award na po natin sila live. Sa ating pong Facebook page at YouTube channel. Maya-maya po yun. Award na po natin ha. Yung ating mga major prize at ang ating mga consolation prize winner na binanggit po ni Star DJ Yvonne Adarna noong Sabado, August 22, 2026. At makukuha naman po din ang kanilang papremyo ngayong araw ng Lunes. Sa mga na Star Nation, susunod na po programa Star Hits Express. Manatili na lang nakatutok. Dito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Mega Manila's best music station.
1: And leaving you a song from Adele para po sa kanyang awiting Rolling in the Deep, year 2011. Happy lunchtime, Star Nation!

0: 102.7
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, corner Edison Street, Makati City.
4: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
3: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
5: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamye Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
3: Pasay City Public Market, corner Taft Avenue, Pasay City.
0: Star FM.
6: Star FM.
1: Heto na ang ating studio winners sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Point seven Star FM. It's all for you.
7: Like mo,
3: share mo. Star Nation, subukan Blue na Pilipinas. 13 star minuto na makalipas ang alas 11 ng umaga, 11:13 in the morning. At kayo po nakikinig sa programa Star Heads Express. At live na live na rin po tayo sa ating mga radyo at syempre sa ating pong mga social media. Live na live po tayo sa ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo namang 102.7 Star FM Manila. Nakikita nyo po ngayon si Star DJ Antonio Nambada. Huwag po kayong magulat kung napakagwapo po ng inyo nasa harapan. Eto na nga Star Nation, ang ating pong warning session para sa ating week number 7 na Studio Draw Winners. So eto nga Star Nation ha, makakasama na po natin sila. At yung ating pong mga consolation prize winner at syempre ang ating mga major prize winner na 5,000 pesos, 4,000 pesos at 3,000 pesos. O sa mga hindi ho naniniwala dyan, o manood na po kayo ng ating Facebook page para naman na matanggal na sa inyong isip ang mga hocus pocus. Para makita nyo, ay totoo nga pala. Kailan po hindi naging totoo ang ating pa-promo. Talaga po pinamimigay po natin ang ating mga pa-premio. Ha? Kaya sa Star Nation natin, huwag na natin patagali pa. I-award na po natin ang ating consolation prize winner. Kaya unahin po natin Star Nation, si Flor Gan. Yan. So ang kanya po pangalan ay Flor at ang kanya pong apelido ay Gan. Flor Gan ng Las Piñas City. Hi, Nanay Flor! Magandang umaga!
8: Magandang umaga naman po.
3: Ayan, ay, naku, ganda ng boses ni Nanay. Nanay, kamusta ka?
8: Masaya.
3: Oo.
8: At nanalo ako dito sa Bombo Radio.
3: Ayun! Naku, sa Star Nation natin, pupunta na kayo sa ating Facebook page ha, at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. Nakikita nyo, nakangiti si Nanay Flor! Nay, ilan taong ka na, Nay?
8: 68.
3: Aba, hindi alata! Parang 67 lang.
8: Last year.
3: Parang ano na yan, parang hindi ka pa senior citizen. So ibig sabihin pala, dalawa na ang citizenship mo.
8: Oo, oh, dual na.
3: Isang Filipino citizen at senior citizen. Nanay, anong pinagkakaba natin sa buhay?
8: Ngayon wala eh.
3: Uh-huh.
8: Kasi retired na ako.
3: Oh, retired na lang. Retired ano po kayo, Nay?
8: Retired teacher ng Oy. Abad Santos High School.
3: Hello po sa mga taga Abad Santos High School. Andito si Teacher Flor. Ano po tinuturo niyo Nanay Nanay Flor?
8: Home economics.
3: Oh, ano po 'yan, di ba, Nay? Parang ano 'yan? Parang TLE.
8: TLE, magluluto, yeah. Mananahin.
3: Oho. Oh, at least kahit paano, Nay, marami kayo natulungan. Napanigurado, yung mga estudyante nyo dati ay magulang na rin. Oh, at least kahit paano, marunong na sila manahin ng mga tas-tas na mga damit. At marunong na rin magluto. Na ilang taong ka na, ilang taong ka nagturo?
8: Ano, 1995 ako na ini.
3: Oh, 1995. 2005, 2015, 2025. So 30 years din halos. Grabe na 'yun, no? Kamusta naman po ang ano ang pagiging retired teacher?
8: Nakakalungkot na may miss ko yung mga naging kasamaan ko sa klase, sa pagtuturo, yung mga estudyante.
3: Oh. Kung baga, marami ka naging anak eh, di ba? Mga naging pangalawang anak mo. Di ba? Pero ang kagandahan naman dyan, nanay, na-enjoy mo na ba ang iyong pagiging retired teacher?
8: Hindi pa din dahil sa 2028 ba ako magkaka-pension.
3: Naku! Ay, naku.
8: Hello. 5 years. Nakakuha ko 5 years lang sa mga.
3: Oo.
8: 2028 pa.
3: Naku, no. Hello po sa lahat ng ating gobyerno dyan. Naway po yung mga retired po natin, lalo po yung mga retired teacher natin. Sana po mabilis po nila makuha agad. Parang awa nyo naman na. Di ba? Natapos na yung kanilang mga consumisyon sa mga estudyante. Oras naman nila para naman matanggal yung kanilang mga stress. Kaya lang problema na Nanay Flor, parang stress pa rin kayo.
8: Stress talaga.
3: Wala po yung nabuhay. Ay nako, hello po ha. Katok-katok po tayo. Eto Nanay Flor, eto kahit paano mapagaan po namin ang iyong umaga ng Lunes dahil makukuha mo na ang iyong papremyo na 1,000 pesos. Dahil ready ka naman makuha ang iyong papremyo?
8: Yes po.
3: Oh, wag na natin patagalin pa. Start, nanay, ihanda mo na ang iyong mga lapad. Itaas mo ang iyong lapad ng iyong kamay. Yan. Tanggapin mo ang 500 pesos. Sabi mo, nanay, 500 pesos.
8: 500 pesos.
3: Plus 500 pesos.
8: Plus 5,
3: 1,000. Yo! Nanay, ano man sabi natin, natanggap mo na ang iyong 1,000 pesos cash.
8: Maraming salamat sa inyong lahat sa bumubuo ng Bomba Radio at sa Star FM.
3: Mm-hmm. Nay, anong gagawin mo sa 1,000 pesos mo?
8: Ipang magja-jollibee muna ako para makakain ako.
3: Yay! Naku, tama yan, Nay. Para naman, i-treat mo ang iyong sarili. At Nanay, saludo rin ako sa iyo. Ha? Saludo kami ang 102.7 Star FM sa pagiging teacher mo sa loob ng 30 taon na maraming mga natutunan ng iyong mga estudyante. At panigurado yung mga estudyante mo na nanonood at nakikinig sa atin ay sumasaludo rin sa iyo. Maraming salamat, Tatay Flor.
8: Thank you po.
3: Yan po, Star Nation. Si Nanay Flor Gan. Ang ating isa sa mga consolation prize winner natin na nakatanggap ng 1,000 pesos. Grabe, no? Isa pala siyang guro, si Nanay Flor. Grabe, kaya pala yung kanina ay ang pagdating sa pagsasalita niya, talaga namang ramdam na ramdam mo eh. Talagang magaling magsalita at magaling makipag-usap. At talaga namang may respeto. Talaga yung mga teacher natin, talaga ano, kapag nagsasalita, lagi merong mga respect pagdating sa pakikipag-usap. Congratulations, Nanay Flor! Ito naman, Star Nation, makakapanayam naman natin ang ating mga major prize winner, ang ating unahin, yung ating 3,000 peso winner na mula po sa Pandi, Bulacan. Ang kanya pong winning entry ay San Miguel Pale Pilsen, si Nanay Mirna Baterizal. Ay, Nanay Mir... Ay, di pala nanay. Ate Mirna pala.
9: Nanay na po.
3: Ah, nanay na, oo. Ilan taong ka na, Mirna?
9: 36 po.
3: Oh, 36. Medyo matanda ako ng kopong-kopong.
9: Magka-batch
3: na tayo. Oh. Mirna, ilan ang anak mo?
9: Dalawa na po.
3: Asawa?
9: Nasabar ko po.
3: Oh, ilan?
9: Isa lang po.
3: Grabe, no? Ang kamusta naman ang ano? Ang ano pinagkakabala natin ngayon dito?
9: Nasa bahay lang po eh.
3: Housewife, no? Talagang sabi nga doon nila, diba, kapag si Mr. ang gumagalaw, si Mrs. ang bahala sa bahay. Eh, syempre, panigurado, napakahirap din ang trabaho mo, ha? Kasi okay. 24 hours kang magulang. Ilan taon na yung mga dalawang anak mo?
9: Yung isa po, 16 and then 13.
3: Oh,
9: ay, 14.
3: Oh, at least kahit paano merong may katuwang ka na, no? Na medyo hindi na sila masyadong alagain.
9: Pero maraming alagang aso.
3: Ayun lang. Ganyan naman daw talaga, eh, di ba? Ayun ang mga ano mo, mga sumusunod mo mga anak. Ilan ang mga alaga mo?
9: 5 sits po tsaka isang aspin.
3: Oh, grabe, no? Pero edi syempre ano rin sila. Kasama mo rin natutulog.
9: Kasama po.
3: Mm-mm,
9: diba? Wala nakakulong, nakalaya lang po.
3: Oo, kasi naman pagkaalaga mo talaga, depende kung paano mo sinasasanayin eh, di ba?
9: Katabi po talaga matulog.
3: Mm-hmm. Eh, Mirna, ilang taon na si Mr. sa barko?
9: ano po, eight months, nine months, gano'n po yung contract.
3: Oo, after ng eight months, baba. Opo. Tapos balik ulit.
9: Balik, okay.
3: Mm-hmm. Buti nga ngayon, puro mga ganyan lang, mamaliliit na eh. Kasi dati, umaabot ng dalawang taon eh.
9: Dalawang taon.
3: Oo, kasi yung daddy ko, gano'n din eh. Isang taon. Ewan ko kung ano yun, nag-extend ba talaga o merong ine-extend na iba?
9: Depende po sa barko.
3: Depende sa barko.
9: Depende po siguro sa location.
3: Ayun, oo nga naman. Oh.
9: Kung ma-extend or hindi.
3: Oo, di ba? Saka yung mga nagbabarko, ano, mga seaman natin, mga loyal yan.
9: Oh, super katulad, loyal.
3: Oo, super loyal. Katulad doon na sa harapan mo ngayon, loyal yan. Oh, loyal. Dati nagbabarko yan. Mirna, eto, ready ka na ba makuha ang iyong 3,000 pesos?
9: Ready na po.
3: Congratulations. Ano yung reaction mo nung nalaman mo na ikaw ang ating winner?
9: Hindi ko po expected kasi Bulacan po, binabaha po kami.
3: Oo!
9: Shout out po sa mga flood control. Lalo sa pandi, alam niyo yung issue. Alam niyo na issue.
3: Yung pandi na yan.
9: Oo, alam niyo na po dyan.
3: Oo, pumunta dyan si Ani. Pumunta dyan yung si Cabinet Secretary Benhur Abalos saka si Secretary Vince Dizon. Ayan, natitingnan daw nila.
9: Sana po, magawa ng maayos.
3: Oh, ang kagandahan yan, pagkatapos sila tingnan, sana may action.
9: Sana may action. Hindi po tingin lang po.
3: Ayun.
9: Shoutout po. Good morning po sa inyo.
3: Yan. Oh, Ate Mirna, ready ka na makuha ng ipapremyo?
9: Ready na po.
3: Ato, Star Nation. Ate Mirna, i-ready mo na ang iyong lapad ng iyong kamay. Yan. O, sabay-sabay natin bilangin. 1,000 pesos!
9: 1,000!
3: Another 1,000 pesos!
9: 2,000!
3: Dagdagan pa natin ay 1,000 piso!
9: 3,000!
3: Yo! Ate Mirna, ano masabi natin? Tanggap po na ang 3,000 pesos!
9: Maraming salamat po. Maraming pambiling dog food.
3: Yeah!
9: Mahalaga una.
3: Okay na kasi malalaki na yung mga anak eh. Mga chikiting nga na naman natin, mga doggies naman natin. Congratulations, Ate Mirna!
9: Thank you po!
3: Yan mga Star Nation, si Ate Mirna Buttersal.
9: Buttersal.
3: Yan,
9: walang
3: sorry. Walang ay pa. Yari ka. Ate Mirna Buttersal ng Pandi Bulacan. Meron ako dyang ganap nung last time sa Pandi Bulacan eh. Oh, maganda rin. So, mga Star Nation natin, yun ang ating 3,000 peso winner. Aba, tuloy-tuloy naman natin yung ating 4,000, pumunta naman tayo sa ating 4,000 pesos na winner natin. Yan naman po, Star Nation, ay ang kanyang winning entry ay Sarsaya Oyster Sauce at mula ho sa lungsod ng Maynila. Aba, ang ating 4,000 peso winner para sa ating week number 7, si Ate Judy Buhat. Ay, Ate Judy!
10: Good morning, DJ Antonio.
3: Iyan. Kamusta naman, Ate Judy?
10: I'm very happy.
3: Iyan.
10: Nakabinig ako sa Lab Kong Star FM at Bobo Radio.
3: Oo. Si Ate Judy na iniiwasan lahat yan eh. Iniiwasan yung... Ano mo ba, Ate Judy, iniiwasan ka na lahat? Oh, kasi andiyan yung mga Judy sa kuryente. Judy sa tubig. Ilan taon na si Ate Judy?
10: 58 po.
3: 58? Excited ka na ba?
10: Super
3: dalawang taon.
10: Excited.
3: Dalawang taon na lang at
10: yes.
3: Magiging dual citizen ka na.
10: Yes.
3: Sobra.
10: Yes.
3: Kasi may mga iba takot na magani. Pumasok sa dalawang citizenship eh.
10: Maganda 'yon kasi maraming libre.
3: Iyo.
10: Ay, discount pala, sorry.
3: Oo, yung mga malalaking discount, no?
10: Yes po.
3: Oh. Wala kasi libre dito eh, no?
10: Yes po.
3: Sana may mga libre dito, no? Libreng pangkain, di ba? No? Pero kasi sa pagkain kasi may discount na eh, no?
10: Yes po.
3: Oh. Ate Judy, may asawa?
10: Yes.
3: Ilan po?
10: Isa lang.
3: E di yung anak.
10: Wala po.
3: Wala kang naging kanak. Oo, oh, sa talagang, ano yan, by plan? O plano ninyo ni Mister? O,
10: hindi pinagkaloob ni God sa akin kasi marami akong tinutulungan ng mga pamangkin.
3: Oo.
10: Kaliwat kanan.
3: Oo, oh, actually, parang sabi daw nila eh, kapag marami ka natutulungan ng mga pamangkin, parang ano na rin, parang ang mga anak mo na rin sila.
10: Yes po, hanggang ngayon.
3: Oo, oh, kamusta naman? Ilan ba ang pamangkin mo, Ate Judy?
10: Madami po. Pero sa sarili kong pamangkin, sa kapatid ko, lima.
3: Lima?
10: So, isa na lang po ngayon ang nag-aaral.
3: So, kumbaga parang ano, ikaw na rin tumutulong sa pagpapaaral sa kanila?
10: Yes po. Wala na kasi yung kapatid ko.
3: Mm-hmm. Grabe no, Ate Judy. Well, talagang saludo sa'yo dahil kumbaga, hindi ka man lang nabiyayaan ng anak, if sineshare mo pa rin yung blessing mo
10: yes,
3: sa
10: po.
3: Iyong mga pamangkin. Oh! Ate Judy, kayo ni Mister, kamusta naman?
10: Okay po, wala siya dito na sa lugar nila.
3: Ah, okay po. So, hindi na kayo magkasama ngayon?
10: Hindi na po.
3: Oh, paano yan? Para, di mo ba miss, sila, di mo ba miss, miss na miss si Mister?
10: Minsan.
3: Siyempre, minsan kailangan mo ng yakap, di ba?
10: Yung mga alaga ko na lang, alaga kong aso.
3: Oho. Uh-huh. Pero minsan dumadalo naman si Mister.
10: Nasa Surigao po siya.
3: Ah. So, ilang taon na kayo hindi nagsasama?
10: 2 years na po siya doon.
3: Oh, wow, 2 years na. Pero may plano ka bang bisitahin siya?
10: Layo kasi doon kanila.
3: Ano yung parang ano, nag-decide si Mister na doon na lang siya?
10: Opo, kasi wala pa sila dito project eh.
3: Ah, may trabaho pa si Mister.
10: Oo.
3: Oh, baka siguro dahil nga may ano, ako bagay yung project niya doon sa lugar niya. Tama po ba?
10: Sana kung meron doon.
3: Oh, baka may ibang proyekto siya ginagawa. Nanay Judy, ready ka naman makuha ang ipapremyo?
10: Yes, na yes!
3: Yay! Naku, excited na siya! Oh, ito nanay, ready mo na ang iyong palad? At sabay-sabay natin bilangin ang iyong kwarta. 1,000
10: pesos! 1,000 pesos!
3: Dagdaga pa natin sa 1,000 piso!
10: 2,000 pesos!
3: Dagdaga pa natin sa 1,000!
10: 3,000 pesos!
3: At isang 1,000 piso!
10: 4,000 pesos!
3: Ate Judy, kompleto sirkados na!
10: Yes.
3: Ang iyong 4,000 pesos, ano masasabi natin?
10: Maraming salamat sa una kay Lord, pangalawa sa Star FM Bombo Radio Philippines.
3: Aha!
10: At higit sa lahat sa akin winning entry na Sar Saya.
3: Aha!
10: Sarsaya, Oyster Sauce. Mm-hmm. God bless po sa winning entry ko po.
3: Ayan, maraming salamat.
10: At sa lahat ng sponsor po.
3: Yun. Thank you, Ate Judy. Talong gagawin mo dyan sa 4,000 pesos mo?
10: I-share ko po sa akin mga pamangkin ulit.
3: Uh-huh.
10: At sa akin pinsan na may sakit sa heart.
3: Ah, get well soon po ah, sa iyong kapatid.
10: Pinsan po.
3: Pinsan po. Get well soon po ah. Kala ko yung 1,000 sa akin. Pinapatawa ko lang po kayo. Congratulations, Nanay Judy! At hulog-hulog pa dahil nalalapit yes, ang ating grad draw. Okay
10: yes,
3: po? Okay, yan po, Star Nation. Ang ating 4,000 peso winner, si Ate Judy Buha ng Maynila. Mahal kong Maynila. Eto naman, Star Nation, ang maswerte sa lahat na maswerte. Ang ating po 5,000 peso winner. Ang kanya pong winning entry, Star Nation, ay Gardenia Loaf Bread at Mulaho sa General Trias, Cavite. Ang ating pong 5,000 peso winner, week number 7, si Ana Lim. Hi, Ate Ana.
11: Hello po.
3: Uy, si Ate Ana. Kamusta naman, Ate Ana?
11: Masaya.
3: Oo. Alam mo yung Star Nation, si Ate Ana, nagkwento sa akin. Oh, naguhulog na siya simula dati pa. No, Ate Ana? Oh, taong
11: 1997, 98, ganun.
3: Oo.
11: Philcoms and Building.
3: Philcoms and Building. Tapos na abunta pa ni...
11: PGPLJ.
3: Oo. Tapos na abunta pa ni Ate Ana ang ano yung papromo natin?
11: Star Baganza pa.
3: Ayun!
11: Oh.
3: Diba? Sa ano yun, diba? Nang ano sa Cuneta Astrodome ba tayo nun? Yung...
11: Alimol,
3: oo. Isang mall dyan sa Quezon City. No? Talaga namang... grabe yun, ang daming sumali. Diba? Star Baganza.
11: Nalo anak ko doon.
3: Oo. Malay mo. Ano yung napanood ng anak mo doon?
11: Second regional kotse.
3: Uy, laki. Ano po? Nasaan na yung kotse ngayon?
11: Ando sa kapatid ko na.
3: Uy, nagagamit pa. Tuwa, no? Star Baganza. At ngayon, tuloy-tuloy pa rin pagsala at pagsuporta ni Ate Ana. Ate Ana, anong pinagkakabahan natin sa buhay ngayon?
11: Housewife lang po.
3: Huwag mo yung housewife lang po. Huwag mo lang
11: ang
3: housewife.
11: Entry.
3: Yan. Diba? Sumasali sa promo, di ba? O, Ate Ana, meron ka bang may anak ka pa ngayon? Ilang anak mo ngayon?
11: Isa lang po ang anak ko, tapos may family na rin siya.
3: Ah. Ay, sino kasama mo ngayon?
11: Husband ko po, retired na. Senior na eh.
3: Senior na kayong dalawa. Di ba? So, syempre may ano, may pagkakataon pa rin ba na gumagala kayo ni Mister?
11: Po,
3: no, kayo dalawa lang. Yun yung parang ano nyo, no? Me time.
11: Yes.
3: Oo.
11: Kasi dati siyang OFW, wala kami time noon. So ngayon na lang.
3: Ngayon, bumabawi si Mister. Ay! Ako, gusto ko yung mga ganyang ano. Diba? Para at least kahit paano bumabawi si... Hindi! Ganun, diba? Pagka ganun talaga eh, talagang tinitake time na yun yung magsama. Kasi nga, ngayon pa na bumabawi si Mister eh. Diba? As OFW po, no? Oh, Ate Ana! Ready ka na ba makuha ang ipapremyo ng 5,000 pesos?
10: Yes!
3: Yan! Ready mo na, Ate Ana, ang iyong palad. At sabay-sabay natin bilangin ang iyong kwarta. 1,000 pesos.
11: 1,000 pesos.
3: Dagdagan pa natin na 1,000 piso.
11: 2,000 pesos.
3: Another 1,000 pesos.
11: 3,000 pesos.
3: Dagdagan pa natin na 1,000 piso.
11: 4,000 pesos.
3: At 1,000 piso.
11: 5,000 pesos.
3: Iyon! Ate Ana, ano masasabi natin at tanggap po na yung 5,000 pesos?
11: Maraming salamat sa Star FM at Bombo Radio at higit sa lahat sa Gardenia.
3: Iyon! Ate Ana, anong gagawin mo Ate Ana sa yung 5,000 pesos?
11: Pambudget sa bahay.
3: Iyon! Yun naman din talaga. Ate Ana, maraming maraming salamat. Tatulog-ulog pa, dami-dami pa ang iyong entries ha. Ayan, last donation si Ana Lim. Yan po, nakatanggap ng 5,000 pesos. At syempre, ang ating pong ilang pang ating mga winner, yung ating consolation prize, natatanggap na tig 1,000 pesos. Dalawa pa po ay atabayanan din po mamaya dahil i-award na pa natin sa kanila yung ating kanilang papremyo. Ayan, so mga Star Nation natin ha, tuloy-tuloy pa rin ang paghuhulog ninyo mga entries dahil nalalapit ang ating grand draw ha, sa September 5 na po yan. Kaya dami-dami pa ang inyong entries dahil the more entries you send, the more chances of winning. Ako excited na kami magbigay ng naglalaki ang papremyo sa grand draw, lalo-lalo na yung ating tumatagintig na 1 million pesos! Star Nation, oras, subukan po lang ang Pilipinas. 32 star minuto na, makalipas sa alas 11 sa umaga, 11:32 in the morning. Tapos na nga po ang ating awarding ngayon. At mamaya, i-award na pa natin yung ating dalawang consolation prize winner. For the meantime, dire-diretso po tayo sa ating mga radyo. Pero for now, magpapaalam muna tayo sa ating Facebook page at YouTube channel. At magkarinigan tayo at magkataupang tenga tayo sa ating sa inyong mga radyo sa 102.7 Star FM Manila. Oras, subukan po luwan ang Pilipinas. 33 star minuto na makalipas ng alas 11 sa umaga. 11 sa inyong himpilan nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang one. It's all for you.
7: Like mo!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi Mare.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: The hits. Yo.

0: The one and only Antonio.
1: Two point seven Star FM. It's all for you.
2: Like
1: Oras sa Red Star Nation, Subo Kabluwa na Pilipinas. 6 na star minuto na lang bago sumapin na alas 12 katanghalian. 11:54 in the morning. At agad dito na lang po ang programa Star Hits Express. At dahil dyan, ang tabayan ng Star Nation dahil susunod na po managabagang balita sa loob at labas sa bansa. Ihatid po sa bell para update. At syempre, tabayan niyo rin po Star Nation yung nagpapatuloy pa rin po ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Diyan po sa Senado. At Star Nation, agad dito na lamang di po ang yung coach. Shout mo na yung happy man every day at yung kapartner sa tawanan. Ang DJ na heart of sa hagabal pa at yummy pa. Star DJ, at hodyo na para my name and music is my game. At syempre sa mga Star Nation natin, ha? Oh, malatina lang po nakatutok dito pa rin po sa ating himpilan. Tayo po, Star Nation, ang inyong himpilang pinapakinggan. Ang inyong himpilang nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: Mega Manila's best music station.

0: Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw tayo ng Lunes, magkakabombo, Agosto 24, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, abangan mamaya ang direct examination sa dating disbursing officer ng Office of the Vice President. Muli pong ipinagpatuloy sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang impeachment court umaasang wala nang galong magiging abala sa schedule ng korte matapos nga ang ilang araw na pagkakantala. Samantalang prosecution panel naman, nakakuha pa rin ng mahalagang punto sa salaysay ni Disbursing Officer Jane Acosta sa kabila po yan ang pag-iwas niyang sumagot sa mga katanungan. Abangan din sa ating balita sa Bayong Dagat mamaya ang Taiwan President na nindigang hindi isusuko ang kahit isang pulgada ng kanilang teritoryo. At sa sports news, para sa mga tennis fans, si Coco Gauff muli hong nasungkit ang second title sa Cincinnati Open matapos talunin ang champion na si Jessica Pegula. At live nationwide via satellite. Narito ang detalye ng ating mga balita. Ipinagpatuloy ng House Prosecution Panel ang kanilang direct examination kay Gina Acosta, ang dati pong Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, sa 17 araw ng pagdinig sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kung babalikan sa kanya pong testimonya, unang testimonya, ibinunyag nitong si Gina Acosta na sinublamang niya ang direktiba ng pangalawang Pangulo na i-turnover ang 125 million pesos na pondo sa anyo ng cash o sa pamagitan po ng cash kay Colonel Raymond La Chica kahit hindi ito empleyado o kawanin ng tanggapan ng Office of the Vice President. Target naman na matapos ang pagharap ni Acosta bilang hostile witness ng prosecution. Kaya sisikapin naman ang makapagtanong mamayang hapon ng mga Senator Judge sukul sa detalye ng salaysay ng dating disbursing officer, special disbursing officer ng Office of the Vice President. Update pa rin po tayo, magkakamumula po dyan sa may Senado. Nagsisilbi ngayon bilang impeachment court ang prosecution. Nakakuha pa rin na mahalagang punto sa salaysay ni Gina Acosta sa kabila po yan ng kanyang tuloy-tuloy na pag-iwas sa mga katanungan. May update po dyan si Bombo Anali Soberano.
3: Bombo Tennessee's nagpapatuloy ngayon ang press conference ng prosecution. Bagamat may mga puntos na nakuha ang prosecution sa naging pahayag ni Gina Acosta, patuloy pa rin binubusisi ng prosecution sa 17th day ngayong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paggamit at paglabas ng confidential funds, kabilang ang 125 million na umunay ipinangsa kay dating Colonel La Chica. Sa pagdinig, dinanong ni Prosecution Counsel Attorney Virgilio Gutan ang dating OBP disbursing officer na si Gina Acosta tungkol sa mga dokumentong may kaugnayan sa pagtanggap at liquidation ng pondo. Sagot ni Acosta, lumagda si La Chica sa isang internal document o acknowledgement receipt bilang patunay na natanggap niya ang pera. Gayunman, sinabi niyang binawi umino ni La Chica ang dokumento matapos ang liquidation. Nilinaw rin ni Acosta na lumagda si La Chica yung dokumentong nilagdaan ni La Chica ay isang object of expenditure na nagpapakita ng kabuang halaga ng pondong natanggap. Tinanong din niligutan si Acosta tungkol sa 125 million na inilagay umano sa 4 na traveling bags. Ayon kay Acosta, siya ang nagbungkahi na ilagay sa 4 na bag ang pera at sinang-ayunan naman ito ni VP Sara Duterte. Nang tanungin kung paano niya natukoy na magpapakita siya ang naturang halaga sa 4 na bag, sinabi ni Acosta, tansya ko lang po. Samantala, ipinakita din niligutan ng isang infographic na nagsasaad na may 460 million na confidential funds bawat taon ang Davao City mula 2019 hanggang 2022 noong alkalde pa si VP Sara. Sa kabuuan, umabot umano sa 1.84 billion ang confidential funds ng lungsod sa loob lamang ng 4 taon. Nang tanungin tungkol sa kabuuang halaga, sinabi ni Acosta na hindi niya maalala ang detalye dahil sa kanyang edad at sa tagal na ng mga pangyayari. Kwestiyon din niligutan ang paglipat ng pondo kay active itong kay Colonel Lachica na niya ay maring sumalungat sa dalawang provision ng Joint Memorandum Circular tungkol sa paglilipat ng confidential at intelligence funds at paglilipat ng pondo mula sa isang accountable officer patungo sa isa pa. Nang tanungin kung karaniwang ginagawa ang naturang proseso, sinabi ni Acosta na standard practice nila ito. Ipinakita rin ng prosecution ang itemized confidential expenditures ng Office of the Vice President, kabilang ang 16 million na ginastos umano sa pagrenta ng mga safe houses noong 2022. Bahagi ang mga testimonya at dokumentang ito ng pagsisiyasat ng impeachment court sa mga alegasyon kaugnay ng pag-umit ng confidential funds. Pakinggan natin Bumbo Genesis ang naging pagtatanong ni Attorney Ligutan kay Gina Acosta.
4: First neto.
5: Yun po ang mga proposed expenses po na ma-incurred po ni Security Officer, Your Honor.
4: Okay now. And then si Colonel Lachica din, yung nag-determine objects of expenditures, hindi po ba?
5: O galing, Your Honor.
4: Sa kanya galing. Now, ito yung tanong now. Ma'am, yung binigay mo yung 125 million pesos in cold cash to Colonel Lachica, did you ask him to sign an acknowledgement receipt or any voucher na magpapatunay na tinanggap niya galing sa iyo yung 125 million pesos? Did you ask him to sign an acknowledgement receipt? Pinirmahan niya na tinanggap niya galing sa iyo.
5: Internal document namin niya, Your Honor, doon po sa object of expenditures.
4: Okay, ma'am.
5: Doon ko siya pinareceive, Your Honor.
4: Okay, now, ano yung nakasulat sa object of expenditure na yan na magpapatunay sa sinasabi mo ngayon na tinanggap ni Colonel Lachica yung 125 million pesos galing sa iyo?
5: Gitataka na ko og receive, Your Honor. Tapos sa receive, sa below sa receive nga word, below the receive na word, doon siya nag-sign, Your Honor.
4: First na ito.
3: Sabi ng dato na bigla naman ang publiko sa panibagong pangalan na lumabas ngayong araw na nakatanggap ng confidential funds. Ayon kay Prosecution Panel Spokesperson at Voting Representative Robert H. Barbers, tila very artistic ang taong nakapili ng mga nasabing pangalan, gaya ng Antonio Pagong na nakatanggap ng 100,000 pesos, Timon Andrew Pusa, 100,000 pesos, Shane Ngitngit nakatanggap ng 150,000 pesos at Suniso Belat na nakatanggap ng 100,000 pesos na confidential funds. Pakinggan natin ang naging tugon ni Voting Representative Robert A. Barber.
6: I'm sure ang kagaya ng reaksyon ng ating mga kababayan, sila po'y natawa, no, dito sa mga pangalan ito dahil talagang unimaginable na magkaroon ng pangalan ang totoong tao sa ganun. At siguro, ang masasabi ko lang, very imaginative at saka creative yung nag-isip nito mga pangalan na ito.
3: Samantala, para kay House Prosecutor at Bukidnon Representative Kit Flores na hindi naman maituturing na na-coach si Gina Acosta dahil sa paulit-ulit na sagot. Gayunpaman, sinabi ni Flores na mayroon talagang pagkakaiba sa naging pahayag ngayon ni Acosta kumpara nung dumalo siya sa House panel. Pakinggan natin si Representative Kit Flores.
7: Ano naman siya sabi na coach, no? But if you can observe na paulit-ulit, isang phrase lang na answer niya na parang na-memorize.

0: no? Parang ito lang palagi ang paulit-ulit niya sinasabi. And I cannot help but compare it with the way that she answers sa committee before when we were still members of that committee. No? Iba yung pagsagot niya. It's very mas responsive siya. Hindi isang sentence na sagot niya na paulit-ulit. And mas siguro mas sinasagot niya yung mga tanong dati. Ngayon, unfortunately, no? Parang yun nga, everyone can observe naman. She gives the same answer for every question.
1: Ang naging payangan ni Representative Keith Flores. Yan ang mga latest muna, Bombo Genesis, mula dito sa Senado. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 11 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Abangan din mamaya magkakabombo dahil umaasa po ang Senate Impeachment Court na hindi ho gaanong maabala na doon sa schedule ng korte after nga nitong araw na hindi po natuloy or hindi ho nagkaroon ng trial day dahil nga ho rito sa epekto ng mga bagyo, epekto ho ng hanghabagat. Mga tatlo na, no? Tatlong trial day po ang hindi ho natuloy mga kabombo dahil nga rito pawang epekto ho ito ng natural calamities at wala naman na pong iba. Pero sabi ko ng korte, hopefully hindi na po ito mangyayari ho muli. Pero I doubt dahil nga typhoon season ho tayo at meron ho tayong o binabantayan na isang bagyo dyan sa may Philippine, labas ng Philippine Area of Responsibility na may posibilidad at potensyal na maging isang super typhoon. Update pa rin po tayo dyan sa baybahagi po ng Senate Impeachment Court, mga kabombo. Nariyan din po si Bombo Gran Hilario sa atin pong remote studio dyan sa loob mismo ng Senado. Bombo Grant, ang panig ko ng defense down. Nagpasok po ng maraming objections sa mga pagtatanong po ni Attorney Ligutan kanina. Pag-update po tayo, Bombo Grant.
3: Tama ka dyan, Bombo Genesis. Ilang ulit na nagpasok ng objections ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa pag-uumpisa muli ng Senado sa 17th araw ng impeachment trial. Sa pangunguna ng legal counsel ng 2nd Pangulo na si Attorney Lyndon Barquiel, may ilang ulit o pagkakataon siyang nag-object sa pag-usisa ng abogado ng prosecution sa testigo. Ngayong umaga ay umupo sa witness stand ang former Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta sa pagpapatuloy ng o bilang hostile witness. Siya ay mabusising tinanong ni House Private Prosecutor Attorney Armando Virgil Ligutan patungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa Davao City noong alkalde pa ito ng naturang lungsod. Dito ipinakita at ipresenta pa ng abogado ang detalye at impormasyon kung magkano ang confidential funds ng 2nd Pangulo sa Davao City na mga taong 2019, 2020, 2021 at 2022. Subalit sa pagtatanong ni Attorney Ligutan sa testigong si Gina Acosta, aminado ang dating Special Disbursing Officer na hindi niya na ito maalala. Paliwanag naman ang testigo na hindi niya maalala ang patungkol sa alokasyon dahil matagal na ito at dahil na rin sa kanyang edad. Ating balikan ang naging bahagi sa naging pagtatanong o direct examination ni House Private Prosecutor Attorney Armando Virgil Ligutan kay former Special Disbursing Officer Gina Acosta.
4: Hindi nyo na maalala yung amount na binigay sa OVP na nangyari lang 4 na taon pa lang.
5: Objection, Your Honor. Ask and answer it and argumentative, Your Honor.
6: He's trying to impeach, I believe, the witness with respect to the earlier answer that she gave, which she can do, counsel, given that she has been declared by the court as a hostile witness. Witness may answer. Objection overruled.
4: Hindi niyo maalala, ma'am. 2022?
7: Ano po yun, sir? Yung I'm confused.
4: Confused?
7: Nalibog ko. I'm confused kung ang pangutanan ni mo sa Davao ba?
4: Davao City?
7: O ang pagka-vicepresidente ni Ma'am Sara?
4: Before po kayo na-transfer from Davao City to the OVP in 2022, yung budget for 2022, confidential funds, is 460 million pesos. You don't also remember that?
7: Hindi ko kaya nung-dom, sir.
4: You don't remember that?
3: Abang kaugnay pati ito, Bombo Genesis, natalakay din at na-question ang patungkol sa ginamit na traveling bags nang i-withdraw ang perang nagkakalagad ng 125 million pesos dito ibinahagi ng testigo na mismong si Vice President Sara Duterte nag-aproba sa inirekomenda niyang gamit na foreign na travel bag sa pag-encash ng milyong-milyong piso halaga ng pera. Nang tanungin ni Attorney Ligutan si Gina Acosta kung papaano nalaman nito na saktong-sakto ang apat na travel bags para sa 125 billion pesos na cash, agad na nagpasok ng objections ang depensa sa pamamagitan ni Attorney Barcuel, subalit hinayaan na lamang ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na makasugot ang testigo. Tugon naman ni Gina Acosta, aniyay tansya o estimate lamang ang kanyang ginawa at sinabing hindi pa niya ito nagagawa sa kanyang talambuhay. Muli natin balikan muli ang naging bahagi sa naging direct examination ni House Private Prosecutor Attorney Armando Virgil Ligutan kay former Special Disbursing Officer Gina Acosta.
4: Kasyang-kasya yung 125 million pesos into four traveling bags. Yung tanong is ganito, paano niyo po nalaman na saktong-sakto sa apat na traveling bags yung 125 million pesos? Paano yun nalaman?
5: Objection, Your Honor. The question is misleading. The witness has not testified as to the nasaktong-sakto yung bag.
6: But Your Honor, overruled. Witness testified that it fit and she brought four traveling bags and that they brought out the four traveling bags from the bank with the assistance of the security guards of the bank. Witness may answer. Pakisagot po, Ma'am Gina. Paano nyo nalaman na apat na bag ang kailangan nyo dalhin para sa 125 million?
7: Ano po? Tansya ko lang po.
6: Estimate lang?
7: Mm-hmm. Opo, estimate.
6: Hindi pa po nyo yun nagawa sa talambuhay ninyo?
7: Wala po, sir. Dili pa po. Wala.
6: Please proceed, counsel.
4: Okay.
3: Nag-uulat live mula dito sa Senado, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Bast Radio, Bombo!
2: Oras natin 18 minutes makalipas magkakabombo ang alas 12 ng katanghalian. Alas 12:30, habangan po ninyo ang pagpapatuloy po ng trial, day number 17 or day 17 na po magkakabumbo, trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago ho yan, update po muna tayo sa iba pang mga balita. Balikan po natin mamaya ang usapin sa impeachment trial. Nilinaw ho ngayon ng U.S. Embassy sa Pilipinas ang presensya po ng American at Filipino military personnel sa isinagawang raid, ito hong controversial na raid sa Sandia Steel Corporation Facility sa may Misamis Oriental, na nagresulta nga sa pagkakaaresto ng 69 na Chinese nationals at isang Pilipino. Yan po'y naganap noong Mayo 15. Sa isang statement, ipinaliwanag po ng embahada na ang site visit ay bahagi po ng routine planning efforts ng Pilipinas at ng U.S. Saan pa ng U.S. Embassy na ang team na binubuo ng U.S. military at mga personnel ng Armed Forces of the Philippines ay dumating sa steel facility sa pagpag-ugnayan po yan ng FIVEDEC Industrial Authority para husurin kung magagamit ang lugar para sa nalalapit sana na 2027 balikatan military exercises. Nang ipaalam umano ang access requirement sa pasilidad, nagtungo ang grupo sa ibang site gaya ho ng plano at nilinaw na hindi ho nila ito pinilit na pasukin. Sa halip, ginamit nila ang pagkakataong ito para pagtibayin pa ang kanilang hindi natitinag na commitment sa matatag na aliyansa sa pagitan po ng US at ng Pilipinas. Maalala pong nauna ng dinepensahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, nakasama rin sa Sandia Operation ang presensya ng US military para ho magbigay ng seguridad, logistics at ng perimeter safety and support para yan sa interagency law enforcement. Isinagaw rin ang naturang operasyon sa bisa po ng inisyong search warrant ng korte dahil yan sa muli paglabag sa immigration, labor at public safety at natagpuan din sa pasilidad ang potensyal na hazardous radioactive materials and chemicals. Samantala, muli namang naungkat ang umunoy pangako ng Pilipinas na tanggalin ang barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Sierra Madre na nakasansad sa Mayayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ito'y matapos ng sabihin ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Go Wei, nangako ang Pilipinas na alisin ang barko sa lugar. Subalit, tinutulan ito ng Armed Forces of the Philippines at sinabing hindi aabandonahin ang barko. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang kamakailang pahayag ng Chinese Embassy ay pagtatangkang baguhin ang kasaysayan kaugnay ng presensya ng BRP Sierra Madre sa may Ayungin Shoal. Anya, ang Chinese Communist Party ang una pong ilegal na nag-ukupa noong 1995 sa Panganiban Reef. O ngayon, ito ay tawag din na o tinatawag din na Mischief Reef na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Saad pa ni Admiral Trinidad, nasa record na na tiniyak ng Chinese Foreign Ministry sa Pilipinas at sa international community na ang maliit at octagonal wooden structure na itinatag sa Panganiban Reef ay pawang shelters o silungan lamang para sa mga lokal na mga isda, at nangako noon ang China na ang mga pansamantalang istruktura na ito ay wala hong military purpose. Subalit ang shelters na ito ay naging isa na military airbase, meron pong 3,000 meter runway, missile emplacement, radar drone at naval activities. Sa huli, binigyang diin ng Admiral na ang presensya ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay lehitimo at isang permanente na sovereign deployment sa Shoal kung saan mayroong sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas. Sa ating pong balita sa Ibayong Dagat, mga kabumbo, nanindigan si Taiwan President Lai Ching-te na hindi ho nila isusuko rin ang kahit isang pulgado o isang pulgada o katiting na bahagi ng kanilang teritoryo. Nangangahulugan nitong ipagtatanggol ng Taiwan ang bawat bahagi ng kanilang lupain, kasama ang mga maliliit na isla tulad po ng Kinmen, Matsu at Penghu Islands. Ginawa ng Taiwan President ang matapang na pahayag sa kanyang pagbisita sa frontline island ng Kinmen, kung saan nagbigay siya ng kanyang talumpati sa harap ng war veterans upang lalahanin ang 68th anibersaryo ng 1958 artillery battle noong Agosto 23. Binigyang din ng Taiwanese President na ang kapayapaan ay makakamit lamang sa pamagitan niya ng lakas. Naniniwala din siya na hindi makukuha ang kapayapaan sa paghingi lamang o sa pag-asa na hindi aatake ang China. Kailangan ding maging malakas ang militar ng Taiwan para matakot ang ibang bansa sa na sila huy sakupin. Anya, sa kabila ng masamang panahon, nagtungo siya sa Kinmen upang ipahayag sa ngalan po ng buong Taiwan ang kanilang tapat na panggalang at pasasalamat sa mga bayani na nagkaisa upang itaboy ang agresyon ng totalitaryang komunista at protektahan ang kanilang lupain. Sa loob din niya ng 68 taon, hindi itinigil ng China ang kanilang ambisyon at agresyon na magpalawak pa ng teritoryo kahit isang araw. Ito niya ang nagdadala ng ligalig sa buong rehiyon ng Indo-Pacific. Kaya't ang tagumpay ng Taiwan noon ang humadlang sa ambisyon ng China na sakupin ang tinatawag na First Island Chain. Inilad din ng Taiwanese President na kanyang sinusuportahan ang planong pagpapataas ng budget sa defense team ng Taiwan. Bilang konteksto, sa kaganapan noong Agosto 23 ng taong 1958, mga kabombo, pinaluulan ang punoon ng bomba ng China ang isla ng Kinmen. Ito ang simula ng ikalawang crisis sa Taiwan Strait. Lumaban naman ang Taiwan sa tulong ng Amerika hanggang sa matapos nga ang kaguluhan na wala pong malinaw na kung sino man ang nanalo. Ang lokasyon ng Kinmen ay kritikal dahil sa napakalamit ng islang ito doon ho sa may China. Kulang sa 2 kilometro ang layo mula sa baybayin ng China, kaya naman napakasensitibo ng lugar na ito pagdating po sa defense ng Taiwan. Balik ko tayo mamaya sa ating mga balita sa Bayong Dagat. Balikan lamang ho natin ang isa nating kasamaan dyan sa may House o sa may Senate Impeachment Court. Bumujelo?
8: Yes, Bombo Genesis, lumabas nga dito sa 17th araw o day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na walang sapat na dokumento itong si Opechina Acosta upang patunayan na naggastos ng tama ni Colonel Raymond Lachic ang confidential funds ng Office of the Vice President. Sa direct examination ni Counsel for Prosecutor Attorney Amando Nigutan, inamin ni Acosta sa kanyang testimonya na wala siyang kasalukuyang dokumento na magpapatunay sa pagtanggap at paggastos nila Chica ng confidential funds. Ayon sa testigo, pagkatapos na magsumitin nila Chica ng fund utilization report at nakumpirma niya sa liquidation na sakto ang paggastos ng pera, binawi umano nila Chica ang dokumento na nagpapatunay na tinanggap niya ang naturang confidential funds. Lumabas din na wala kahit isang official receipt na ibinigay itong sila Chika kay Acosta sa lahat ng pinaggastusan ng confidential funds kahit itong mga ibinigay.

0: ng medicine at supplies bombogenesis. Dito ay giniit ni Acosta na binerify niya ang lahat ng transaksyon base sa lahat ng mga dokumentong ibinigay nila Chika. Dahil paliwanag umano nitong sila Chika na confidential ang kanilang operasyon kaya hindi na kailangan pa itong tanungin. Narito at balikan natin bombogenesis sa mga naging kanapan kanina sa unang round ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte ngayong araw.
1: Ba't hindi kayo naghanap? Galing kay Colonel La Chica. Hindi nyo ba naisip, ma'am, Colonel La Chica, kahit ba yung pagbili ng gamot? Yung pagbili? Is this an advertisement? Biogesic? Paracetamol? Ba't hindi tayo mag-produce ng official receipt? Ano po yung napaka-confidential kung saan binili? Biogesic, paracetamol. Ano yung confidential? Hindi mo ba naisip tanungin kay Colonel La Chica yan?
2: Objection, Your Honor. Compound and argumentative, Your Honor.
3: I'll allow it for now, counsel. Kindly answer, Miss Gina. Hindi niya ba naisip humingi ng OR?
4: Your Honor, as I browse or as I verify po ng mga acknowledgement receipt na binigay sa akin ni SO Officer Colonel La Chica, naitanong ko po siya kasi may napansin po ako na ang iba walang date, walang name, may perma. Ang sagot naman sa akin ni SO Officer, Ma'am Gina, kung ano man ang binigay ko sa iyo na mga dokumento, yun na yun. Kasi ang mga transaction or ang operation door is very sensitive information. Sensitive information po, Ma'am Gina. At saka, confidential po ito. Kaya, kung ano ang binigay ko sa'yo na mga acknowledgement receipt,

0: listeners and mga viewers natin. Ano, kasi kanina, Bumbudyelo, doon sa feed natin, hindi makikita, hindi ma-i-share sa public kung sino yung mga... Kasi may mga tumatawa kanina, no? Doon, kapansin-pansin yung pagtawa ng ilan, maririnig sa background. Noong pinapresenta yung may pilyado na pusa, ano na-observahan mo?
1: Open sa public itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So may mga mamamayang Pilipino na pumapasok dito sa Senate at meron ding iba na talagang napapatawa, no, ng mahina dahil nga dito sa mga pangalan na hindi normal, Bumbogenesis. Kung ating babalikan, meron doong mga pangalan ng sangit-ngit at pamana. May pamana, yun yung mga ipinunto nitong ni Attorney Ligutan. At meron din iba sa ating mga House Prosecution Panel, Bumbogenesis, ano, na tila nga napangiti dito sa mga pangalan nito, Bumbogenesis.
0: Pangalan ng hayop, may pasintabi po sa mga listeners, mga viewers natin, no? May bell at pakanin tayong narinig doon. Again, para po sa mga hindi hugaanong nakamonitor kanina before tayo sa ating newscast, ang mga pangalan na ito ay lumabas sa 17th day or ikalabimpitong araw po ng trial, mga kabumbukas na nation. Hindi po gawa-gawa ito, kundi lumabas mismo sa trial. So we are just echoing itong mga controversial na pangalan na ito. Anong usapan dyan, Bumbogenesis? Anong rinig-rinig mo dyan?

0: yung disbursement.
1: Your Honor, at naniwala din ako kay La Chica, Your Honor, kasi siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte, Your Honor, as security officer, at siya po ang aming commanding officer ng BPSPG.
2: So so naniwala kayo. Pero kung nakuha yung pondo at dineposito sa bangko, personal account, hindi nyo alam yon, hindi po ba?
1: Hindi ko nakita, Your Honor.
2: Okay, ano? So hindi nyo alam kung inilipat sa private account.
1: Hindi ko alam. Hindi ko nakita.
2: Hindi nyo rin alam kung talagang tinanggap ni Mary Grace Piatos yung pondo personal. Hindi nyo rin alam.
1: Wala ako sa ground, Your Honor.
2: Hindi nyo rin, kaya nga, hindi nyo rin alam kung nilipat yung pondo at ipinamudmud sa kung sino-sino. Tama?
1: Wala pa ako sa ground, Your Honor.
2: Okay, wrapping up, Mr. President.
3: Kindly wind up.
2: Yes. Yung nabanggit na 122 million para sa medicines at 112 million para sa supplies. Alam niyo 'yon, di ba?
1: Alam ko may purchases na ganyan, pero di ko makakabisado, Your Honor, ang amount, Your Honor. Di ko kahinumdum kung pila tanan, Your Honor.
2: So
1: how much, Your Honor?
2: Hindi mo alam kung magkano dun sa 122 million ang binayad sa gamot pang tree planting, hindi nyo rin alam kung magkano ang binayad na supplies para sa lakbay aral dun sa confidential funds. Hindi nyo alam yung specific.
1: Meron pong binigay sa akin si Security Officer, Your Honor, yung fund utilization report, Your Honor, at saka yung
2: so magkano
1: acknowledgement
2: ang medicines,
1: receipt, Your Honor.
2: Magkano ang medicines na napunta sa lakbay aral?
1: Hindi ko kabisado ang amount, Your Honor.
2: Magkano ang medicines na napunta sa tree planting?
1: Hindi ko na maalala, Your Honor, magkano sa dami-dami po ng...

0: acknowledgement is your honor na binigay at saka po yung sa fund utilization of your honor na apat po yon.
1: So kung hindi nyo alam kung ito'y na-deposito sa bank account, hindi nyo rin alam. Kung dokumento lang, maaring peke, hindi nyo rin alam kung talagang napunta sa tree planting o napunta sa Lakbay Aral.
0: Nagtiwala po ako sa security officer, Your Honor, kasi siya po ang gi-appoint ni Vice President, Your Honor, na siya po ang mag-implement ng confidential activities, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor.
2: Thank you. No further questions.
3: Thank you, Senator Judge Panglinan. Senator Judge Erwin Dulfo, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina Acosta. Bago po kayo naging SDO ni VP Sara, ano po ang trabaho niyo?
0: Ano po? Sa office po, ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor.
4: No, nung mayor po siya, anong trabaho niyo? Empleyado na ba kayo ng gobyerno? Paano kayo nagkakilala ng Vice President?
0: Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor, doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor.
4: Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod?
0: First po is stenographic reporter, Your Honor. And then po, nagiging supply officer po, Your Honor.
4: Anong year po kayo nagkakilala ng Vice President?
0: Nakilala ko siya, Your Honor. Yung nagiging vice mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor.
4: Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba?
0: Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang vice mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako, doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor, kailan sa admin po kayo, office po.
4: Kailan po kayo kinuhang SDO? Sa Office of the Mayor?
0: Mayor na po siya. Yung siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor.
4: Alright. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoo mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun?
0: Na-encounter ko po yun.
4: Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald din yun, I'm sure.
0: Nag-rely po ako sa...
4: Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelyido bang Pusa, Pagong sa Davao?
0: Wala po akong narinig na ganyan, Your Honor.
4: Pero alam mo na ito po, hindi totoo mga pangalan.
0: Totoong tao po sila...
4: Totoong pangalan, pero hindi po totoong pangalan.
0: Yes po, Your Honor.
4: Okay. Kung hindi po itong mga pangalan, bakit wala kayong record na itong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit hindi po ninyo na-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin na totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COAT na sa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that.
0: Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor.
4: So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento?
0: Anong mga nilalagay?
4: Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe, di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po?
0: Meron po kaming safe, Your Honor.
4: Okay, anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun.
0: Meron po ang nilalagay po doon yung mga documents po.
4: Anong documents po yun?
0: Yung CDR po.
4: Okay. Alam niyo na si Colonel La Chica ay hindi po maaaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa'yo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun.
0: Siya po ang...
4: Kaya nga po.
0: Designate ni Ma'am VP Sara na security officer, Your Honor.
4: Yeah po, kaya nga po. Pero alam nyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, disburse po sa kanya. Tama po?
0: Yes, Your Honor.
4: Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel La Chica. Ito bang disbursing officer?

0: binigyan po ako.
1: Di po, kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga merigis piatos, pagong pusa, normal yon. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga ikanga, mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer.
0: Marami kasi ang tanong mo,
1: no, ang tanong Honor. Ko nga po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Carol Lachiga, pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Kasi, na bahagi ng confidential yon.
0: Kasi Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So pag-survey po, yun po papasok po ang confidential operation, Your Honor.
1: Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at table, upuan.
0: Gagamitin po yun sa operation, Your Honor.
1: Okay. No further questions, sir, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes.
3: Ma'am, nakapaniwot na ka?
0: Gamay lang, sir.
3: Gamay lang. Unsa man imong sudan?
0: Wala ko'y gana mukhaon.
3: Wala, okay. Okay, tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid?
0: Nasa average lang average. Ba ako mapagkatao, Your Honor?
3: Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good, normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya ay binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukha hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right?
0: Nag-rely po ako sa sinadmit po sa akin ng security officer, Your Honor.
3: Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganung pangalan, bilat, pagong, pusa, etc.
4: Bilat.
3: Okay, bilat, same. Magugulat ka, di ba?
0: Magugulat
3: sa
0: po.
3: Sa Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, bilat sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh.
2: With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir.
3: Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Eh, yung iba-ibang mga pangalan, pero isa lang po yung pirma. Hindi ko ka nagtaka.
0: Pinirepay ko po yun si Colonel Lachica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun.
3: So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan.
0: Kasi
3: so you
0: siya
3: took his
0: po,
3: word for it.
0: Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya so, po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementer po, Your Honor.
3: So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty.
0: Ano po yun?
3: Naging

0: Tupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree?
1: Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry.
0: Okay. Nung kayo po ay SDO sa Davao nung May

0: pagong, pusa, etc.
1: Hindi ko ma-remember, Your Honor. Di ko maalala. Din,
0: hindi mo na maalala.
1: And how maalala, Your
0: hindi
1: Honor.
0: Mo na maalala. And yet, 6 years ka, naging SDO doon.
1: Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor.
0: Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba na, tinunto mo diri.
1: Moment yun na ako tinood, Your Honor.
0: Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections.
3: Thank
2: you
3: very much, thank you very much, Mr. Presiding Officer. Ms. Acosta, narinig ko kanina yung mga sagot po ninyo. Bilang isang accountable officer, paano nyo masisigurado o paano nyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay nyo kay Colonel La Chica ay hindi nabulsa o hindi nakurap?
1: Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at naisubmit po yun sa COA, Your Honor.
3: Pero wala, kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge at hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. E paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi?
1: Your Honor.
3: Kung wala kayong personal knowledge, wala kayong direktang nandoon,
1: Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel La Chica ng fund utilization report, Your Honor.
3: Paano kung yung fund utilization report ay peke, dinoktor? Eh wala kayo doon bilang accountable officer.
1: May perma po niya, Your Honor.
3: Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer. Ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay La Chica na, Colonel La Chica na hindi niya ibubulsa yung pera?
1: Buo po ang tiwala ko kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi unang-una, siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na Security Officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commanding officer ng Vice Presidential Security Protection Group, Your Honor.
3: Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disburse. Siya lang ang humahawak ng security information.
1: Siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential plan kasi siya po ang expert to, Your Honor, doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor.
3: Kanina narinig ko rin na sinabi niyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel La Chica. Hindi niyo ba sinumbong kay o nagsabi kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay La Chica dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information or security? Hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer?
1: Hindi po ako nagsabi kay Ma'am VP Sara, Your Honor, kasi unang-una po siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel La Chica ay gawin niyang security officer, Your Honor po, of the Vice President Office, Your Honor.
3: So kahit na mayroong problema, tinanggap niyo at binigay niyo pa rin yung pera kay La Chica at tinanggap niyo na lang yung sagot niya?
1: Wala naman po ako na-encounter na problema, Your Honor, kasi nakasubmit po kami ng liquidation, Your Honor, doon sa kuwa, Your Honor.
3: Doon sa apat na quarters, apat na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel La Chica yung pera?
1: Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor.
3: Yung last quarter of 2022?
1: Oh, na pag ma-incas ko ang pera, Your Honor.
3: In 3 quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel La Chica?
1: Once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-incas ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel La Chica na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa office
3: sa
1: para siya po ang mag-implement ng various confidential activities, Your Honor.
3: So isang beses lang sinabi para sa apat na quarters. Tama?
1: Opo, Your Honor.
3: Sino nagsauto sa inyo na i-encash yung 500 million?
1: Hindi po yun buo, 500 million, Your Honor.
3: Every quarter. Sino nag-utos sa inyo yung fourth quarter of 2022 na i-encash yung 125?
1: Kasi tumawag po sa akin ang aming cash division, Your Honor, na Ma'am Gina.

0: na handa na po ang cheque at pwede na rin po kayo mag-i-incas po sa bangko.
1: So siya ang nag-utos. Sino 'yun? Anong pangalan niya?
0: Hindi po siya nag-utos, Your Honor. Nag-inform lang sa akin, Your Honor.
1: So sino nag-utos sa iyo mag-encash ng 125? Na pumunta ka sa land bank, encash mo 125?
0: Kasi paano po ako makabigay kay Colonel Lachica, Your Honor, kung hindi ko po i-encash ang...
1: Hindi, in-inform kayo may cash, pero sino nag-utos sa inyo i-encash? Iba naman yung may cash, iba yung i-encash, di ba?
0: Ano po?
1: Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125?
0: Si Bibi po, Your Honor, para makabigay ko po, ma-release ko po ang pera na yon kay security officer, Your Honor.
1: So si VP Sara nag-instruct sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125?
0: Ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, i-release ko po sa security officer, Your Honor. Na...
1: Siya rin ba nag-utos sa inyo pumunta sa land bank?
0: Basta, yun po, paano ko po ma-encast, paano ko po maibigay ang pera, Your Honor, kung hindi po ako magpunta sa land bank, Your Honor? Paano ko po ibigay ang cast doon sa security officer, Your Honor, na sinabi ni Ma'am BP na pag ma-encast ko, ibigay ko sa kanya, kung hindi po ako magpunta sa bangko, Your Honor, para ipa-encast ang cheque po.
1: Ang tanong ko is, sino ang nag-utos sa inyo pumunta sa land bank para mag-encash? Yun, ganun kasimple lang. Sino ang tumawag sa inyo, nagsabi sa inyo, punta ka sa land bank, encash mo yung 125?
0: Ang pagsabi po sa akin, Your Honor, Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na din po kayo magpunta.
1: Yung sa other quarters, sa first quarter, second quarter, third quarter, sino nag-utos sa inyo mag-encash?
0: Ganun pa din, Your Honor, ang sabi ng Your Honor, na pag naana ang cheque, pag meron na ang cheque, magtawag sila sa ako, Your Honor. Ma'am Gina, pwede na po makuha ang cheque at pwede na po kayo magpunta sa bangko, Your Honor.
1: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Anika, ha? Ikaw, pag si SP.
3: Tinatapos ko lang naman.
2: Hindi, kanina ko pa nakikita yung kamay niya sa ibabaw, papindot na, biglang ayaw eh. Senator Judge Villanueva is recognized. Apologies to Senator Ontiveros. I was informed that there was an earlier indication by Senator Villanueva to be called for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
4: Mr. President, before I ask questions, can I ask Mr. President, presiding officer, if Colonel Lachica would be the next witness na sasalang po?
2: That is the call of the prosecution and no such manifestation.
4: Sundan itong... witness natin. May I ask na po kayong ng SDO, sino ang pipiwala kayo o yung sobrang tiwala kayo?
0: Ako
4: opo,
0: mismo.
4: Opo, kunyari ako. Kayo po yung magpipili ng SDO ninyo. Ang pipiliin nyo po ba average employee o yung tiwala po kayo o yung sobrang tiwala po kayo? Kasi sa tingin ko, mahalaga ang pagiging isang SDO.
0: Kung ako, Your Honor,
4: opo,
0: sa ako ang self, ang pilion ako, Your Honor. Kato, I will choose, Your Honor, yung tao na average po ang kanyang, how do you call this? Ang kanyang knowledge, ang kanyang thinking, ang kanyang pagkatao, Your Honor.
4: So, hindi yung tiwala ka, hindi yung sobrang tiwala ka.
0: Basta, naa siya'y knowledge, Your Honor. Naa siya'y kabalo siya, Your Honor, kung alam niya, Your Honor, kung ano po ang mali, alam po niya, Your Honor, kung ano.
4: Hindi importanteng tiwala ka, ma'am? Hindi po importante.
0: Partly po, Your Honor.
4: Nung dinesignate po kayo as SDO, ano po yung sinabing trabaho ninyo? Particular.
0: Yung dinesignate po ako na magiging SDO.
4: Sa OVP po. Opo.
0: Sa OVP po. Ang trabaho ko po is to hold an amount for the confidential funds and disburse. And

0: process also all the necessary documents, Your Honor, for in relation for the confidential funds.
1: Yun po yung sinabi sa inyo. Nung dinalaga kayo, yun po yung sinabi.
0: Actually, Your Honor, ang sinabi lang po sa akin ng head of agency is, Ma'am Gina, gawin kitang SDO. And kung naka time, Ma'am Gina, basahon ni mo ang GC 2015-01.
1: So, hindi ka pwede mag-decide how the confidential funds ay gamitin. Yung role mo, limited lang to withdrawing, safeguarding, disbursing, and liquidating funds pursuant to instruction and approval by other officials.
0: Doon po ako nakabase, Your Honor, sa aking pagiging SDO. Doon po sa GC, Your Honor.
1: Okay. Maaari po ba ninyong ilahad yung buong proseso bilang SDO? Yung decision to use confidential funds, yung proseso po, approval ng physical financial plan hanggang sa cash advance, hanggang sa withdrawal, hanggang actual disbursement, and liquidation. Pwede yung ilahad ninyo from the start?
0: Hindi po ako nag-decision, Your Honor.
1: Yung proseso po, alam nyo naman po yun eh. Pwede po bang sabihin nyo sa amin ilahad yung proseso?
0: Okay, Your Honor. Ang aking lingwahe is merong konting halong Bisaya.
1: Okay po.
0: Example, Your Honor, yung 2022, pag nag-request po si BPA ng additional funds at kasali na po doon ang confidential funds.
1: Mm-hmm.
0: So, nagsulat siya, then abot na sa DBM, nag-reply ang DBM na kasi ang unang sulat ni Ma'am BP is 250. Kaya intended po yun sana sa third and fourth quarter of 2022. So, pagbalik na, nag-reply na ang DBM, Your Honor, na 125 lang ang ihatag. O naabot to ang sulat o ang saro, Your Honor, na po sa bandang fourth quarter, Your Honor, of 2022. So, meron ng pondo, na-download na po. So,
1: no, na-approve na rin yung FPF.
0: PFP, na-approve PFP. Na po, Your Honor. Pag-approve na, Your Honor, nagawa na po ako ng disbursement voucher. I-attach po dito ang tanan mga attachments, Your Honor. Example po, yung bond ko po, Your Honor.
1: Mm-hmm.
0: Yung designation ko, Your Honor, as SDO. Yung resibo po, Your Honor, ng Fidelity Bond, Your Honor. Yung kopya po ng approved na PFP, Your Honor. At saka, yung mga signatories po, Your Honor. At saka,
1: and then actual disbursement.
0: Then, di-process po, Your Honor. Lumabas ang chiki, tapos nagpa-incas. And then, di-disburse ko po sa security officer, Your Honor.
1: And then, huli, liquidation.
0: Naghintay po ako, Your Honor, sa dokumento, Your Honor, na nagpapatunay na natapos na po ang confidential operation na nag-i-implement po sa aming security officer na si Colonel La Chica.
1: Okay.
0: So, nagawa na po ng liquidation, Your Honor.
1: Mm-hmm. Sa bawat stage, ma'am, sino po ang nagde-determine? Una, yung purpose.
0: Purpose ng
1: amount. Intended recipient. Timing ng disbursement. Who gave the final approval?
0: Pwede isa-isa, Your Honor.
1: Oo, sige.
0: Ano ganun sabi mo? First.
1: Una po, yun sa amount. Purpose.
0: Nakabase po yun, Your Honor, sa SARO, Your Honor, na...
1: Well, so wala kayong kinalaman?
0: What?
1: Sa pag-decide. I'm repeating my question. Wala kayong kinalaman sa pag-decide nung purpose and amount. Tama?
0: Si BP Sara po ang nagsulat, Your Honor. So siya po ang nakabalo. Siya ang may alam, Your Honor.
1: Sa intended recipient. Inuulit ko lang yung tanong ko. Intended recipient.
0: Wala. Ang nakabalo lang, Your Honor, is yung nag-implement, Your Honor, na tama. Si security officer.
1: Ibig sabihin, wala po kayong alam.
0: Wala po ako alam kung in terms
1: yung timing ng disbursement. Wala din po.
0: Timing ng disbursement. The moment na I disbursed the money to Carsner La Chica, Your Honor.
1: Kaya nga, wala ho kayong alam. Sabi niyo nga po.
0: na ang sabi po sa akin ni Vice President Sara Duterte na pag ma-incas ko po ang chika, Your Honor, i-release ko po sa security officer na itinalagaan niya na si Colonel La Chika, Your Honor.
2: 102.7 Star FM Special Coverage. Star FM,
3: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
3: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
2: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na! Basta Star.
5: Suke, bilan na kayo dyan. Ate, fresh ba yung pechay mo? Oo, kasing fresh na mga songs at balita rito sa 102.7 Star FM Manila. Ipagkakalat ko to. Tama yan, Suke, kasi
6: number one dito sa Etibak ang 102.7 Star FM Manila.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
14: It's always a party at Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
16: Sa palengke, may swerte.
17: May swerte? Sa palengke?
16: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
16: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
18: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
19: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
20: BB Store, number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
21: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
22: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
23: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
16: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
2: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
16: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
18: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
8: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
9: Wow! Holiday!
8: Almusalin nam nam.
9: Good morning!
8: Pagtanghalian.
9: Uy, may birthday ba?
8: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
9: Wow! Manoche buena!
8: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
9: At holiday beef loaf. Malinam nam holiday.
20: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
16: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
20: Syngenta, bringing plant potential for life.
16: Pure Gold, always panalo.
20: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
18: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
20: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
16: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
20: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
16: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
20: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
18: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
20: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
16: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
20: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
16: Orokan, maayos ang buhay mo.
20: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
18: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
10: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila 102.7.
11: The Philippines number one Star FM.
13: You're with German Bolero.
14: Mga awiting mai-in-love kayo.
24: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
14: Mga awiting para sa inyo.
24: It's all for you on Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Dito pa rin po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Alas natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 4 na Star Minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 2:56 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Magandito na lamang ang ating programang It's All For You in the afternoon. Susunod na ang Afternoon Star Sweep. Ako pa rin po inyong mga kasama dyan, mga kabadingan, mga kabulahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. To formally close the program, here's Robin Thicke, Pharrell Williams, with her song, Blurred Lines. 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Like mo, share mo.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star FM.

0: Ito ang mga sponsor na entries sa Swerte sa Pala
1: FM Empty Grams.
0: Gardenia, isang empty plastic ng
1: The Painkiller, isang cap o label in
0: okay, ng 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Number 0499, series of 2026.
0: Ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod.
3: Radio
4: Restore. 6424 Camya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
3: Parkhead. Corner Taft Avenue.
0: The Mega Manation. Best Music 0.7. Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Basta Radyo sa FM.

0: Herman Bolero.
1: Inyong napakinggan sa inyong mga radyo ang awiting Kilometro. Muna po yan kay Sarah Jeronimo. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 25 Star Minutes. Makalipas ang alas 4 ng hapon. Oy, nako, parang nagbabadya po ang ulan. Nako, 4:25 in the afternoon. Ang ating Philippine Standard Time, nako, pumunta ka na. Pumunta ka na. Yeah, saan ka ba pupunta? Siyempre, sa ating social media accounts, sa Facebook at sa YouTube dahil naka-live streaming tayo right now. Live na live po tayo ha sa ating social media accounts, sa Facebook at sa YouTube. Hanapin nyo lang 102.7 Star FM Manila. Bakit ka pupunta dyan? Siyempre, marami kang mga pwedeng gawin. Nako, suki, pasok na. Oo, pag nandiyan ka na, nakapasok ka na sa ating live streaming, marami tayong mga inihanda na pwede mong pindutin dyan. So pindutin mo yung mga reaction button dito sa ibaba at kapag napindot mo yan, magugulat ka. Biglang may lalabas. Kung ano yung pinindot mo, lalabas sa screen yan. Diba? Ang galing. Salamat, Facebook. And of course, yung share button. Nako, i-share mo nito ang ating live streaming dahil, nako, isa po ang ating mabibigyan ulit ng parangal. Ngayong hapon, grabe naman. Diba? At ang isa mo pang pwedeng gawin dyan ay ang mag-comment. Yes, i-comment mo ang iyong hula dito sa ating letra na sasarguin dito sa ating Bulan Time. So, i-comment mo, no? At sa huli nitong ating live streaming, meron tayong pipiliin na mag-uwi ng 1 million. Na palakpakan. Na may kasamang hiyawan naman yan, kaya perfect na perfect. Isa po ang ating mapipili na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Kaya kung gusto mo yan, magpapalakpakan na sa mga mapapalad kong palad ng gigil ako sa inyo. At ito na nga ang letra na inyong sasarguhin ngayong hapon sa ating Bulan Time. Eto na. Binola, binola, binola. Sa letrang H. Anong tawag sa tradisyon na panliligaw sa bansa dito sa Pilipinas? Na nagsisimula sa letrang H, kung saan kinakantahan ng lalaki ang babae sa kanilang bintana. Ay, ano ba ito? Sana all daw may jowa. Sana all. Ito yung salita na parang gusto mo ba meron pa rin hanggang sa mga oras nito, hanggang sa 2026, no, yung ganitong traditional na uri ng panliligaw. O ano ba yan? Siyempre yung clue natin, madalas and minsan gumagamit ng gitara para dito. Nako, ano ba ito? Nako, very very Tagalog and I like it because it's August. Ano nga yung August? Buwan ng wika yon, o, diba? Kaya naman, kung meron kang hula dyan, i-comment mo na right now dyan sa ating live streaming, 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Narito ang ilan sa mga pwede mong kopyahan, mga pauna nang sumagot sa ating Bulan Time. Sabi dito, harana, harana para sa dalaga. Harana, harana, o harana din, harbat. Gusto ko yun. Ito, huling habilin. Huy, bakit naman naging huling habilin na ulit yan? Or agad-agad? Halinghing. Hu-hu-hu-hu. Hugas ng pinggan. Hudas. Ano ba yan? Ano yun? Hestas. Haring-king-king. Haring-king-king-king. Ako naman. Harana na may kaunting suhol sa magulang ng babae. Oh, ito, na-experience ko yan nung dalaga pa ako, yung umaakyat ng ligaw pa. May pasuhol. Gabi-gabi may bit-bit na manok, unti na lang. Sabi ko, lilipad na ang ref namin. Actually, ganun, no? Ganun daw ang ligaw, di ba? Isa yung harana at isa yung parang magbibigay ka ng offerings. Wow, offerings. Harana, huling habilin, and hugas. Oh, yun yung mga napili niya, di ba? Haranagaw. Ano ba yun? Hari.

Ina. Habulan. Hehe. Harana ng buhay pag-ibig. Harana. Pag nag... Haliparot. Halik po. Ay, naku naman. Hampasan. House to house. Harana, harana, harana. Halukay ube. Halukayin mo ng todo. Harina, este, harana. Kundi man ka. Harana, Houston, Texas. Bring back the house. Ano yun? Ay, naku, I like your answer sa lahat po ng mga una nang sumagot. I like it, I like it. Naku, pumili ka na dyan na pwede mong kopyahin. Malam mo, nakuha mo pa. At ikaw pa ang manalo. Alam na yung tikigan natin dito sa ating Bulahan Time. Kaya naman i-flash natin ang ating letra for this afternoon. Sa letrang H, anong tawag sa tradisyon na paniligaw sa bansa na nagsisimula sa letrang H kung saan kinakantahan ng lalaki ang babae sa kanilang bintana? Ang clue natin dyan, madalas or minsan, ay ginagamitan po ito ng instrumento na gitara. Try mo ano, piano. Hirap nun, di ba? O kaya flute. Di ba? Pero madalas talaga gitara no, ang ginagamit dyan. So ano ba yan? Meron ka bang hulay? Comment mo right now sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. At pipili tayo ng isa, yung isa na pangmalakasan ng kanyang sagot. Kaya i-comment mo na yan right now. Siya po ay mag-uuwi, makakatanggap ng 1 million na palakpakan. Kung may kasamang hiyawa naman yan, isa pong mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kung palad. Ikaw na ba iyan? Kaya naman kung ang iyong sagot ay, ibibigyan na natin right now ang tamang sagot. Kung ang iyong sagot ay... Harana, ikaw ay may tama. Congratulations sa lahat po ng mga nakasargo ng ating tamang sagot. Congratulations sa iyo. Harana nga po, no? Para sa dalaga. Yes, yan po ang traditional na panliligaw, no? Courtship custom siya. Yan. Eme. Diba? Kung saan nga yung lalaki, eh, kinakantahan niya, no, yung babae sa pamamagitan nga ng love song, kundi man, sa labas ng kanilang bahay, ano, habang si babae, eh, nasa bintana, nakadungaw, diba? Parang meron pamaypay. Very Maria Clara. Diba? At yung lalaki, no, minsan, meron nga siyang dalang gitara, o kaya naman, eh, kasama niya yung barkada niya. Kung hindi siya marunong mag-gitara, yung barkada niya yung nag-gitara. Diba? Akala mo naman, nabuhay ako sa era ng mga ganyan. Diba? So, madalas po ang ginagawa ang pangaharana noong mga unang panahon kapag madilim na, no, gabi, yan, under the moonlight. Siyempre, para iwas din sa sunog, no, ng balat dahil mainit, diba? At para chill lang, diba? Para lamig yung nararamdaman, hindi init ng ulo. Yan, diba? Madalas nga, no, mga Spanish influence rhythms din ang kinakanta, kundi man, diba? At love songs, ganyan. At syempre, ang babae, kapag interesado siya na para ikaw talaga, Junpyo. Junpyo! Ikaw talaga, Song Ilgok. Naging Korean. Diba? Eh, kapag interesado yung babae, eh, pwede niyang buksan. Uy, ganun pala yun. So, bigla na lang may, hindi ba pwedeng, ano, caroling? Diba? Nakasara pala. Diba? O kaya naman parang kapag ayaw niya, syempre never bubukas yung bintana. Ay, gano'n naman pala yun. Diba? So kung interesado siya, ay si ano, si Carding. Dito si Carding sa baba. Eleanor. Ganun, diba? Parang, ay siya si Carding ba? Sige, bubuksan ko yan. Tapos yan, dadugaw na siya, tapos papakinggan yan. So yun yung simbolo na interesado yung babae kapag binuksan niya na yung bintana at hindi niya sinara. Kasi pwedeng buksan niya, tapos babatuhin ka lang pala. Diba? Pwede ba yun? Diba? O kaya naman, lalabas siya sa pintuan o kung saan man, dudungaw sa bintana, ganyan, at makikinig. Tapos pag natapos na yung kanta, halina. Halina, Carding.
pumasok ka na. Ganon, di ba? Eh, nako naman. So, kailan ba nagsimula itong harana, no? During the...

0: Spanish or before, no? Bago pa pumunta dito sa Pilipinas, ang mga Spanish, meron na pong ganyan, ano, yung mga indigenous groups dito sa Pilipinas, gumagamit na po ng mga tula, ganyan, di ba? Musical styles para sa social events and yung mga ganito nga, ano, pangaharana para mandigaw, no, sa mga babae. At during colonial era naman ng mga Spanish, ayan, meron na pong touch ng European rhythm. Halimbawa, yung habanera at yung waltz. No? At syempre, meron ding touch ng Mexican music style, no, blended with local traditions pa rin naman. Diba? At syempre, itong salitang harana ay nagsimula yan sa isang Spanish word na harana, letter J. Typical, ang ibig sabihin kasi noon ay type ng guitar-like, no, na string instrument. So, isang musical instrument siya na parang gitara lang din. Yun, jarana. Doon po yan nagsimula. Oy, nako naman. Alam mo ngayon, 2026, parang maganda na buhayin ang harana. Feeling ko lang naman, maganda siyang gawin ulit. Diba? Patingin nga na kanilang mga hula right now sa ating live streaming 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Live na live tayo. And magandang hapon, Star DJ German. Muna na magandang hapon, Karin. Good afternoon po, watching from Quezon City. Hello sa mga taga Quezon City. Good afternoon, Star DJ German Bolero at Sumaiyo rin. Gandang hapon po, maganda ka rin sa hapon. Harana, harana, para sa dalaga, haliparot. Oy, galit naman yan. Harana, harana. Ayan, Santa Rosa, Laguna. Rodora, harana, para kay Honey. Specific naman yan. Harana, harana po, yan, matik. Wow. Hatawan, pak. Nako, nananakit kayo, ah. Harana, hagis, harinola. Ay, nako. Ayan, Phil Sin Compound. Ayan, uy, sa mga taga Santa Rosa, Laguna, nakikinig daw sa atin right now. Hello, hello sa inyo dyan. Ito gusto ko, Habibi. Hello, hello. Hi, DJ JB daw. Huwarang. Puno ang langit ng bituin. Puno ang langit ng bituin. At kilamig pa ng ice cream. Ay, ang galing. Lasyang pake sa'yo. Tapos yun yung pangalan mo. Harana, maulan na hapon from Pampanga. Actually, umuulan daw dyan sa Pampanga. Ayan, Binangonan, Rizal, umuulan ba dyan sa inyo? Romel? Alright, nako, meron na akong napili kanina pa. Oo, kaya naman sorry na sa mga humabol. Pero pwede ka pa mag-comment dyan. Ito na nga ang ating maswerte, mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad ang mag-uuwi ng 1 million. 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Congratulations dahil ikaw ang ating napili for this afternoon. Congratulations, Albert Bautista, sa iyong sagot na honeybee. Ang layo, di ba? Ano ba yun? Nag-comment ako ng tama tapos mali yung pinili niya. Parang masaya tayo dito. Diba? Parang natututo tayo habang tayo ay nagkakasiyahan lang. Nako, meron ka pa bang mga hula dyan na pangmalakasan? Yun yung teknika natin dito. Ayan, nako. Congratulations sa'yo. Tanggapin mo itong tumataginting na 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Ikaw ang mapalad na papapalakpakan ng ating mga mapapalad na palads. Uy, grabe naman, hiyawan na iyan. Ay, ito yung mga mahabol ng mga kanamantaw. Ay, nain, may palakpakan na. Oh, congrats daw. Ano yung ganon? Ano yung may ganon? Sa itaas na iyan, ha? Ay, mainit. Bakit ganerns? But anyways, maraming salamat sa mga ka-Star Nation natin dito sa buong live streaming natin sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook po yan at sa YouTube. Keep on reacting. Please, pindutin mo yung reaction button dyan at i-share. I-share mo itong ating live streaming at i-comment mo lang kung ano yung gusto mo i-comment this afternoon. At pumunta ka na rin po sa radyo dahil magpapatuloy po tayo sa ating tugtugan dito po sa ating segment or sa ating programang Afternoon Starship. It's going to be until 5 in the afternoon with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Right now, check your time, 20 star minutes before we hit 5 in the afternoon, 5:40 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Again, Star DJ German Bolero hanggang buong hapon. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan. Sa Himpi lang, yun yung palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: Star FM.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Opo, si Ana Lim mula sa General Frias, Cavite. Ang winner ng major prize na 5,000 pesos Swerte sa Palengke 2026 noong August 22, 2026 para sa week number 7. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito sa grocery at pambayad sa dagdag sa bill. More power and God bless po sa lahat ng sponsor, lalong-lalo na sa Gardenia Loaf Bread. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Ito ang 102.7.

0: Juan Bolero.
1: Yes! Hoy, eto na nga sa mga ka-Star Nation natin. Sumapit na po muli agad. Ang ating pag-separate. Wow, arty. And anyways, kayo pa rin ay nakinig dito sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 2 star minuto na lamang po ay sasapit na ang alas 5. Oy, alas 5 na. Anak ko naman, hindi ka pa kumakain. Alas 5 ng hapon, 4:58 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At ako pa rin po inyong kasama, kabandingan, kabulahan sa susunod na programa. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sisargo ng inyong kiliti. Coming up next, Twilight Zone. Kaya naman to formally close the program, here's December Avenue with their song, Saksi ang Langit. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon, Metro and Megastar Manila.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwelan ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Always naka-tune in kaming mga teacher dito sa Marikina City sa 102.7 Star FM para relaxed at focused sa pag-check. Like mo, share mo.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
14: It's always a party at Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
16: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
4: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
16: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
17: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Awiting Dancing in the Dark. Mula po yan kay Bruce Springsteen. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 18 Star Minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Oy! 5:18 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. And quick welcome para sa iyo dito sa ating programang Twilight Zone. You are still with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bubula-bulain kayo hanggang alas 6 ng gabi dito po sa programang ito. Kaya naman, para mas ma-enjoy mo pa mga awitin natin dito, baliktugtugan na tayo. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Juan Bolero.
1: Huwag kang lilingon kapag puso mo ang tumatawag sa iyo. Pero lumingon ka na kapag ang nanay mo na ang tumatawag sa iyo. Diba ganyan niya kapag halimbawa siesta time tapos tumakas ka kasi gusto mo maglaro, then tatawagin ka ng nanay mo. Lumingon ka na kung ayaw mong mapalo. Awiting Listen to Your Heart, mula po yan sa bandang Rock Set. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 34 star minutes makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:34 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ayan, ayang awiting Listen to Your Heart, ayan po ay inirelease or inilabas noong September 1988. Siyempre, ang Rock Set, no, isang powerful rock band, o, diba? At siyempre, yung kanilang rock ballad na yan, mula sa kanilang second album na Look Sharp. Ayan po ay umabot ng number 1 sa US Billboard Hot 100 noong November 1989. Diba? At yan po ay chart-topping history. No? Birang pinakauna na nag-number 1 na hindi available sa 7-inch na single or vinyl single. Vinyl single. Rawr! Alam mo, napaka-perfect yan. No? A little facts from the band Roxette. Sila po ay Swedish, no? Famous Swedish pop rock duo na nabuo noong 1986. No? Si Per Gasly and Mary Fredriksson. Diba? At syempre, sila yung pinaka-kilala or Sweden's top music arts or artists. Diba? At nakapag-benta na sila nang humigit kumulang 75 million records sa buong mundo po yan. At ang kanilang score ay 4 number 1 hits, no? Diba? Sa US Billboard Hot 100. Diba? No, pag sinabing Listen to Your Heart, Roxette agad yun. Pag sinabi namang Roxette, Listen to Your Heart. Huwag kayong malito ha, sa Roxette at saka yung Heart na band, sina Ann Wilson, diba? Medyo magkapares kasi sila ng tunog, pero magkaiba sila. Diba? Ang Listen to Your Heart ay sa Roxette, diba? At yung iba naman yung kanta ng Heart. Diba? Till now, I always got by. Yan, yung Alone naman iyon. Huwag ka na malito. O baka di ka naman nalilito, ako lang. Sabi ko kasi, hala, Listen to Your Heart, Roxette pala yun. Mga ganun ano. Magkatunog kasi sila, so okay lang yan, validated ka. Yan pong ating featured artist right now, ang bandang Roxette yan. Power duo sila from Sweden. More of that sa ating mga pagsasamahan, pagbabulaan at pagbabandingan sa ating mga programa. Specifically din, syempre, dito sa ating programang Twilight Zone with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobulabulain kayong gangal sa isang gabi. Dito po sa programang ito. Kaya naman right now, check your time. 37 star minutes past the hour of 5 in the afternoon. 5:37 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Star
4: FM! Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
5: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
4: Orokan Icebox?
5: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
4: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
5: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
4: Ayos ah.
6: Orokan,
0: maayos ang buhay mo.
6: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano?
8: Travel!
9: O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
11: Sanglang!
12: Personal loan!
13: Jewelry!
14: Negosyo loan!
15: OFW!
16: At motor loan!
17: Basta loan?
18: Sa Cebuana?
10: Goods ka!
19: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
11: Bigla ang gastos?
13: Bagong plano?
8: Travel!
9: O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
11: Sanglang!
12: Personal loan!
13: Jewelry!
14: Negosyo loan!
15: OFW!
16: At motor loan!
17: Basta loan?
18: Sa Cebuana?
10: Goods ka!
19: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
2: Wow! Holiday!
3: Almusalin ng nam!
2: Good morning!
3: Pagtanghalian,
2: uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linam nam! At sa gabi,
2: wow!

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Years of Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Lunes, 24 sa buwan ng Agosto 2026. Sa ating mga headlines, Senator Judges, gainisan ng husto ang hostile witness na si Gina Acosta sa interjections nila. At si Senator Rafi Tulpo, tinawag pa ni Stupido ang naturang testigo. Senator Judge Lapid, kinwestiyon ang mga anong pagkakagamit ng kanyang apelyido sa resibo dyan sa tanggapan ng Office of the Vice President. Prosekusyon, naniniwalang mahalaga ang pagharap ng tatlo pang bagong testigo ng military officers. Si dating Representative Barbers, sinabi namang pinatibay ng testimonya ni Acosta ang kaso sa paglipat ng 125 million pesos. Ang prosekusyon ay wala pang pinal na pa siya kung ipapatawag si Colonel Lachica. Ang kampo naman ni Vice President Sara Duterte, ipinagtanggol ang mga paraan ng pagtatanong ng kanilang abogado sa hostile witness matapos ang pag-question dito, una ng prosekusyon. Sa ating ulat panahon, abangan mga kabombo, ang bagyong Obet ay napanatili ang lakas na nakalipas ng mga oras. Dalawa pang bagyo sa labas ng Philippine Territory, binabantayan din. Sa dagdag pang balita, mahigit 100 lugar sa bahagi ng Luzon nasa ilalim na ng state of calamity dahil pa rin sa mga nagdaang sama ng panahon. Sa ating police report, police sa Ilocos Sur arestado matapos umanong mag-amok at umano'y magbantang papatayin ang kanyang kapwa police. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, United Kingdom Prime Minister Burnham ay binisita ang Kiev upang magbigay ng blueprint para sa long-range missiles na maring gamitin ng Ukraine. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayong impeachment ni Vice President Sara Duterte ay nagsalita sa impeachment trial at kinumpronta ni Senator Judge Lito Lapid si dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta kaugnayan sa mga acknowledgement receipt. Ang naglalaman ng mga pangalan na kapareho ng kanyang apelyido at iba pang mga personalidad. Naganap ang pagtatanong matapos na ipresenta ang ilang resibo ng Office of the Vice President na may mga nakalagay na pangalan na katunog ng ilang miyembro ng Senado at mayroon pa naka-birthday o kaya naman ay kaapelyido ng asawa ng miyembro ng impeachment court. Paliwanag ni Acosta, nagmula kay Colonel Raymond Lachica ang mga dokumento na kanilang hawak at yan ay umasa lamang siya sa kung ano ang resibong ibibigay ng naturang opisyal para sa kanilang seguridad na rin ay hindi na ito nag-usisa. Narito ang naging pagtatanong ni Senator Judge Lito Lapid kay Gina Acosta.
3: Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million, kung binilagay nyo sa kaha, sabi nyo, binigay nyo yung 80 kay La Chica, kay Colonel, nasaan napunta yung 45 million? Kanino nyo binigay?
4: Sa aming vault pa po yun, Your Honor.
3: Nung kinuha nyo yung 4 na bag sa banko, nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? Ano? O hindi, dinerecho mo na kay Colonel La Chica?
4: Pagkuha ko po ng pera sa banko, inilagay ko sa akin. Sa bag, Your Honor, dinala po namin yon sa opisina po namin at doon po sa nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor.
3: Hindi mo nilagay sa vault?
4: Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault, Your Honor.
3: Hindi, pangalawa. Sabi mo na ibigay mo kay La Chica yung 80. Yung 45 million, saan mo linagay? Kanino mo binigay?
4: Ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po na i-release ko po, yung first release ko na ETM plus, ET million plus, after mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor, at saka may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko na i-release ko po yung remaining pera, Your Honor.
2: Lagi yan ang pagtatanong sa kauna-unahang pagkakataon ni Senator Judge Lito Lapid dyan sa impeachment trial. Bunso dito ay nusisa na rin ang mababatas itong si Acosta kung bakit labis ang naging tiwala nito kay La Chica kung sinuri ba ang mga background ng nasabing opisyal at kung may hawak ba ito na sariling intelligence funds sa kanyang tanggapan. At pati na ang pagkakadawit ng ilang mga pangalan na katunog ng ilang mga kilalang personalidad. Narito pa ang pag-usisa ni Senator Judge Lito Lapid.
3: Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi po itatanong kung sino yung hiatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Ontiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may dalawang Lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong Lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta Lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao?
4: Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po ako, nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang mag-security.
2: Bagian mga kabombo ng pag-usisa nitong si Senator Judge Lito Lapid kay Gina Acosta, na dating disbursing officer ng Office of the Vice President, kaugnay pa rin ang ilang mga pangalan na naman na lumitaw sa paglilitis ngayong araw ng Lunes. At kaugnay pa rin ang mga kaganapan dyan sa Senate Impeachment Court. Maki-update tayo sapagkat yung mga Senator Judge nag-isa ng husto ang hostile witness na si Acosta sa interjections at iba pa mga kaganapan ating alamin sa pag-uulat ni Bombo ang Hiloganan.
5: Bombo Dennis, tila ginisanga ng mga senator judges ang hostile witness na si Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta sa interjection ngayong 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinimula ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan ang pagtatanong kay Acosta kung ang disbursement ba na matatawag ang pag-release niya ng confidential funds kay Colonel Raymond La Chica o kung ang tunay na disbursement ay ang pagbabayad sa mga recipients sa confidential operations. Tugon ni Acosta, disbursement mula sa kanya ang pag-release ng pera kay La Chica. Ngunit aminado naman siya ang may obligasyon pa rin siya rito kung kaya't sinisigurado mo niya na may dokumento itong naisusumite sa kanyang pinaggamitan ng confidential funds. Hindi naging kontento rito si Pangilinan Bombo Dennis dahil nagmulaan niya mismo kay Acosta na wala itong sapat na dokumento para patunayan na tama ang paggastos ni La Chica sa confidential funds at wala rin ito sa pinangyarihan ng nagbayad ang security officers sa mga recipients. Bagay naman na sinang-ayunan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Kaugnay niyan, Bombo Dennis, pakinggan natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kay Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta.
6: Yung paglipat ng pondo kay La Chica, disbursement ba yun? O yung paglipat ng pondo mula kay La Chica sa supplies o medicines, yun yung disbursement?
4: Ang ibig sabihin ko po, yung pag-disburse ko ng pera kay La Chica po, yun po ang disbursement ko, Your Honor.
6: Okay, so pag-disburse, ibig sabihin hindi na wala ka ng tungkulin dun sa 125 million na nilipat kasi na-disburse mo na.
4: May tungkulin pa ako, Your Honor, kasi si La Chica po ay siya lang po ang itinalaga na security officer, Your Honor, so, na siya ang mag-implement po, Your Honor, ng mga proyekto o activities po ng confidential, Your Honor, on the ground, kasi siya po ang may eksperto, Your Honor.
6: Yes, siya ang eksperto, pero meron pa rin kayong tungkulin na tiyakin na tama yung disbursement. Tama?
4: Yes. Meron pa rin akong tungkulin, Your Honor, kasi ako man ang accountable officer, Your Honor.
6: Exactly.
5: Kaugnay niyan, Quinis Jones, Senator Judge Erwin Tulpo, kung alam naman pala ni Acosta na siya ang accountable officer at hindi totoo ang mga pangalan katulad ng Piatos, Chippy McDonald at Belat, bakit hindi umano nito sinabihan sila Chika at ang Vice Presidente na kailangan ang pagkakakilanlan ng mga taong ito dahil kailangan ipasa sa liquidation report ang na ipapasa sa Commission on Audit o COA. Dito sinusugan ni Senator Judge Rafi Tulpo ang katanungan ng sa testigo kung maituturing ba nito ang kanyang sarili na smart, average o stupid. Tugon ni Acosta, average lamang umano siya. Binigyan din naman ni Tulfo na ang taong nag-iisip ng average ay kukwestiyonin sila Chika sa mga pagkakakilanlan ng mga aliases na ginamit sa acknowledgement receipt. Muli, ang naging sagot ni Acosta, sinabi nila Chika na confidential umano ang lahat ng operasyon nila kaya hindi na dapat ito questionin pa. Dahil dito, tinawag ni Tulfo na quote-unquote stupid in the name of blind loyalty itong si Acosta dahil sumusunod lamang aniya ito sa anumang utos ng nakakataas o kanyang opisyal. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pagtatanong ng Senator Judge Rafi Tulfo kay Gina Acosta.
7: How would you consider yourself? Smart, average, or stupid?
4: Nasa average lang po ako ng pagkatao, Your Honor.
7: Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya ay binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na Bilat, Pagong at Pusa, papalagka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to. Bastusan na to.
4: Pinirepay ko po yun si Colonel Lasik. La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun.
7: So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential in nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan?
4: Kasi
7: so you
4: siya
7: took his word for it?
4: Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementer po, Your Honor.
7: So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty.
4: Ano po yun?
7: Naging estupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang.
5: Si Senator Judge Panpilupin Lacso naman, Bumbo Dennis, tila napikon sa kanyang interjection dahil wala umano siyang nakuhang matinong sagot kay Acosta matapos na paulit-ulit nitong isagot sa kanya na pinagkatiwala ang confidential funds at intelligent funds kay La Chica dahil sa utos ni Vice President Sara Duterte. Habang si Senator Judge Jovel Villanueva, kwinestiyon ang sistema ng pag-handle ni Acosta sa confidential funds mula sa pagiging special disbursing officer nito sa Davao City noong Mayor Parito si Duterte hanggang sa Office of the Vice President. Binigyan din ni Villanueva na matapos na maglabas ng Audit of Observation Memorandum, Notice of Suspension at Notice of Disallowance ang Commission on Audit sa OVP, hindi pa rin nag-comply ng maayos at walang binago si Acosta sa kanyang trabaho dahil naging komportable umano ito sa kanyang sistema noong SDO pa sa Davao kung saan hindi ito nasita o nagka-problema. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pagtatanong na Senator Judge Jovel Villanueva kay Gina Acosta.
8: So ang sinasabi niyo po ay parang dumadaan lang po sa inyo at kung ano po yung dumaan sa inyo, inaaprubahan niyo lang po.
4: Your Honor, ginagawa ko po ang aking tungkulin bilang SDO. Ginagawa ko po ng tapat, Your Honor, o tama, Your Honor.
8: Ang tanong ko po kasi is wala ho kayong binago. Kahit kailan, wala hong binago. Kailangan baguhin, kailangan palitan, kailangan mas detalyado, kailangan mas transparent. Yun po yung tanong.
9: the same experience perhaps with Attorney Ligutan. That's the witness's answer. You've asked her three times already. That's her answer.
8: Yes, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. It's just that we wanted to understand clearly. Ito po kasi, kaya siguro ho, ganito yung sagot ninyo dahil nung nasa Davao po kayo na SDO, ganito po yung ginagawa nyo at wala naman pong nagiging problema.
4: Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking gawain bilang SDO, Your Honor.
8: At nung nasa Davao po kayo, wala kayong naging problema as SDO?
4: Wala po kaming EOM, Your Honor.
8: Ngayon po, naniniwala kayo may problema?
4: Hindi ko po...
8: Wala po kayo dito kung wala hong problema na pinag-uusapan ngayon na kailangang klaruhin.
5: Samantala, Bumbu Dennis, sa pagtatanong ng Senator Judge Risa Hontiveros, aminado si Acosta na alam niyang siya ang maaaring managot o makasuhan kung sakaling mapatunayan na may mali sa paggamit ng confidential funds dahil siya ang accountable officer. Ngunit tiwala umano si Acosta kay Vice President Sara Duterte.
2: Okay, Bumbu Angelo.
5: Yes, Bumbu Dennis.
2: Oo. Nais ko maitanong ano, sapagkat medyo nabalam na yung paglalabas ng desisyon, kung matatawag bang desisyon o resolusyon ng impeachment court, particular na ng presiding officer, yung tungkol dun sa mga pronouncement ng magkabilang kampo, kabilang na yung mga pinupost sa internet na may kinalaman sa impeachment trial. So, matutuloy na ba ito? May takdang araw na ba? Bombo Angelo, para dun sa na sinasabing violations ng magkabilang panig dito sa usapin ng sub-judice rule.
5: Kanina, Bumbo Dennis, klinaro ito ni Presiding Officer Senator Chis Escudero ano, na sana kanina ay maaari niya ng i-anunsyo kung ano ang kanyang naging desisyon dito, ngunit kakain pa daw ng malaking oras itong pag-anunsyo niya. Kasi kung matatandaan mo, Bumbo Dennis, sinabi niya na bibigyan niya ng pagkakataon itong si Counsel for Prosecutor Attorney Amando Ligutan na makapagpaliwanag ng kanyang side, ano, dito nga sa sinasabi mong mga pahayag o comment nitong magkabilang panig na natatamaan ng proceedings. Ngunit kaya sabi niya ipagpapaliban na lang muna ito sa mga i-announce niya na lang daw sa mga susunod na araw kasi tatamaan na itong pagkukonvene naman ng Senado bilang legislative body kasi inabot nga kanina lang halos mag-aalas 3 ng hapon itong interjection ng mga Senator Judge. So aabangan natin, Bumbu Dennis, na ngayong linggo ay i-anunsyo na ito ni Presiding Officer Chis Escudero.
2: Okay, one just last point, Bombo Angelo, on track pa ba ang impeachment trial knowing na ilang araw na na nagkaroon ng antala, ano? Hindi man natin ginusto pero kumbaga nature ang rason kaya hindi natuloy yung ilang araw na impeachment trial dahil baha sa maraming lugar dito sa Metro Manila. So, on track pa raw ba ang impeachment trial?
5: Tama ka dyan, Bumbo Dennis, ano? Pero sinabi naman sa atin ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na behind lamang o ano, naantala lamang ng isa o dalawang araw itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngunit tiniyak naman itong si spokesperson nga ng Impeachment Court na walang dapat na ikabahala itong publiko sapagkat sanay naman silang mga abogado dito. At mauusog lang naman daw, Bumbo Dennis, itong schedule ng depensa para naman sa pag-present ng kanilang mga testigo at kaya-kayanin naman daw itong naitalagang impeachment calendar sa ngayon, Bombo Dennis.
2: Okay, with that, maraming salamat, Bombo Angelo.
5: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Oras natin 19 na minuto na makalipas ang 6 ng gabi. Maaaring ilipat raw sa oras ng hapon ang pagdinig sa impeachment trial sa halip na umaga na karaniwan hong inuumpisahan alas 10 ng umaga. Ito nga ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte at yan ay posibleng magkaroon ng pagbabago pagpasok ng buwan ng Setyembre. Ayon kay Senator Judge Panfiluping Lacson, mas nais ng karamihan sa mga mambabatas na isagawa ang regular na plenary session sa umaga na lamang upang mabigyang daan ang paglilitis bandang hapon. Inaasahan na tatagal ang naturang pagdinig hanggang sa gabi upang maiwasan ang anumang pagkantala sa pag-usad ng kaso. Gayunman, nilinaw ng mambabatas na maaari pa rin na magbago ang naturang schedule dahil kailangan din na paglaanan ng sapat na oras ang kritikal na pagdinig para naman sa pambansang pondo ng Pilipinas para sa taong 2027. Check muna natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang linya mula naman sa mga aktibidad nitong panig ng prosecution dahil ang prosecution team ay naniniwalang mahalaga ang pagharap ng tatlo pang bagong testigo ng militar at ito'y mga dating tauhan ng tanggapan na iniimbestigahan o yung Office of the Vice President. Itong si former Representative Barbers ay sinabing pinagtibay ng testimonya ni Gina Acosta ang kaso doon sa paglipat ng 125 million na halaga patungo doon sa mga personalidad o yung mga pangalan na nasa listahan ng mga recipient kaugnay ho ng confidential at intelligence funds. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Annalie Soberano.
10: Dahil sa naging medical condition ng testigo ng prosecution na si Edward Fajardo, kinumpirma ngayon ng panel na ibang mga testigo ang kanilang hinaharap. Ito ay ang tatlong military officers na unang nang nagbigay ng kanilang certification na wala silang natanggap ni kusi sa confidential funds ng Department of Education.
11: Isusunod ng House Prosecution Panel ang apat na testigo sa investigasyon umano'y maling paggamit ng confidential funds na inilabas ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Unang haharap sa Martes o bukas si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio bilang hostile witness habang ipapatawag simula sa Miyerkules na Colonel Manaros Baran Singh o Buran Singh II, Colonel Magtanggol Panopio at Major General Adonis Bahaw. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, inaasahang patutunayan ng tatlong opisyal ng Armed Forces of the Philippines na wala silang natanggap na bahagi ng 112.5 million na confidential funds ng Department of Education noong 2023 ng kalihimpa sa edukasyon si Duterte. Kasama rin sa tinitignan si Ortonio kaugnay ng 500 million confidential funds ng Office of the Vice President. Layunin ng prosecution na gamitin ang mga testimonya at dokumento upang itakita ang umano'y pattern sa paghawak ng confidential funds na maaring maiugnay sa mga alegasyong impeachable offense. Pakinggan natin ang pahayag ni Manila Representative Joel Chua.
12: Una, ang ini-establish natin is yung pattern. Yung masasabi natin na pwedeng impeachable offense. At maliwanag naman, yung tatlo na ipipresenta namin, sila yung mga nag-issue ng certification kung saan sinasabi nila na ni Singkong Butas wala silang natanggap na pondo galing sa DepEd. Now, insofar as si Colonel Lachica is concerned, whether siya ipresenta o hindi, eh maliwanag na yung masasabi natin na misuse ng confidential fund sa OBP. Dahil unang-una, eh hindi naman siya authorized para tumanggap. Hindi siya authorized mag-disburse. So paano siya ang nagdi-disburse? Doon maliwanag na na-establish na ang tanging autorisado na mag-disburse ay si Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer.
11: Sa panig naman ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, ipinipresenta lamang ng prosecution ang mga testigong kailangan talaga para mailatag ang mahalagang punto, partikular kung ito ay hostile witness. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr.
13: Ipresenta lang namin ng witnesses namin yung mga kinakailangan talaga to establish important points, no? Lalong-lalo na kung hostile witness ang pinag-uusapan. You don't present an hostile witness unless it's absolutely necessary to hit your evidentiary targets. So, bakit mas naging madali yung decision kanina? Una nga sabi, biglaan yun, no? Dahil kanina lang namin nalaman na yung supposed witness namin na kung sinong pinaghahandaan na susunod na yupo, si Ginoong Fajarda ay hindi available. Itong na-determine na kasi namin, na sure na yupo na namin, kaya mabilis na iting nabigay namin alternative witnesses. Now, as to yung absolute necessity to present Fajarda, so we will see. It's a continuing deliberation after ma-present pa itong mga ibang witnesses.
11: Sinabi naman ni House Prosecution Panel Spokesperson Robert H. Barbers na lalo umanong tumitibay ang kaso laban kay BP Sara matapos ang testimonya ng Special Disbursing Officer na si Gina Acosta kaugnay sa 125 million confidential funds. Ayon kay Barbers, malinaw sa testimonya ang naging daloy ng pera. Giit ng dating mambabatas, mahalaga ito dahil sinabi umano ni Acosta na hindi niya ililipat ang pera kung walang utos mula kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin si prosecution spokesperson Robert A. Barbers.
14: Disbursement of these funds, confidential funds, this is supposed to be on a per need basis, di ba? So kung merong need to buy information on, say, for example, on an alleged terrorist group being organized somewhere in the country, dapat ganun lang yung ano, hindi yung kabuuang 125 ipinasa mo dun sa isang unbonded o hindi special disbursing officer, eh kung halimbawa ibulsa niya yon at sabihin niya na ginamit niya to purchase information or to buy information. So, anong hold natin? Eh, hindi siya accountable. Diba? And he can actually deny it. Diba? Lalo na nung tinanong kung meron ka bang pinapirma sa kanya na na-receive niya yung 125 million, eh binawi daw.
11: Bukas naman ang House Prosecution Panel sa posibilidad na hilingin sa Senate Impeachment Court na ipasubpina si Colonel Raymond Dante Lachica kaugnay ng 125 million confidential funds. Ayon kay Public Prosecutor Jonathan Kit Flores, pinag-aralan na kung kailan ang testimonya ni Lachica para palakasin ang kanilang kaso. Naging sentro kasi si Lachica sa testimonya ni dating OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Ayon pa kay Flores, kahit tumestigo o hindi si Lachica, naitala na sa testimonya ni Acosta na hindi siya mismo ang nag-disburse ng pera kundi ipinasa niya kay Lachica. Pakinggan natin si Representative Jonathan Keith Flores.
15: Kasi nga, we have to account for every peso that goes through us, eh, di ba? So, you cannot pass on that accountability to another person who is not authorized to handle that money. Even if siya yung may security siguro clearance or background, no, kung paano i-implement yung projects na yun, bawal na po yun, eh, yung pag-transfer. That alone is already a serious and gross violation of the rules that we have. We have rules so that we follow these rules, no, para may accountable tao talaga na babalikan kung in case it's misused. And in sa answers ni Acosta, it has been disregarded, totally disregarded.
10: Mula dito sa Senado, Bongo Ali, Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta radio, Bongo!
0: Bongo Weather Update!
2: Patuloy na binabantayan ng mga eksperto, mga kabombo, ang bagyo na binigyan ng local name na Obet pero may international name na Sodel. Habang ito ay umiiral, ang habagat ay pinalalakas ho nito o ini-enhance yung southwest monsoon na makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Huling namataan ang sentro ng bagyong Obet sa layong 1,375 kilometro sa silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. At taglay nito, ang lakas ng hangin na umaabot sa 165 kilometers per hour malapit sa gitna at mayroong pagbugso na 205 kilometers per hour. Kasalukuyan ito ang kumikilos ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras. Hindi ito inaasahan na maglalandfall sa limang parte ng ating bansa, ngunit tinataya na ito'y magpapaigting sa umiiral na southwest monsoon o habagat na siya namang maghahatid ng mga pag-ulan sa malaking parte ng Visayas at Luzon. Samantala, dalawa pang bagyo ang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at patuloy na minomonitor ng ahensya. Ito ang una, yung Tropical Storm at Sunny, at yan ay huling namataan sa layong 1,765 kilometro sa silangan ng Central Luzon. Meron itong taglay na lakas ng hangin na 65 kilometro bawat oras. Meron namang pagbugsong umaabot sa 80 kilometro bawat oras habang kumikilos yan ang pasilangan, hilagang silangan sa bilis na 35 kilometro bawat oras. Ang ikalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay ang Tropical Depression na Gainari, at ito yung tinatawag natin dati na bagyong Neneng, ngunit humina, naging low pressure area, ngunit kalaunan ay muling lumakas. Namataan yan sa layong 505 kilometro sa hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay nito, ang lakas ng hangin na aabot ng 45 kilometers per hour at yung kanyang pagbugso ay 55 kilometers per hour. Habang mabagal naman ang kanyang pagkilos na pahilagang kanluran sa bilis yan na 10 kilometro bawat oras. Patuloy ang paalala ng mga eksperto sa publiko, partikular na doon sa mga apektado ng habagat dito sa parte ng Luzon, na manatiling alerto at mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot pa rin ng mga pag-ulan. Kaugnay pa rin yan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, umakyat na sa 102 lugar sa buong Luzon ang nagdeklara ng state of calamity. Bunso nito ng matinding pinsala na dinulot ng magkakasunod na bagyo, partikular na yung Luis, Maymay, Neneng at ang umiiral na southwest monsoon o habagat. Ayon sa mga data, ay umaabot sa tinatayang 7.5 milyong individual o katumbas ito ng 2.2 milyong pamilya ang naapektuhan ng mga nagdaang sama ng panahon sa iba't ibang panig ng rehiyon. Batay nga sa data ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo na sa 2,500 na mga kabahayan ang nagtamo ng pinsala. Samantala, tinatayang aabot naman sa 5.1 bilyon ang kabuuang halaga ng mga nawasak sa infrastruktura, habang 1.7 bilyong piso naman ang naiwang pinsala sa sektor ng agrikultura. Posible pang tumaas ang naturang bilang sa mga susunod na araw kapag pumasok na rin ang iba pang data mula sa mga lugar na wala pang pinal na ulat ng kanilang damages at yung mga hindi pa nagdedeklara na sila ay nasa ilalim ng state of calamity. Balikan natin ang mga aktibidad dyan sa impeachment trial sa panig naman ng depensa. Ano kaya ang kanilang assessment dun sa pagharap ng kanilang ng testigo, yung hostile witness ng prosecution na sumalang din kanina sa pagtatanong ng depensa. At may balita dyan, si Bombo Grant Hilario.
16: Nagbigay paliwanag ang kampo ng defense team ni Vice President Sara Duterte patungkol sa naging pagtatanong sa testigo ng prosecution na si former Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Direpensahan mismo ni Attorney Lindon Bacuel, defense counsel, ang line of questioning nito kay Acosta sa cross-examination isinagawa nitong hapon. Habang nagtatanong at inuusisa kasi ng abogado ang hostile witness, nagpasok na objections si House Private Prosecutor Attorney Armando Virgil Ligutan. Paliwanag naman ng defense team, ang pagtatanong ay bahagi sa nagrap na examination at upang maipagbigay alam sa hukuman ang kabuuang ipinupuntong diskusyon.
17: Objection, Your Honor, that's not allowed. During cross of an adverse witness, basis, rules of court.
18: Your Honor, may I respond?
19: Of course you may.
18: Your Honor, my inquiry is based on the fiscal and financial plan for 2022, which was the subject matter of the inquiry in their examination in chief, Your Honor. So the inquiry is necessitated to give this on to inform this honorable court of the entire picture.
9: The court will, for the meantime, overrule the objection. Also, because this has been established, but I would like to remind counsel, this has been established already by the previous witnesses, counsel, that the confidential funds was by virtue of Pasaro, and it is indeed in the document that you are referring to. Overall, witness may answer.
16: Subalit, naniniwala si House Private Prosecutor Attorney Armando Virgil Ligutana na hindi tanong ang mga ibinabato na defense counsel sa naturang hostile witness. Gayunpaman, maring iginit pa rin ang kampo ng ikalawang pangulo na ang inquiries nito sa testigo ay may kukonsiderang katanungan. Kaunay dito, hinayaan lamang ni Presiding Officer Chis Escudero ang pagpapatuloy ng defense team sa mga katanungan para kay Gina Acosta.
17: Confirm the witness, the counsel's testifying, there's no question.
18: What's the basis of the...
17: There's no question.
18: There was a question, Your Honor.
17: There's no question on record. You're just stating a statement and waiting for this witness to say, yes, tama po.
18: That was a question.
9: Actually, it assumes that the question was in seriatim, I presume.
18: Yes, Your Honor.
9: All based on
18: in declarative form,
9: all based on the document submitted.
17: A question in declarative form?
9: And when asked if he is correct in saying that, it is in the form of a question, counsel. But if he... The court will allow it and will gladly welcome a continuing objection along these lines of questioning, counsel.
17: Yes,
9: to be placed on record. Counsel, may proceed.
16: Dagdag pa rito, itinanggi naman ni former Special Disbursing Officer Gina Acosta na may nalalaman siya patungkol sa on-the-ground operations ng confidential activities ng Office of the Vice President. Pati mga trainings, military at law enforcement background, kanyang inamin na hindi siya sumailalim sa mga nabanggit.
18: You do not know how confidential operations are done on the ground.
4: Wala po akong alam niyan, Your Honor.
18: You have not undergone any formal training regarding confidential operations or activities.
4: Wala po akong training na ganyan.
18: You are not aware of the operational security required when it comes to confidential operations, correct?
4: Yes po.
18: Wala po kayong military background?
4: Wala po akong...
18: May law enforcement background po ba kayo?
4: Ano po yun? May,
18: do you have a law enforcement background?
4: Wala po ako niyan, Your Honor.
18: When you were STO of the OVP, you have no authority to access security information, correct?
4: Yes po.
18: Wala rin po kayong authority to access classified information?
4: Yes po.
18: The joint circular does not require you, an STO, to be personally involved in the agency's confidential operations.
17: That's misleading, Your Honor. It's clearly in the joint circular that's the job. That's the job of an SDO, to disperse confidential funds.
18: Your Honor, the prosecution also inquired as to the contents of the joint circular.
17: Oh, that's why.
18: I'm examining the witness, Your Honor, if there is such a provision.
16: Kanina, mayroon naman ipinasok na katanungan ang defense team, ngunit ibinawi ng agarana.
18: Ma'am Gina, kaya po ba paulit-ulit ang sagot nyo kanina? Kasi paulit-ulit lang rin po yung tanong sa inyo.
17: Objection, that's vague.
18: I withdraw, vague. Your Honor.
17: Withdraw. Vague. Nice try, vague.
18: I withdraw the question, Your Honor.
17: You should.
9: So withdrawn.
17: Nice try.
16: Sa kabila nito, positibo ang reaksyon ni Attorney Michael Poa, spokesperson ng Defense Counsel ng ikalawang pangulo sa ginawang cross-examination ng kampo kay Gina Acosta.
19: Sa amin, because we just wanted, as you can see, very short lang yung cross-examination natin. We just wanted to reiterate certain points, specifically kung ano yung nakasulat sa joint circular. So yun lang naman yung goal talaga natin. And yun nga, wala naman tayong nakitang deviation doon sa naging testimonya ni Ms. Acosta before the Committee on Good Government and Public Accountability. So, yung naging cross natin, very short lang din po.
16: Mula dito sa Senado, ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Oras natin sa buong kapuluan, 22 minuto bago sumapit ang ikapito ng gabi. Nako naman tayo sa iba pang mga balita. Yung desisyon kung itutuloy ang barangay at sanggunian kabataan na elections ay hinihiling ng Commission on Elections na maisapinal na ng mga mambabatas. May balita si Bombo Kimmy D. Guzman.
20: Siniguro ng COMELEC na sila ay handa kung sakali mang matutuloy ang barangay SK elections sa buwan ng Nobyembre ngayong taon. Sa pagdinig na isinagawa ngayong araw ng Lunes na pinangunahan ni Senator Cheese Escudero, naghayag ng iba't ibang stand ang ilang mga ahensya at organisasyon sa postponement ng barangay SK elections sa November 2. Isa na ang Sangguniang Kabataan, DILG, COMELEC, National Youth Commission at PPCRB. Matatandaan na sa ilalim ng Senate Bill 2387 na balak nitong ipagpaliban muna ang nakatakdang barangay SK elections sa November 2 ngayong taon sa November 2028 at balak din na gawing 5 taon ang termino ng mga barangay officials. Samantala, ayon naman sa COMELEC, kahit na wala pa mang pinal na desisyon kung matutuloy o hindi ang postponement ng BSKE, sinisiguro nilang sila ay handa sa eleksyon anuman ang maging kahihinatnan ng Senate Bill.
21: COMELEC ay handang magsagawa ng halalan pa rin sa November 2 kung ito po ay sakaling matutuloy. Handa ni COMELEC, ganong hindi pa naman po na nagiging ganap na batas itong panukalang batas na ito.
20: Nang tanungin pa ni Senator Sherwin Gatchalian si COMELEC Secretary George Irwin Garcia, sinabi nito na printed na ang mga nakatakdang gamiting balota sa halalan.
22: Ano mangyayari dito sa 2.4 billion? Kasi na-print na siya, print na yung accountable form, so what will happen? In case na matutuloy itong term setting to 5 years, what will happen to these printable forms?
21: Yan pa rin po yung gagamitin natin, Mr. Chair, sa kung sakaling ma-reset as a result of term fixing na election. Meaning to say, kung sakali po, Mr. Chair, na halimbawa lang po by 2028 ang halalan, kahit po ang date na nakalagay sa balota ay 2026, we'll just issue an en banc resolution saying that all the ballots printed for supposedly for the 2026 BSKE, yan na rin po yung gagamitin. So wala pong masasayang ng mga balota. Lahat po ng mga balotang yan, Mr. Chair, ay properly packed and warehouse doon sa warehouse po ng COMELEC sa kasalukuyan.
22: So yung magagamit, pero nakita ko rin dito, malaki rin yung overtime payment, wages and overtime of election job order, casuals and contractual. So ito, obviously, sang cost na ito.
21: Wala, yes, Mr. Chair, wala na po. Yung so, mga casuals namin, mahigit 1,000 po yung casual employees ng COMELEC na nagtatrabaho sa National Printing Office because of the printing, packaging.
22: And nag-overtime na sila.
21: Nag-overtime na rin po kasama po yung mga COMELEC main and field personnel.
20: Ayon sa Commission on Elections, 19 billion pesos ang nakatakdang pondo sa napipintong halalan. Tinatayang nakapaglaan na ng mahigit 8 billion pesos ang COMELEC sa paghahanda para sa BSKE, habang 11 billion pesos pa ang natitira. Ito si Bombo Kim de Guzman, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
2: 18 minuto bago sumampit ang ikapito ng gabi. Papatayan ng iba pang mga paksa, mga kabombo at mga kastarnation. Itong usapin ng mga kabataan, lalo na yung mga minor de edad na nasa sangkot sa iba't ibang krimen. Ang Council for the Welfare of Children ay hinimok yung mga opisyal at ang publiko na magbigay ng input sa pagsawata dun sa mga karahasan na itatala sa halip na magsisihan at magturuan. May balita dyan, si Bombo Cindy Grida.
23: Kinukon din ng Council for the Welfare of Children ang pamamaril noong Agosto 18 sa isang universidad sa Zamboanga na kinasangkutan ng isang menor de edad at ikinamatay ng dalawang individual. Hinihimok ni Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales ang mga opisyal at publiko na itigil ang sisihan at sa halip ay magtulungan upang matukoy ang tunay na ugat ng ganitong mga insidente. Binigyang din niya ang kahalagahan ng pagtutok sa mga aspetong maaaring maaaring mag-udyok sa kabataan na gumawa ng karahasan, kagaya ng kinalakihan nitong environment, relasyon sa pamilya, seguridad sa paaralan, digital environment at mental health. Kaugnay niya, pakinggan natin ang naging pahayag ni Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
1: Para sa CWC, mukhang hindi na po sapat na tingnan lamang natin kung ano yung kung sino ang may kasalanan at magtuturuan tayo. Kailangan po natin talagang pag-aralan at tingnan yung buong environment ng bata. No? Siyempre po, nagsisimula yan sa tahanan. Ano ba ang relasyon ng bata sa magulang? Ano ba yung issue ba yun ng school safety to? O may lapses ba? O wala? Ano ba ang kailangan natin improve? Yung issue po ng access to firearms, kailangan din po natin tingnan. Saka siyempre yung mental health and psychosocial support at family community environment. Saka yung potential threat from digital environment na bumibiktima po sa ating mga kabataan.
23: Nakiusap din ang konseho sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng anumang kuha o video mula insidente, lalo na't naglalaman ito ng mga sensitibong detalye. Layunin ito na mapangalagaan ang privacy, dignidad at proteksyon ng mga menor de edad na sangkot at pati na rin ng mga biktima. Bagamat kinikilala nito, ang pangangailangan ng publiko ng kaalaman sa isang partikular na pangyayari upang maging alerto, iginiit ng konseho na hindi dapat pang kumalat ang buong detalye ng pangyayari. Kaugnay nga at pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
1: Ang pinakamahalagang panuntunan o pamantayan or standard talaga sa amin ay yung best interest ng children. Ano? Of course, yung privacy, dignity at protection ng bata ay kasama dyan. Ano? May karapatan ang tayo, ang publiko na malaman kung ano ang nangyari para tayo ay nakakapaghanda, nakakapagprepara. Pero hindi ibig sabihin kasi nito bombogensis na kailangan natin makita lahat-lahat dun sa nangyari, ano, ang mga duguang kunyaring mga biktima, ang mga kalunos-lunos na kanilang kalagayan. Yung mga ganyan po ay hindi naman kailangan makita lahat.
23: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Bombo Police Report.
2: Mga kabombo, mga kasaranasyon, may pulis na naaresto matapos po itong umano'y mag-amok at magbanta, napapaslangin ang kanyang kapwa pulis. Alamin natin ang ulat dyan ng Bombo Radio Vegan.
3: Isang 44-anyos na police personnel na nakatalaga sa Narvacan Municipal Police Station ang naaresto sa Barangay Mission Nagbukel, Ilocos Sur matapos umanong manakot, manlaban at manakit ng mga pulis na rumesponde sa isang insidente sa Ambarangan Waterfalls. Nakatanggap ang pulisya ng report tungkol sa umano'y tatlong magkakasunod na putok ng baril sa lugar, ngunit hindi ito nakumpirma nang dumating ang mga rumespondeng pulis. Sa panayam ng Bombo Radyo Vegan kay Police Major Alberto Ramos Jr. na pag-alaman na ang suspect na pulis ay umano'y nakainom, naghahagis ng mga bagay at kinatatakutan ng ilang bisita sa lugar. Habang tinutulungan siyang umahon mula sa tubig, nanlaban umano at nagbantang suspect kay Police Major Ramos Jr. na papatayin siya. Sinipa rin umano nito si Police Corporal Margil Villegas dahilan upang siya ay arestuhin. Nahaharap ang suspect sa mga kasong grave threats, direct assault, resistance and disobedience sa ilalim ng revised penal code.
6: O interviewing sa mga nandun na tao, nalaman namin na may ilang mga tao nagsisialisan na sa nasabing lugar at manoy takot na sila na maligo dahil mayroong isang lalaki na nakainom, nagwawala, nagbato. Nagbabato ng mga bagay-bagay doon sa mismong waterfalls. Nung dumating kami doon, nakita namin na si Police Master Sergeant Gatdula na lamang ang natitirang tao sa waterfalls at sa nasabing tubig ba. Nakita namin na tila nakainom siya at mayroon siyang injury sa kanyang noo. Dahil sa kanyang condition, inatasan ko ang ating mga responding personnel na aking kasamahan at mga barangay official, barangay tanod, dahil sa kanyang kondisyon.
3: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mylin Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Ang pambansang pulisya dyan sa Coronadal ay nagbabala doon naman sa mga estudyante na gumagawa ng mga pagbabanta kahit sa internet dahil lamang doon sa mga trending content kuno. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Coronadal.
5: Hindi dapat gawing katuwaan o pakikisabay sa uso ang paggawa ng social media threats ayon sa Coronel City Police. Kasunod ng panibagong banta na lumitaw online na may kaugnayan sa Coronel National Comprehensive High School. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Police Lieutenant Colonel Harold Cornell, Chief of Police ng Coronadal City PNP, patuloy ang pagtuntun sa pagkakilanlan na nasa likod ng pinakabagong social media threat. Samantala, natukoy na ng mga otoridad ang mga responsable sa mga naunang social media posts. Nakipag-unayan na rin ang pulisya sa pamunuan ng paaralan, Women and Children Protection Desk at City Social Welfare and Development Office para sa kukulang intervention. Gayunman, nagbabala si Cornell na ang walang basihang pagbabanta ay maaaring magdulot ng takot at pangamba sa komunidad. Kaugnay nito, pinapalakas ng PNP ang koordinasyon sa pagitan ng paaralan at mga magulang kabilang ang aktibong pakikilahok sa Parents Teachers Association. Maglalabas din ang pulisya ng mga social media clips bago magsimula ang klase na nakatuon sa active shooting, bullying, pag-iwas sa bisyo at iba pang safety concerns. Binigyang din ni Cornell na mahalaga ang pagtutulungan ng pulisya, paaralan at pamilya upang mapanatiling ligtas sa mga estudyante, lalo na sa pag-iwas sa mga kabataang maaaring magkaroon ng masamang intensyon. Aniya, nagsisimula rin sa tahanan ang tamang paggabay at pagtiyak sa seguridad ng mga kabataan.

0: Radyo Kurdal para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rachel Lutang, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Ang simbahan ay may paalala doon sa mga magulang sa kanilang misyon sa paghubog ng mga kabataan. Kasunod ho yan ang kabi-kabilang kaso ng youth violence. May balita dyan ang Bombo Radyo Iloilo.
2: Pinaalalahanan ng simbahan ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak ng mga pagpapahalagang Kristiyano. Ito ang bahagi ng homily ni Reverend Father Julius Almeria, ang team ministry priest ng Haro Metropolitan Cathedral. Kasunod ng sunod-sunod na insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Father Almeria, ang bawat tahanan ay may tuturing na isang domestic church. Nangangahulugan ito ng mahalagang tahanan sa paghubog ng pananampalataya at pagkatao ng bawat miyembro ng pamilya. Sa tahanan, unang natututuhan ng mga batang mabuting asal, pagmamahal, paggalang at iba pang pagpapahalagang kanilang madadala hanggang sa kanilang paglaki. Dagdag pa ni Father Almeria, hindi hiwalay ang misyon ng mga magulang sa misyon ng simbahan. Nagbabala siya na kung hindi na ituturo sa tahanan ang pananampalataya at mga pagpapahalagang Kristiyano, mas madaling kumalat ang karahasan sa komunidad. Muling nabuhay ang usapin sa youth violence at kasunod ng pamamaril sa loob mismo ng Ateneo de Zamboanga University noong Martes, Agosto 18, kung saan dalawang estudyante ang nasawi kabilang ang gunman. Bagong insidente, lumabas sa record ng Philippine National Police Women and Children Protection Center na umabot sa 1,275 school-related incidents na kinasasangkutan ng mga children in conflict with law mula 2022 hanggang 2025.
3: When faith and values are not instilled in the homes, chaos can easily spread out in our society. Thus, the mission of every parent is inseparable from the mission of the church, because every home is a domestic church. And therefore, every parent is called to be a rock, to form your children in faith, to safeguard them from destructive influences, and to nurture them in love. Love of God, love of neighbor.
2: Si Reverend Father Julius Almeria, team ministry priest ng Haro Metropolitan Cathedral. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo Cherry Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
1: Ang barangay at sangguniang kabataan term extension dapat daw maiging timbangin ng mga mambabatas kung makakabuti nga ba kung sakasakali ng may panibagong postponement dito sa nalalapit na halalan. May balita dyan ang Star FM Cebu.
4: Dapat munang timbangin ang mga mambabatas kung makabubuti ba sa barangay at sangguniang kabataan ang panukalang pagpapalawig sa 5 taon ng termino sakaling ma-postpone ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre, ayon sa isang public law expert. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu, binigyang din ni Attorney Into na hindi lamang dapat nakatuon sa posibilidad na maipagpaliban ang halalan ang usapin, kundi sa magiging epekto mismo sa 5 taong termino sa mga barangay at SK. Ito ay kasunod ng paghahain sa Senado ng Senate Bill No. 2387 na naglalayong amyendahan ang Republic Act No. 12232 at gawing 5 taon ang termino ng barangay at SK officials. Ayon kay Inton, kailangang suriin muna kung naging mabuti ang epekto ng kasalukuyang 4-year term bago agad itong dagdagan. Ani halos 1 taon pa lamang mula nang itakda ang 4 na taong termino, ay pinag-uusapan na agad ang panibagong pagpapahaba. Kinwestiyon din ng abogado kung makatwiran ba ang gawing 5 taon ang termino ng barangay at SK officials, gayong 3 taon lamang ang termino ng maraming lokal na halal na opisyal. Kung maisa sa batas ang panukala, posibleng maaapektuhan ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan na election sa Nobyembre 2 ng taong kasalukuyan. Gayunman, para sa kanya, kung nais gawing 5 taon ang termino, mas mainam na ituloy muna ang halalan sa Nobyembre at saka pag-usapan ang pagpapahaba ng termino. Binigyang din niya na hindi lamang dapat tingnan kung posible o legal ang pagpapalawig ng termino, kundi higit sa lahat kung tunay itong makabubuti sa mga barangay, SK at mga mamamayang kanilang pinaglilingkuran.
5: Alam na natin, malapit na yung filing of certificate of candidacy, malapit na yung barangay at SK election. Bakit ipapagpaliban pa? No? So, ang importante ngayon ay itong ating mga

0: Congressman at mga senador, pakinggan kung anong gusto ng nakakarami.
1: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Panghuli sa ating mga provincial reports, mahigit 20 Riverside barangays dyan sa La Union patuloy na binabantayan dahil dito sa nakaamba na naman na epekto ng habagat. May balita ang Bombo Radio La Union.
3: Patuloy na binabantayan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Juan, La Union ang tinatayang 23 Riverside barangays dahil sa inaasahang pag-ulan dulot ng pinalalakas na habagat. Ayon kay Gino Osby Mabalot, Hepe na MDRRMO San Juan, nananatiling bukas 24/7 ang kanilang Emergency Operations Center para sa tuloy-tuloy na monitoring at agarang pagtugon sa mga posibleng insidente. Samantala, sinabi ni Mabalot na nakaranas ng pag-apaw ang tubig sa Santa Rosa Bridge at sa San Juan San Gabriel Road nitong nakalipas na Linggo. Dahil dito, ipinagbawal muna ang pagdaan ng mga mabibigat na sasakyan sa mga apektadong bahagi nito. Paliwanag ni Mabalot, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtas ng tubig sa mga nasabing lugar, ang mabilis na pag-agos ng tubig-ulan mula sa mga kabundukan patungo sa mababang lugar.
4: Around 23 na Riverside barangay. Lahat po yan ay kasama natin sa pagbabantay ng sitwasyon. Meron din po talagang mga barangay na malapit talaga dun sa ilog ever since. And gusto namin i-emphasize sana, no, makikiusap po kami dun sa mga commuters, especially yung ating mga motorcycle riders. Madulas po ang daan, mahirap pong madisgrasya sa ganitong panahon. Yung po mga nakainom, umiwas po tayo sa pagmamaneho. And of course, dun po sa mga magulang, situate na kung nag-cancel man tayo ng klase, nandun po sila sa ligtas ng inyong mga lugar, no? Yung sa loob ng bahay at hindi kung saan-saan.
3: Patuloy namang pinapayuhan ng MDRRMO ang publiko, lalo na ang mga mangingisda na manatiling alerto. Makinig sa mga opisyal na abiso at mahigpit na sumunod sa mga ipatutupad na safety measures, particular kapag malakas ang pag-ulan. Mula rito sa probinsya ng La Union para sa Bombo Network News. Bombo Alper Pasquin and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country and your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
5: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Ang batayan ng ating foreign exchange update, mga kabombo, ay ang pagsasara ng trading kanina. At magre-resume ang kalakalan bukas alas 9 ng umaga. Naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot mga kabombo, 961 pesos and 73 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 86 centavos. Ang Singaporean dollar ay 48 pesos and 55 centavos. Habang ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 41 centavos. At ang Euro ay 71 pesos and 95 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na sa iba yung dagat. Sa mga lalawigan, matutunghaya naman ang ating mga himpilan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Visayas Region, nariyan sa Iloilo Province, ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman nasa bahagi po ng Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang doon naman sa lalawigan ng Capiz, Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Calibo at dyan sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At mga kabombo, narito ang ating Horacio Imperata for Deliverance from Calamities.
6: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition, ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan naman ang susunod na Bombo Network News bukas, ikapito ng umaga, dito pa rin sa inyong paboritong himpilan ng Bombo Radio Philippines. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
7: Star FM,
8: the best music station across the nation.
9: Kwelang-kwela ng mga DJs.
8: Ang galing sa information.
7: Fully digitalized. It's all for you.
10: Star FM, across the nation.
11: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
12: Basta Star.
13: May chika akes, mga Mary Cakes. Nasa Purview QC akes, jamming sa Star FM, super good vibes ang peg. Bongga ang mga segments, nakaka-happy pills sa pes, kahit hagarda bersosa ang live. Keb sa stress, push lang. Kaya go na, makinig na sa 102.7 Star FM at spread love, mga sis.
14: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
15: Star FM!
16: Star FM!
17: Star FM!
7: Star FM! It's all for you!
18: Star FM!
19: Sa palengke, may swerte!
20: May swerte? Sa palengke?
19: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
21: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
19: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
21: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
22: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
23: It's time to fiesta with Bet88.
24: Come dance with me.
23: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
25: It's always a party at Bet88.
26: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcor.ph.
21: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
19: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
21: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
19: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
21: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
22: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: It's time to fiesta with Bet88.
12: Come dance with me.
0: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
15: It's always a party at Bet88.
26: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
21: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
16: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
21: Syngenta, bringing plant potential for life.
16: Pure Gold, always panalo.
21: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
22: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Sino bang nagagalit? Baka sa mga malapit ng magalit dyan. Kasi Monday na Monday. Pero parang feeling mo, gusto mo na agad mag-Friday. No, naku, ganyan talaga. Ibig sabihin yan, kasertation, talagang nasa ano ka na, adulting, di ba? Oras natin, 19 star minutes, makalipas po ang 7 in the evening. 7:19 ang gabi ate, Philippines at Red Time. Magandang gabi muli. Ingat po sa lahat ng mga bumabiyahe. Sa mga nakasakay na, no? Congratulations. Kasi, alam mo naman, baka mamaya umulan bigla, di ba? Mabuti nang maagang makasakay. Parang kapag nakasakay ka na, okay na eh. Feeling mo naka-immunity ka na. So parang meron ka ng immunity sa mga bagay-bagay. Makakahinga ka na ng maluwag. No? Makakain na ng masarap. Mamaya pag-uwi. Ngayong Monday, ano ang trippings mo? Anyway, kasama mo muli ang yung sweetie-sweetie girl, Ivana Zarina. And you are listening to our program, Evening Star Sweet. Sir Nation, dyan ka na muna at magbabalik tutugan po tayo. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

2026 Studio Draw noong August 22, 2026. Salamat sa sponsors, lalong-lalo na sa Pure Gold dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli ako si Flor Bautista Gan mula sa Bulanlupa, Las Piñas. Ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026. Happy

0: Yvonne Averna.
1: Diba? Kami talaga ang dahilan. Ang mga babae talaga yun. Kami ang dahilan kung bakit may bagyo. At kung bakit may baha. Charot! At bakit masaya ang inyong buhay? Diba? Imagine na lang ha, wala kami. Paano ka? Oras natin kasi Sir Nation, 10 star minutes bago po mag-8 in the evening. 7:15 ng gabi ate Philippine Standard Time. Yan ang witin mula po sa Huggy Biz Consideration. At ang title niyan is Babae. Alam mo na babae. Well, actually, Consideration, no, ang Huggy Biz is itong Filipino disco group. Ano pa sila noong mga panahon pa ng 1997. Oh, hindi naman pala super old, pero enough na para matawag mong millennial. No, millennial ba o Gen Z? Ewan. Sa 1997, mga kabatch-batch. Tapos, kasi Sir Nation, sila rin, kilala, of course, sa kanilang macho image. At saka yung macho image nila sa stage, macho songs, about sa mga babae.

0: on Picasso. And Kasoy Nation, alam ko, alam mo yung iba nilang kanta. Halimbawa yung kanta nilang Katawan. Oh! Nangigigil. Bintana, lalaki, ano pa, legs, no? Legs mong nakakasilaw. Nasilaw na lang talaga siya. Straight Asia, nakakatuwa naman din, no? Yung mga, parang, gusto nga ito. Baka pwede silang maibalik sa mainstream, no? Total, mag-duet, mag-collab sila nung mapapa. Oh, mapapa, oh, lala. Ay, naka, ingat po sa lahat. Ang mga bumabiyahe ngayon. Magandang gabi. Ingat po. And, of course, enjoy sa ating mga tugtugan, Kasoy Nation. Happy Monday. Kahit parang, ano mo yun, nakakapagod Monday pa lang. Monday na yun. Diyan ka na muna kasama yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
6: Star FM.
7: Basta radyo sa FM.
8: Alos na.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes.

0: So far, wala pa namang ulan. Para sa, tawag dito, si Lola Amor. Para kay Lola Amor. Amor. Wala pa pong ulan dito sa Manila. And sana, hindi pa siya umulan. No? Kasi, ang hirap umuwi. Ang hirap mag-commute. Pero, kung yun ang tadhana, kung yun talaga ang gusto ng kalangitan, edi sige, uulan na lang. Oras at guest radiation, 36 star minutes. Makalipas po ang 8 ng gabi. 8:36 in the evening at the Philippine Center Time. Alam mo na ba ang chismis? Malapit na ang ating Grand Rocks Radiation. Kaya naman, ito, babanggitin ko po ang mga proofs of purchase, ang mga products na pwede mong gamitin ha para po makasali sa ating swerte sa palengke 2026. Una dyan, of course, ang Gardenia Loaf Bread. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas. Basta Gardenia, isang empty plastic po na kahit anong loaf variant ng Gardenia, kahit anong size. Kung gusto mo yung wheat bread, edi go. Kung gusto mo yung ube flavor, chocolate flavor, go. Basta po, isang empty plastic ng any loaf variant and size ng Gardenia. Bukod naman dyan, ito po, mula naman sa SMP. O yung San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Isang tansan, isang crown ng San Miguel Pale Pilsen 320ml. O kaya naman, isang crown ng San Miguel Pale Pilsen Grande. So yun lang ha, yung tansan po ng 320ml or isang tansan nung Grande, no, yung mas malaki. Bukod naman sa San Miguel Pale Pilsen, ito hatid po sa atin para sa ating mga plant mom, plant dads, plant girl. Hatid po sa atin ang Syngenta, bringing plant potential for life. Isang cup or label in any size. Ayan, Kasray Nation ha, isang cup or label in any size. Basta po product ng Syngenta. To, maganda to para sa mga mahilig po maghalaman-halaman. Diba na uso ng pandemic yon, yung mga plants inside the home. E totoo naman, nakakaganda ng bahay tsaka nakaka-relax. Kapag may mga halaman, eh kung kailangan mo ng mga fertilizer, ganun. O kaya naman, gusto mo magsimula ulit. Magsimula ulit kasi, you know, new life, new you. Gusto mo magtanim-tanim. Kasi nga, nagtitipid ka na. Para healthy-healthy, no? Ayan, Syngenta, Kasray Nation, pwede ka po niyan gumamit. Again, isang cup or label in any size ng Syngenta. Again, mag-ipon ka lamang po ng alinman sa aking nabanggit para makasali. Abangan mo rin yung iba pa natin mga proofs of purchase na pwede mong gamitin. At ina-announce po natin araw-araw to get more chances of winning. Siyempre, dadamihan mo rin yung mga entries mo, no? Ganun talaga. The more entries you send, the more chances of winning. Kaya sali na ang Kasray Nation. Ito po ang swerte sa Palengke 2026. Balde-balde yung pa-premyo na. May cash pa kung saan 9 million total prizes sa ating pinamimigay nationwide. Enjoy sa ating mga tugtugan, Kasray Nation. Diyan ka na muna at magbabalik tugtugan na tayo. Dito lamang yan sa 1.2.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: FM.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Star FM!
5: Star FM! Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Ayos na!

0: with Yvonne Adarna.
1: Isang magandang gabi. At of course, magandang kwentuhan. Tayo po ay muling magkasama. Happy Monday! Osary Nation, kamusta naman ang Monday mo? No, syempre, mga alam ko patulog ka na eh. It's either patulog ka na or hindi ka talaga makatulog. Baka nai-stress ka, katulad ko. Ayaw magpatalo, no? Dapat siya rin nai-stress. Tayo po'y naka-live sa ating Facebook page, 102.7 Star from Manila. It's time! It's time para sa ating kwentuhan. Nako, ang ating topic tonight ay medyo malalim, malaman. Malaman-laman, no? Patungkol sa gratefulness, di ba? Alam mo naman, eh baka puro na tayo reklamo, reklamo, reklamo. Feeling ko ako ganyan ako. Araw-araw na lang, puro reklamo. Na para bang akala mo talaga, no? Kaya kung ikaw meron kang kakilala na ganun din, hindi niya makita yung mga bagay na dapat niyang, yung mga bagay na blessing niya sa buhay niya, i-share mo na to sa kanya, itag mo na siya, sabi mo, tara, nanood na tayo. Nanood na, saan ka man, naroroon. Kasi Nation, kasama mo yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Alright, ating pag-uusapan, yung patungkol sa pagiging thankful, sa pagiging grateful. Meron ano eh, yung masasabi mo na grateful ka kasi meron kang pera, diba? Nakakabili ka ng gusto mo.

or thankful, ganito. Ano ang mga bagay na thankful ang ibang tao na wala, who wait lang. Ano yung mga bagay, again, ano yung mga bagay na thankful ka versus ano yung mga bagay na hindi ka thankful, pero thankful ang ibang tao kung meron sila nun. Kasi, in other words, kasi nation, malamang sa malamang, kung feeling mo, eh parang sinasakloban ka na ng mundo. Diba? Hindi naman natin maiiwasan na talagang sumama ang loob natin kapag hindi umaayon ang mga ganap sa buhay. Pero kailangan na mong makita. Ano ba yung mga bagay na meron ka at wala yung iba tapos nakakalimutan mo nang ipagpasalamat? Ayun, ating katanungan na for tonight. Anong mga bagay ang meron ka na wala ang iba pero hindi mo na ipagpapasalamat daily? Diba? Ano ba yung mga to na dahil palaging meron, hindi mo na na-appreciate, hindi mo napapansin na, uy, blessing pala to. Blessing pala kasi maayos yung tinutulugan ko. Blessing kasi may nauuwian ako kahit hindi siya mansyon, pero at least, diba, may bubong. Yung ibang tao lang bubong. Yung mga ganong bagay. So, ano yung meron ka, no? Na wala ang iba na nalilimutan mo nang ipagpasalamat daily. Kaya masahin natin ang inyong mga sagot, Kasir Nation. Sabi ni Kuya, hello DJ ko, siguro yung pagiging masipag. Ang taray. Pagiging masipag. Ito lang ang hindi meron ako na hindi mananakaw ng iba. Wow! Totoo yan. No? Kung yung sipag mo, sabi, di ba, 100%, give your best, give your everything. Pero yung sipag mo, nasa 200%. Diba? Sino ka dyan? Asa na naman, sabi niya. Good evening po, Mami Bon. Happy Monday. Siguro yung pagising ko sa umaga para mag-review. Dahil sa sobrang determinasyon ko, nakalimutan ko ng magpasalamat na dumilat pa ako. Pero kahit ganon, hindi man ako relihiyoso or banal na tao, basta makapagsimba lang ako pag Sunday, okay na ako. Kailan ka ba graduate? Ay, kailan ka ba mag-exam? Parang lagi ka na nag-exam, ah. Hindi, sa bagay, yung mga board exam ba yan? No? Yung pagre-review, it takes months. It takes months. No? Talagang kailangan ng determinasyon dyan. Ay, sana pumasa ka, sana maging ano, kung ano man board exam yan. Diba? At sunod, sabi niya, good evening for me po, DJ Yvonne, meron ako cellphone at sariling motor na ginagamit ko pang araw-araw kahit magastos ng mga load at gas. Gusto ko to, Kasir Nation. Totoo. Diba? Yung iba walang phone. Yung iba na nananakawan ng phone. Nawawalan ng phone. Pero ikaw andyan pa yung cellphone mo. At meron kang motor. Kahit mahal ang gas, at least mabilis kang nakakapasok. Mabilis kang nakapunta sa pupuntahan mo. Nakapasikot-sikot ka, di ba? Yung feeling na yung kotseng kasabay mo, naiwanan mo na. Kasi ikaw nakamotor ka eh. Di ba? Parang may feeling of pride na nauna ako. Yung gano'n na, you know, ako yung nauna. Tapos yung mga kotse nandun pa, na-stuck sa traffic. Hindi makalusot, hindi makasingit, di ba? Kaya, sige, okay din yan. May nagagamit araw-araw para makapag-type, makapag-chat, makapag-chit-chat. O, sunod naman, ito sabi niya, good PM po sa magandang aming DJ Yvonne, para po sa akin siguro, respect, love, and kindness. Montaray. Ano to? Para ka namang Miss Universe dyan. Respect, love, and kindness. Sunod, sabi niya, Tivon, it's my healthy body that always give me a perfect picture of my inspiration. But since I have a relationship with God, I always pray for blessings that He gave me. Thank you. Thank you too. Ito naman, sunod, sabi niya, good evening.

0: J and Blooms, hindi na naman, binanggit ko kaya. Yung may malaking kita, pero nakakalimutan si God. Yung mga puro layaw sa sarili. Pasalamat at buhay pa din ako. Yun na lang ang pinapasalamat ko kay Papa God. Diba? Congratulations at ikaw ay naging masaya at ikaw ay buhay pa. Yahoo! Diba? Kasi may ibang tao na parang ayaw na. Pero, alam mo, kapag ganun, ibig sabihin kasi siguro may mga pinagdadaanan din na talagang mabigat, kaya nawawala na ng pag-asa. Pero I pray, no, kasi Nation, kung ikaw naman, full of hope, full of positivity ka, baka pwede mo silang hawaan, no? Give love kahit hindi Christmas. Na-realize ko kasi may narinig ako kanina, sabi niya, ano, bang sa September na raw, hala. Okay lang, go lang. Oh, sunod, sabi niya naman, more blessings to come po every Sunday lang pag nagsimba. Tsaka nagsasalamat po. Yun lang po, salamat po. Dahil every Sunday, gawin mo ng everyday. No? Kasi Nation, alam mo kasi maganda talaga yung epekto sa atin din, no? Pagiging grateful everyday. Lalo na yung mga bagay na wala yung iba, tapos meron ka, wala yung iba, pero nalilimutan mong ipagpasalamat daily. No? Ito naman ang sunod. Sabi niya, hi DJ ko, gandang gabi sa inyo. Sa akin, okay naman lahat naman na meron ako, parang meron naman sila. Pero ang pagiging ako, yun ang pinagpapasalamat ko. Oh, tara, unique yarn. Diba? Yung pagiging ako, yan ang kanyang pinagpapasalamat. Kasi sabi nga maliit, pero terrible. Ika nga, simple lang naman. Kahit papaano, mas mainam kasi ang mamuhay ng simple at tahimik, kasi mas nakakapag-isip tayo ng maayos kaysa nasa mundo tayo ng magulo. Yung tipong walang tulog. Kaya ito ang the most of all na naisilang ako ng aking minamahal na parent, na kahit kailan, hindi ko sila maipagpapalit kasi nakita ko kung gaano nila ako kamahal kahit mahirap ang naging sitwasyon. Kaya, thank you sa may lalang sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. Yun lang po DJ ko. Thanks Star FM at God bless. Ingat mamaya sa pagbiyahe. Good night! Ang bilis mo naman matulog! Thank you so much! Diba? I-ma-appreciate natin yung mga taong bumuhay sa atin. Nagbigay ng tulong para lumaki tayo. Kahit small but terrible. Also na naman, ito sabi niya, siguro yung happiness and peace of mind. Kasi contented na ako now. Wow! Kung ano lang ibigay, okay na ako. Don't asking for more. Kasi alam ko, right things comes when the right time is. Salamat DJ Yvonne. Sana madalaw ulit kita. Namiss ko na yung beautiful ng ngipin mo. Lalo na pag naka-smile ka. TYS. Over naman kayo dyan. Pag hindi ako nga, no, parang pinagpapasalamat ko rin siguro yung ngipin ko. Kasi hindi man siya perfect, pero at least hindi ko na kailangan magpa-brace. Pero kung may pera ako, hello, syempre magpapa-brace. Wow! Gumastos! Thank you po ha! And gusto ko rin yan, mahirap din magkaroon ng contentment, no? Happiness, peace of mind. Pero yung magkakaroon ka ng contentment sa puso mo, yan yung mga kailangan mo yung kailangan talaga i-practice, di ba? Ito naman, sunod, sabi niya, good evening DJ Yvonne, happy nights. Ang say ni Kuya, yung meron ako na wala ang iba, matitirhan, tahanan. O diba, bahay? O bahay, pamilya, dahil may ilan tao nagpapalaboy sa kalye o sa kalsada, kaya palagi talaga tayo maging mapagpasalamat sa kung anong meron sa atin. Learn to be grateful and count your blessings, not your trouble. Ay, ang ganda naman nun. Diba? Not your trouble. Tapos diba nga may kanta, count your blessings, name them one by one. Eh, gusto ko 2x2. Passport yarn. O, sunod, meron pa ba dyan? For me, maayos na kalusugan at kompletong pamilya. Nakakasanayan natin araw-araw. Kaya minsan, nakakalimutan nating malaking blessing pala ito nawala ang lahat. At patience, haba ng pasensya, araw-araw nasusubok dahil sa problema sa buhay. Good evening po. Good evening din. Ito yung gusto ko sa iyo eh. May patience ka talaga. No? Tapos, yeah, yung mga simpleng bagay na wala kang sakit, may family ka, 'di ba? Hindi ka nag-iisa kahit feeling mo mag-isa ka. Meron pa ba? Sunod, sabi niya, uy, ang mga bagay na meron ako na wala sa iba pero hindi na ipagpapasalamat ay yung pagising sa araw-araw. May makakain, may bubong na matutuluyan, may pamilya na nagmamahal sa akin at may mga kaibigang handang makinig. Madalas kasi natin nakakalimutan pasalamatan yung maliliit na bagay kasi nasanay na tayo na nandyan sila araw-araw. Pero sa totoo lang, luho na pala yun para sa iba. Wow, big word! O, simula ngayon, gusto ko nang pasalamatan yung simpleng paghinga, kalusugan at kapayapaan sa isip. Kasi hindi lahat nabibiyayaan yan. Yes! Alam mo, dahil sa sobra tayong, alam mo yun, parang minsan nakocompare natin yung iba. Sobra tayong natin nakikita yung mga wala sa atin, nalilimutan natin na, oh nga, no, itong mga bagay na meron tayo ngayon, ito yung gusto ng iba, ito yung luho para sa iba. Kumbaga, tayo ay blessed enough, privileged enough, and when the time is right, no, kung ano man yung mga pinagdadasal natin sa buhay na ito, ay ibibigay naman din ni Lord. Ayan, bago ang lahat, bago ko mabasa ang inyong mga live comments, ito muna, ano ba yung mental effect, no, ng pagiging grateful every day? Para naman malaman mo, ano ba yung pwedeng effect sa'yo, impact sa buhay mo kapag everyday grateful? Kasi, alam mo, gratitude changes the brain. Totoo yan. Nakakalma niya, it calms the mind. No? Kumakalma yung utak natin. Pansin mo, kasredation. Kahit na yung mga pinagpapasalamat mo, sobrang silly. Natawag doon yung silly things, so parang simpleng bagay lang. Pero hindi, ang laking tulong na. Ano? It calms the mind, napapababa niya, napapabagal niya yung fear natin, yung amygdala. Yan yung fear center kasi ng utak natin, no, na kung saan nagpapanik, nagwo-worry. Pero kapag pinasok mo yung gratitude, na, totoo ito, nakakatulong ito para makumalma ang ating mga utak. Ito naman, sunod, nagre-release din siya ng happy chemicals. Natitrigger niya yung dopamine, yung serotonin, para ma-boost yung mood mo at makapagbigay ng peace of mind. Totoo ito, ah. Try mo. And ito pa, nare-rewire niya yung thoughts natin. So, natitrain niya yung mind mo para mas mapansin yung mga magagandang bagay. Para mas mapansin mo yung good things instead of only focusing dun sa mga troubles, dun sa mga bad things. Ito pa ang pinakamaganda, it lowers stress. So, alam mo naman, kapag tayo ay malungkot, problemado, nakaka-stress talaga. Pero if you are grateful, it lowers the stress. It cuts down body stress levels, so mafe-feel mo yung relax ka, safe. Basta, napaka-magical na pagiging thankful, no? Kaya din sinasabi sa Bible, sabi na, be thankful in all circumstances. Diba? Wala lang. Ngayon ko lang din na-realize ulit. Ulit. At tingnan natin ating mga live viewers po. Magandang gabi, Ate Yvonne. Para sa akin, ano yan? Ayan, scroll pa tayo. Bagay sa DJ uniform, pahinga. Bagay sa'yo yung yellow uniform, pahingi nga po. Hindi lagi kita inabangan gabi-gabi. Hindi ako makatulog pag hindi ka natapos program mo. Thank you po. Stress ka rin ba, DJ? Oo naman. Oo, te. Lahat naman tayo may stress. Yung iba, magaling lang magtago. Good evening! Good evening, Star Yvonne. Watching from Tenerife, Spain. Coffee time. Sana all. Coffee time pa lang kami dito. Dito patulog na kami. DJ, problema. Mahirap lang magmotor pag umulan kasi po baha. Ayun lang. Yaan mo, ipahigop natin yung ipahigop na, bigyan ng straw yan. Gripo DJ, sorry, late na naman ako sa live mo. Kakauwi ko pa lang. Okay lang, na-late din ako. Ganda ng yellow color sa'yo, blooming. Ganda mo, nakaka-in love ka tuloy. Single ka po. Ano, stress ka rin din. DJ, ang meron sa akin na wala sa kanila, yung walang love life. Uy. Andito na ako sa Manila. Ako yung nasa Dagupan, Pangasinan, before. Pabati kay... Sino? Pabati rin daw sa Centrum Fuel, Dagupan, Pangasinan. Ingat po kayo. Ayan, from General Luis Novaliches daw siya. DJ Von, sana makita mo ang comment namin sa post nyo kahapon na anong paborito namin. Actually, nakita ko yung comment mo. Hindi, nabasa ko siya. Binasa ko siya. Thank you so much. Na-appreciate ko. hindi ko in-expect yun, ha? Dahil isa po ako sa nag-comment doon na sana hindi ka po kiligin. Ay! Sige, hindi na ako kikiligin. I'm a shoutout, Lodi, watching from Nagoya, Japan. Konnichiwa. Sorry. Oh my goodness. Sorry, nasa mid mga mi. Ayan, watching daw naman si Madam from Riyadh, Saudi Arabia. Ako, DJ, contentment. Dalawang bagay ang hindi ka kayang bilhin ng pera sa mundo. Joy and peace of mind. Magkaiba kasi ang happiness sa joy. Happiness is temporary, joy is eternal na nararamdaman. Tsaka yung joy, it's something you feel within. You feel from your soul, through your soul, no? Tsaka hindi siya nabibili. Ganun siya. Good night po, DJ Yvonne. Tulog na may. Thank you for stopping by bago matulog. Hello and blessed evening. Blessed evening po. Yan. Thank you so much sa lahat ng mga gising pa. Sa mga nakikipuyat sa atin. Ikaw talaga. Uy, 11-11 na, oh. 11-11. Anong wish mo? Oh. Parang ibang ano yun. Parang ibang station yun. Anong wish mo? Hindi, anong prayers mo, Kasernation? Anyway, tuloy-tuloy pa rin ating matugtugan. Kasama mo pa rin ang sweetie-sweetie girl, Yvonne and Zarna. Kaya naman, good night. Huwag mo kalimutan, ha, magpasalamat. Lalo na doon sa mga bagay na meron ka, tas wala yung iba. Pero nalilimutan mong ipagpasalamat kung anong meron ka. No, minsan, di mo napapansin, blessed ka rin pala. Diba? You're blessed, Kasernation. Yun lang. Well, good night na sa iba dyan. Tayo po ay magbabalik tugtugan na. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

0: best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos.

0: Pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
4: 102.7.
5: Philippines number one, Star FM.
6: Good morning!
7: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, corner Edison Street, Makati City.
4: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
3: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
5: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
3: Pasay City Public Market, corner Taft Avenue, Pasay City.
6: Star FM.
7: Basta radyo sa FM.
6: Ayos na.
8: Star.

0: 102.7
1: Swerte sa palengke ng Bomborayo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bomborayo's 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bomboradyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bomboradyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
5: 102.7
6: Basta! 102.7

0: Hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
3: Masigla kasi ko, basta gardenia.
4: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit, sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
3: Masigla kasi ako, basta
4: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Natanggap ko na ang major prize na 3,000 sa katatapos na week 7 ng Swerte sa Palengke 2026 studio draw. Ako po si Mirna Batersal mula sa Mandi, Bulacan, at nagpapasalamat ako sa instant cash na 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radyo Philippines. Dahil nga sa ginamit kong proof of purchase na San Miguel Pale Pilsen, ako ang winner ng major prize na 3,000 this week. Kaya naman sa mga kabombo at ka-Star Nation natin, salin na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang pa-premyo sa Star FM. It's all for you, like mo, share mo.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na!

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
0: Aras-aras Star Nation, sebuah peluang ng Pilipinas. 34 na Star Minuto na makalipas. Ang alas 6 na nagmamaganda kumbaga. 6:34 in the morning. Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia number 1.

0: Star Nation, sa ating unang Star Trivia. Pasensya niya, nauubo ako. Ayaw matapos eh. Unlimited eh. And the Star Nation ang ating unang Star Trivia. Alam ba rin niyo ba na may mga batong gumagalaw ng mag-isa? So, ibig sabihin, Star Nation, kapag meron nagbato sa'yo, baka mamaya hindi naman intensyon na ikaw ang batuhin. Baka mamaya yung bato mismo ang lumihis papunta sa'yo. Kasi Star Nation ha, sa Death Valley sa Amerika, may mga batong tinatawag na sailing stones na minsan ay makikitang may mahabang trail sa putik ha, na parang may sariling biyahe ang mga bato rito. Noon Star Nation ha, misteryo talaga kung paano sila gumagalaw. Pero napatunayang nakakatulong dito ang kombinasyon ng manipis na layer ng yelo, basang lupa at mahinang hangin. Kapag nabuo ang manipis na yelo, Star Nation, sa paligid ng bato at nagsimulang matunaw ito, para itong natural na ice raft na nakakahila sa bato sa malayong distansya. Kaya kung may makita kang bato, Star Nation, na parang gumagala, huwag naman multo agad ang may kasalanan. Baka mamaya mayroong science dyan. Oh, ngayon, alam nyo na ha. Pero paano kayo pagka hindi naman ikaw yung binato, no? Diba sabi, pag binato ka ng bato, huwag agad maniwala. Baka lumiis lang yung bato. At yung bato ang may gustong tamaan ka.
1: Trivia number 2. Number 2.
0: Hello po sa lahat mga Star Nation natin na hindi umaalis ng bahay kapag hindi suot ang kanilang mahal na relo. Pero meron kang relo, laki ka naman lean. Star Nation, sa mundo, dahil karamihan ng tao dito sa mundo ay right-handed, kadalasan natin napapansin na ang relo ay sa kaliwang pulso isinusuot. Pero ang tanong, Star Nation, bakit nga ba sa kaliwang braso kadalasan sinusuot ang relo? Dahil, Star Nation, mas madalas gamitin ang kanang kamay sa pagsusulat, pagbubuhat at iba pang gawain. Kaya mas ligtas at mas komportabling isuot ang relo sa kaliwang pulso. Ngayon din, Star Nation, mas mababa rin ang posibilidad na magasgas o mabangga ito. So, ganoon din ang mga disenyo ng karamihan sa mga relo ha, kung saan ang crown o yung maliit na pindutan ha, para mag-set ng oras ay karaniwang nasa kanang gilid ng relo. Kaya kapag nasa kaliwang pulso ito, madali itong i-adjust gamit ang dominanteng kanang kamay nang hindi inaalis ang relo. At alam ba na nyo rin ba, Star Nation, na noong unang bahagi ng 20th siglo o 20th century, marami sundalo ang nagsusot ng relo ha, sa kaliwang pulso. Ito'y upang manatiling malaya ang kanang kamay sa paghawak ng kagamitan at iba pang gawain. Ngayon man, walang tama o maling pulso daw para sa relo, Star Nation. Ha. Kung saan ka mas komportable, doon mo ito isuot. O ikaw naman ay left-handed, malamang salamang ilalagay mo yung relo doon sa kanang pulso mo. O, di ba? Pero kung dalawang yung relo, pwede naman left and right. Yes, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Another trivia, another learning na naman ang ating natutunan dito pa rin. Sa inyong himpilan, nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
0: Oras, subukan puluhan ng Pilipinas. 40 star minuto na. Makalipas sa alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:40 in the morning.
1: Good morning! Star Trivia para sa iyong Star Kaalaman.
3: 102.7
4: Star FM.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan. Este, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
10: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
11: Wow! Holiday!
10: Almusalin ng nan.
11: Good morning!
10: Pagtanghalian.
11: Uy, may birthday ba?
10: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
11: Wow! Palocha Buena!
10: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
11: At holiday beef loaf. Malinam nam holiday!
12: Kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce.
13: Kapit bahay!
14: Hi, Mahe!
12: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
13: Kapit ka dyan!
12: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
13: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
15: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
16: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
16: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
17: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
18: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
19: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
18: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City. Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
20: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
21: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
22: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
21: Orokan Icebox?
22: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
21: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
22: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
21: Ayos ah.
23: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte? Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
0: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
5: Masigla kasi ko, basta gardenia.
6: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit, sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
5: Masigla kasi ko, basta.
6: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
2: The one and only Antonio Lambada. Point 7 Star FM, it's all for you!
7: Live
2: po!
7: Share mo!
2: Aras Star Nation, subukan Blue Alam ni Pines. 5 star minuto na lang bago sumapit na ng 7 o baga. 6.55 in the morning!
8: Good morning!
2: At Star Nation, happy happy Tuesday ha! At syempre, mas lalo natin pagandahin ang ating umaga. Pero for the meantime, hanggang dito na lamang po muna ang inyong lingkod. Ang ating programang Morning Star Sweep. At ulit tayo magkardiga mamayang alas 8 hanggang alas 8 sinubaga sa programang It's All For You in the Morning. Pero bago yan, para kompleto sa regalo sa ating umagahan, para pusog-lusog tayo dahil po sa mga nagbabagang balita sa loob at labas na bansa. Dapat kailangan updated ka lagi ha. Eh huwag ka mag-alala, lagi nandyan ang Bombo Network News. Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya Bombo Radio Philippines.
7: Like mo! Share mo!
2: Huwag kalimutan ay like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Manatili lang nakatutok dito pa rin sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Ngayong 102.7 Star FM, it's all for you!
7: Like mo! Share mo!
2: Here's David Gata and Bebe Rush. Para sa waiting, I'm good! Good morning!

0: Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw tayo ng Martes, mga kabombo, Agosto 25, 2026. Sa uno ng ating mga balita, sa ating weather update, abangan mamayang bagyong Obet na kalabas na sa Philippine Area of Responsibility habang isa pang bagyo nagbabanta sa labas ng Philippine Territory. Sa ibang balita, abangan din mamaya ilan pang kontrobersyal na pangalan ibinunyag ng House panel sa Day 17 ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang defense team hindi naman kinumpirma o itinanggi kung ihaharap din bilang witness si Colonel Dante La Chica. Samantala, ang kampo naman ni Vice President Sara Duterte tinawag na fake news sa gumano'y paghiling ni Vice President Sara na makausap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ibang updates din tayo mamaya, ang Senate panel ay naprobahan na rin ang mga panukala para ipagpaliban ang barangay at sanggol ng kabataan elections ngayong taon. Pero tuloy ang pagpapaliban sa halalan, kailangan para umanong surin, ayon pa rin yan sa mga senador. Abangan din sa ating balita sa ibayong dagat, ang US desididong ipatupad ang tinatawag nitong Economic D-Day laban sa Iran habang nagpapatuloy pa rin ang gera dyan sa may gitnang silangan. At sa sports news, abangan din mamaya si Alex Ayala umangat sa career high Women Tennis Association World No. 18 rank bago pa magsimula ang kampanya niya sa US Open. At live nationwide via satellite. Narito ang detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update.
2: Sa ating weather update, mga kabombo, tuluyan na pong nakalabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet. Ilang oras matapos itong pumasok sa Philippine Territory o sa teritoryo ho ng Pilipinas kahapon. Naabot ang naturang bagyo ang lakas ng hangin na aabot ng hanggang sa 170 km per hour at ang pagbugsoy mahigit sa 210 km per hour. Gayunpaman, sa paglabas muli nito sa Philippine Area of Responsibility, bahagya pong humina ang naturang bagyo. At taglay na lamang nito ang lakas ng hangin na abot ng hanggang sa 150 km per hour at ang pagbugsong aabot ng hanggang sa 185 km per hour. Sa kasalukuyan, mga kabumbok, kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 o 25 km bawat oras. Uli pong namataan ang naturang bagyo sa layong 1,180 km. Yan po'y sa silangan ng northeast ng extreme northern Luzon at tinatahak po ang direksyon ng Taiwan. Sa kabilang banda naman, isa pang bagyo ang nagbabanta sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Atsani. Taglay naman ang naturang bagyo ang lakas ng hangin na abot ng 55 km per hour at ang pagbugso naman ng hanggang sa 70 km per hour. Namatay ito sa layong 1,760 km, yan po'y sa silangan ng northern Luzon. Mabilis din po itong kumikilos pahilaga sa bilis na 30 o 30 kilometro bawat oras. Sa ngayon, mga kabombo, hindi pa po ito nakakaapekto sa kalupaan ng Pilipinas, ngunit binabantayan ang posibilidad na tuluyan itong pagpasok sa teritoryo ng ating bansa. Kaya't ang tabay lamang po sa Bombo Radio Philippines para sa karagdagang mga development, pwede po kanyo kaming i-follow sa www.bomboradio.com at sa aming social media pages sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at maging sa Bombo Mobile app. Sa ibang mga balita ho tayo, ipresenta ni House Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan ang acknowledgement receipts na naglalaman ng iba pang mga kontrobersyal na pangalan. Ang mga naturang resibo, mga kabumoy, nagpapatunay na nakatanggap ng pera ang ilang mga individual na kinababilangan ni na

0: Antonio Pagong, Andrew Piang, o Piang Ngitngit. At iba pang mga pangalan mula ho yan sa confidential funds ng Office of the Vice President. Sa natura mga resibo, lumalabas na nakatanggap ang mga ito ng mga sumusunod na halaga. Itong si Antonio Pagong, siya rin ho'y nakatanggap ng 100,000 pesos. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers, sa mga nanonood po sa atin ngayon pong umagang ito. Habang si Andrew Pusa naman, o Timon Andrew Pusa, ay nakatanggap po ng 100,000 pesos din. Si Don Piang, nakatanggap po siya ng 250,000 pesos. Si May Pamana, siya po'y nakatanggap umano ng 150,000 pesos. Si Shane Ngitngit, siya po'y nakatanggap daw ng 150,000 pesos. Habang si Zuniso Belat, nakatanggap po siya ng 100,000 pesos. Ito pong nababanggit po natin mga pangalan, mga kabumbo, ay nabunyag po ito sa day 17 ng trial at batay po iyan sa acknowledgement receipts na ipresenta ng Office of the Vice President at ginagamit ngayon bilang ebidensya ng House Prosecution Panel. Balikan po natin ang naging presentasyon ni Attorney Ligutan.
1: Nakita mo ba si Colonel La Chica na nagbigay ng 100,000 pesos in confidential funds sa isang Antonio Pagong?
2: Hindi ko siya nakita, okay. Your Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Siya po ang good. Nag-implement, Your Honor.
1: Good. Let's go to P181620, Timon Andrew Pusa, nakatanggap ng 100,000 pesos rental of transport vehicle. Same sagot ba? Hindi nyo nakita si Colonel La Chica nagbigay ng pera, hindi po 1,000, 100,000 pesos sa isang Timon Andrew Pusa. Hindi po ba?
2: Hindi ko po. Well, kasi wala ako doon, Your Honor.
0: Bagi po yan ng presentasyon ng Attorney Ligutan kahapon sa day 17 po ng trial. Sa natura ang trial day pa rin. At yan po yung sa nangyaring talakayan sa pagitan ni na Attorney Amando Virgil Ligutan at Jane Acosta sa naging katanungan po ni Ligutan ukol sa pag-certify niya sa mga dokumentong isinumite ni Colonel Dante La Chica nang wala hong buong impormasyon sa nilalaman po nito at hindi rin daw po ito kinwestiyon or napansin po ng House Prosecution Panel na hindi man lang ito kinwestiyon nitong si Gina Acosta. Pinalagan naman ito ng defense at hininging strike off ang record matapos tawaging impertinent ang naging katanungan nitong si Attorney Amando Ligutan. Balikan pa po natin.
1: Hindi ba ito isang scam o tahasang paninilag sa pera ng kaumayan?
3: Argumentative. Counsel, it's not only argumentative but kindly use appropriate language as well.
4: Your Honor, may we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor.
1: It's very much pertinent.
3: I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. It did not come from the witness's mouth. Kindly reform a bit, counsel. I think I know where you're getting at too. And you've
1: that
3: said it anyway.
1: For the prosecution, for this witness, Your Honor.
0: Bahagi pa rin po yan, mga kaumbo, nung nagala po kahapon sa day 17 po ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, sa kabilang banda naman, tiniyak ni Defense Counsel Attorney Michael Poa ang kahandaan na i-counter ang inilabas ng House Prosecution Panel na kontrobersyal na sensitibong issue ukol yan sa paggamit ng Office of the Vice President ng mga intelligence fund. Kabilang sa mga ito ang inilabas ng panel na bagong mga pangalan na hindi karaniwan sa pandinig. Pagtawag sa mga transactions ng Office of the Vice President bilang scam o unusual at paggamit ng House Panel ng mga hindi akmang salita tulad ng scam at iba pang ipresenta ng House laban sa pangalawang pangulo. Nang matanong sa Attorney Poa kung paano dedepensahan ng kampo ng pangalawang pangulo ang naturang issue, sinabi niyang hintayin lamang ng publiko ang panahon ng defense na magpresenta rin nung kanilang kaso.
5: Ed, to the use of those words kanina at nagpapasalamat naman tayo sa presiding officer na na stricken off the record lalo na yung word na scam at yung modus, sinabi naman ng ating presiding officer na maaari namang sabihin standard operating procedure dahil pag sinabi pong modus, may insinuation kasi yun na baka mamislead ang publiko. But nonetheless, we course, you know, different styles for different lawyers. We appreciate that. Ang trabaho naman ng defense is mag-object sa ngayon pag may mga ganong mga salitang nabibitawan. Pero paano namin didepensahan yan? You'll have to wait for when we present our evidence in chief para makita ng taong bayan kung ano ba talaga yung nangyari sa pondong.
0: Ayon pa sa abogado, batid ng defense team, mga epekto nito sa publiko na nanunood sa nagpapatuloy na presentasyon ng prosecution. Gayunpaman, hindi niya makakapagbigay muna ng komento ang kampo ni Vice President Zara at ang tanging apela lamang ng mga ito sa publiko ay hintayin ang panahon ng defense sa pagpresenta ng kanilang kaso.
6: Sa publiko na nakikinig ng impeachment, nanonood, sabihin regarding that.
5: Sa ngayon, yun lang po talaga masasabi ko. As you know, sir, we strictly abide by the subjudice rule, so I don't want to litigate my case in public. Siguro sa publiko, sa ngayon kasi nakikita nyo pa lang is the side of the prosecution. So hintayin lang po siguro, magiging patient lang tayo para naman hintayin natin yung turn naman ng defense, no? Na kami naman ang maglabas ng aming evidence in chief o mga ebidensya.
0: Natanong din si Attorney Michael Poa kung ipepresenta rin si Colonel Dante La Chica bilang kanilang witness. Kasunod dyan ng pagtatanong ng mga senador kung ihaharap din ng House Prosecution Panel ang naturang official. Makailang beses kasing nabanggit ang pangalan po nitong si Colonel La Chica matapos siyang ituro ni dating Officer Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta na nakatanggap ng 125 million pesos na confidential funds ng pangalawang pangulo. Gayunpaman, hindi ito sinagot ni Attorney Poa at nanindigang hintayin na lamang muna ng publiko ang presentasyon ng defense.
5: Namin po ito ibubunyag kung ano yung gagawin natin. I really beg for your indulgence and your understanding, but we really don't want to telegraph our witnesses. We have our own game plan. So kung ano man yung reason sila behind that, nasa kanila yun, it's really within their prerogative. Kasi syempre, pag ikaw nag-represent ng ebidensya mo, talagang titingnan mo kung ano yung arc ng parang narration ng storya yan, di ba? Bibigyan mo ng arc yan, titingnan mo anong makakatulong sa'yo, anong hindi makakatulong sa'yo. So, I don't want to say hesitant at this point. I think they were very categorical in saying lang na they're not ready to disclose yet if and when lalabas, isasama nila sa listahan nila si Colonel La Chica. So, hintayin na lang po siguro natin instead of saying they're hesitant or not. I don't want to really conclude anything at this point.
0: Ayang pa rin po yan ni Attorney Michael Poa, ang nagsisilbing spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Sa usapin pa rin po ng impeachment, mga kabombo, si Senator Judge Lito Lapid kinumpronta naman ang hostile witness na si Gina Acosta sa paggamit po ng alias doon sa confidential funds. May update dyan si Bombo Jello Aganan.
7: Bombo Genesis, sa unang pagkakataon nga sa halos dalawang buwan simula na magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tumayo at nagtanong si Senator Judge Lito Lapid kung saan kinumpronta nito ang hostile witness na si Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta hinggil sa paggamit ng aliases sa confidential funds. Ipinunto ni Lapid na may mga kapilyido umano siya sa mga acknowledgement receipt na hawak ng prosecution bilang ebidensya sa pinagamitan ng Office of the Vice President ng confidential funds. Magpapasalamat umano siya kung totoo ngang nabigyan ang mga ito kung dahil kamag-anak aniya ang lahat ng apelyidong Lapid. Sa kabilang banda, question naman ng Senador Hukum kung paano aniya kung hindi totoo at ginamit lang pala bilang aliases ang kanilang apelyido na Senator Risa Hontiveros matapos lumabas din sa pagdinig kahapon na may kaapelyido at ka-birthday pa ni Hontiveros ang binayaran sa confidential operations ng OVP. Muling tugon ni Acosta, bumasit nilang umano siya sa mga dokumento na isinumitin nila Colonel Raymond La Chica na siyang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer at nag-implementa ng mga confidential na operasyon ng ahensya. At ito pangyan natin ang mga bahagi ng pagtatanong ng Senator Judge Lito Lapid kay Gina Acosta.
8: Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million, kung linagay nyo sa kaha, sabi niyo binigay niyo yung 80 kay La Chica, kay Colonel, nasaan napunta yung 45 million? Kanino niyo binigay?
2: Sa aming vault pa po yun, Your Honor.
8: Nung kinuha niyo yung apat na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yun? binuksan mo sa harap niya? O hindi, dinerecho mo na kay Kernel La Chica?
2: Pagkuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Dinala po namin yon sa opisina po namin at doon po sa nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor.
8: Hindi mo nilagay sa vault?
2: Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault, Your Honor.
8: Hindi, pangalawa. Sabi mo, naibigay mo kay La Chica yung 80. Yung 45 million, saan mo linagay? Kanino mo binigay?
2: Sa ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po na i-release ko po, yung first release ko na ETM plus, 80 million plus, after mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor, at saka may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko na i-release ko po yung remaining pera, Your Honor.
8: Marami rin po nagtatanong, pero hindi ko itatanong kung sino yung piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Ontiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Eh meron din pong sinabi yung prosecutor na may dalawang lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Eh kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao?
2: Thank you, Your Honor. Yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po ako, nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operational activities, Your Honor.
7: Paglay nga niyan, Bumbo Genesis, ay sinusugan ni Lapid ng tanong si Acosta kung saan ito nilagay ang natirang 45 million na sa confidential fund sa first quarter ng 2023 matapos na lumabas sa testimonyo ng testigo na mahigit 80 million pesos lamang ang unang hiningi ni Office of the Vice President Security Officer Colonel Raymond La Chica mula rito. Ayon kay Acosta nga, isinilid niya muna ito sa vault ang naturang pondo at ipiniliwanag niya na makalipas ang halos isang buwan na i-release niya kay La Chica ang unang mahigit na 80 million pesos. Nagsumite naman ito ng Fund Utilization Report at Expenditure Documents na siya namang naging batayan niya umano sa pag-release ng natitirang pondo. Sa uli, Bumbo Genesis, question ni Lapid si Acosta kung bakit sobrang pinagkakatiwalaan niya si La Chica sa paghawat at paggasta ng confidential funds nang hindi man lang sinuri kung may background ba ito sa paggamit ng naturang pondo sa kanyang pagiging miyembro naman ng Armed Forces of the Philippines. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Lito Lapid kay Gina Acosta.
8: Ba't yung pinagkatiwala si Colonel La Chica? May nakita ba kayong background niya? Nung siya, active pa siya hanggang ngayon. Ano? Meron ba siyang intelligence fund sa office niya? Na sarili niya? Kasi karamihan ng mayor, local official, military, police, army, navy, may mga intelligence fund po yan. Siya ba meron bang sariling intelligence fund?
2: Hindi ko alam, Your Honor.
8: Hindi mo inalam?
2: Hindi ko alam, Your Honor.
8: Ayun lang po. Maraming salamat.
7: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Sa kaugnay pa rin pong development, mistula umanong may template ng mga kasagutan ni dating Office of Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta sa kanyang pagharap sa Senate Impeachment Court. Sa pagtatanong ni Senator Judge Tito Soto kay Acosta, mistulang nairita ang batikang senador at mabilis na tinapos ang kanyang interjection dahil sa paulit-ulit umanong mga kasagutan ng dating disbursing officer. Tinanong kasi ni Senator Soto si Acosta kung siya lamang ang opisyal notorisadong mag-disburse ng mga pondo sa ilalim noon ng Office of the Vice President. Sinabi ni Acosta na batay sa joint circular ng Commission on Audit, Department of Budget and Management, Department of Interior and Local Government at ng Department of National Defense at ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations, siya lang ang may otoridad at kapangyarihan na mag-disburse ng pondo. Gayunpaman, iginiit niya na wala siyang personal na kaalaman sa mga operasyon sa ground at tanging ang kanilang security officer na si Colonel Dante La Chica ang may alam nito. Ang naturang kasagutan ay ilang beses din na naisagot o binanggit ni Acosta sa iba pang mga nagtanong na senador.
9: Organization report submitted to Senate President Mig Subiri. You had 132 areas nationwide. Your activities within 11 days and even over the holidays. So kanino nyo dinelegate itong 132 areas na nag-distribute kayo? Kung hindi ka pwede mag-delegate ng power, ikaw lang mag-isa.
2: Your Honor, may itinalaga po ang Vice Presidente na Security Officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement. Siya po ang mag-conduct ng confidential. Siya po ang mag-implement sa mga confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor.
9: So kaya niya yun, expertise niya 132 areas in 11 days. Siya lang mag-isa, si Colonel La Chica.
2: Hindi ko yan masabi, Your Honor, kasi ang alam ko lang, si Colonel La Chica po, ay siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor.
9: Ay, para, ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you.
0: Paan sa naging cross-examination naman ni Defense Counsel Lyndon Bakel kay Gina Acosta. Tinanong niya kung ang paulit-ulit na sagot ng dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer ay dahil din sa paulit-ulit na pagtatanong ng prosecution na agad ding binawi ng defense. Pinaligan naman ni Attorney Ligutan ang naturang katanungan na tinawag na vague, hindi raw malinaw ang tanong at sinundan pa niya ito ng linyang nice try. Balikan po natin ang kaganapan pa kahapon.
10: Ma'am Gina, kaya po ba paulit-ulit ang sagot niyo kanina? Kasi paulit-ulit lang rin po yung tanong sa inyo.
11: Objection, that's vague.
10: Oh, withdraw, vague. Your Honor.
11: Withdraw. Vague. Nice try, vague.
10: I withdraw the question, Your Honor.
11: You should.
3: So withdrawn.
11: Nice try.
10: No for it.
0: Oh. Iligutan, Attorney Lyndon Bakel. Sa kabilang banda naman, inihayag ni Senator Judge Rafi Tulfo na naawa siya kay Gina Acosta. Ayon sa Senator Judge, sila si Acosta ang nadidiin sa mga isyong hindi naman siyang pangunahing responsable habang quote-unquote nangingisingisi lamang umano ang mga opisyal na tunay na nakinabang sa milyong-milyong pondo. Binigang diin din ng senador na naniniwala siyang hindi corrupt itong si Acosta. Kinwestiyon din niya kung alam naman ni Acosta na hindi totoong pangalan iyong mga Piatos, Chippy, McDonald's at The Bellat, bakit hindi raw niya sinabihan o sinita si La Chica at ang vice-presidente na kailangan ang pagkakilanlan ng mga taong ito dahil kailangan ipasa ang liquidation report sa Commission on Audit.
12: How would you consider yourself? Smart, average or stupid?
2: Nasa average lang po ako ng pagkatao, Your Honor.
12: Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SD tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na Bilat, Pagong at Pusa, papalag ka. Ano ba to? Colonel, mukhang hindi ata tama to. Bastusan na to.
2: Pinirify ko po yun si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun.
12: So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan?
2: Kasi
12: so you
2: siya
12: took his
2: po,
12: word for it?
2: Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor.
12: So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty.
2: Ano po yun?
12: Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang.
0: Bagi pa rin po yan, magkakaumbo ng kaganapan ho kahapon, day 17 ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Balikan po natin mamaya ang usapin pa sa impeachment trial. Pero bago ho yan, maki-update po muna tayo dahil kahapon, bago po nagsimula ang trial proper kahapon ng alas 10 ng umaga, ay nagkaroon po muna ng pagdinig ang isang Senate panel dito ho sa panukalang ipagpaliban ng Barangay Sangguniang Kabataan election sa katakda sa November 2026. Kasama ho natin ang isa rin sa mga humarap sa naturang pagdinig, si Sir Eric Albia. Siya po ang nagsisilbing Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections. Magandang araw and welcome sa Bombo Radio Philippines. Sir Eric, welcome sa Bombo Network News. Si Bombo Genesis po ito, sir.
13: Magandang umaga, Genesis, at sa mga tagapakinig ninyo.
0: Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, Sir Eric. Balikan ko po yung nababanggit po ninyo kahapon, sir. Ang isa po sa mga nabanggit po ninyo ay hindi ho kayo pabor doon sa pagpapaliban doon sa panukala. Pero may part doon sa panukalang batas na inihain ni Senator Cheese na inyo pong pinapaboran. Para po sa mga listeners, mga viewers natin, may we know yung pong position dito muli ng National Citizens Movement for Free Election, sir?
13: Doon naman sa panukalang batas na isinalang ni Senator Escudero, suportado naman kami doon sa paniniwala at polisiya ng panukalang batas na to, pero dapat may amyenda, no, na dapat gawin, no, dahil yung kasalukuyang apat na taon, no, na termino ngayon ng barangay at SK officials ay hindi pa nasusubukan yan, no, from the 3 years na alam nating ginagamit ngayon, no, yung pag pinospon mo ay pag in-extend mo yung termino, no, ng mga barangay officials. So parang automatic yan, ang mangyayari niyan, mapopostpone yung barangay and SK elections. Ang hiling namin, medyo dapat paghiwalayin, no, yung isyong ito, no. Unang-una, siguro dapat tuloy muna itong halalan sa Nobyembre at pag sino yung maluklok, no, galing dun sa halala na yon, i-apply na yung 5-year term, no? O kung anuman, no, haba na termino na dapat pag-usapan pa, no, sa susunod na halalan. So dapat mauna muna yung November barangay and SK elections, tapos doon na papasok yung termino. So ito yung posisyon na isinilang ng NAMPREL.
0: Kasi ang nababanggit po ng Commission on Elections, sir, sana una po naming interview din kay Chairman Garcia, gumastos na ang komisyon ng hanggang sa 8 billion pesos para lamang dun sa preparation sa Barangay Sangguniang Kabataan election sa November. Mayroon pang 11 billion at yung pundong yon ay gagamitin para dun sa honorarium ng mga teacher magsisilbi, deployment ng mga paraphernalia. So yung 8 billion na yun, malaking bagay na siya, no? Para ipagpaliban pa yung BSKE sa November kung sakali.
13: Oo, masyado nang malapit at the same time nakakapag-gastos nga ng ganun kalaki. Pero unang-una, kaya namin tinutulan naman yung panukalang batas ni Marcos, no, ni Senator Marcos, medyo labag na yun sa karapatan natin, no, bilang mga botante at mga Pilipino para mamili ng ating mga pinuno, no, at leader, no. Sagrado ang halalan, no, dapat nga ang halalan periodic at regular, no. Pero kinakait sa atin itong karapatan nito, no. Yun ang unang-unang rason, no, kung bakit namin tinututulan yung pag-postpone, whether it be in the lower house or sa Senate, no? Tapos pangalawa pa, no, yung may Supreme Court ruling, no, na nagbigay ng extraordinary circumstance, no, o threshold, no, na dapat although alam natin, no, yung elections dapat may schedule yan, no, dapat sinusunod yan, no. So pangatlo, no, parang tinatanggal din sa atin, no, yung karapatan na humingi ng accountability sa ating mga leader, no. Kung nag-perform sila, sige, de ihalal natin sila. Pero kung hindi sila nag-perform o hindi nila ginanap yung kanilang mga katungkulan, no, o siguro yung halalan ang magpapasya, no, kung dapat nandun pa sila, no, dun sa posisyon na yon. So ito yung mga bagay na bakit kailangan nating ipatupad na magkaroon tayo ng halalan sa Nobyembre.
0: What do you think doon sa merit po nung isa sa mga tinutukoy ho nilang dahilan kung bakit kailangan daw ipagpaliban, which is yung epekto ho ng giyera sa may Middle East. Ang sabi ho kasi masyadong malawak yung epekto ng giyera sa Middle East, ang petroleum products ay tuloy-tuloy yung pagtaas. So isa yun sa mga ikinukonsidera ho nito, sir.
13: Oo, tama yun eh. Pero nung mga nakaraang mga taon, dumaan pa tayo sa mas malalang krisis, di ba? Pero pinagpatuloy pa natin yung mga halala na to, no? At alam naman natin ang pagtugon sa mga krisis na to, no? At yung mga gastusan ay parte yung pagpili ng ating mga magagaling na leader o karapat-dapat na leader para tugunan, no? Haligi ito ng pagtugon sa krisis, no? So dapat hindi mo pwedeng ipaghiwalay yung demokrasya at ekonomiya, no? Hindi mo pwedeng i-sacrifice ng one for the other, no? So dapat pag mamimili ka ng leader mo, kasama yan at nasa parte yan ng pag tugon dun sa krisis mo, no? Kasi kahit na kunyari pinospone mo ang halalan, no? Eh pero kung yung mga nakaluklok dun, no? Eh nagwawaldas nung kaban ng bayan, no? O kaya hindi ginagampan na yung trabaho nila, edi mas malala pa yung ano, napalala pa tayo, no, doon sa krisis. Samantalang pag tinuloy mo na yung halalan at nakagastos ka na nga para sa paghahanda, eh siguro kung nakaupo yung leader doon at efficient yung leader at dumadaloy talaga yung serbisyo sa taong bayan, eh siguro mas malaki yung natipid natin, no? At hindi na sayang yung ating mga gastusin, no, para sa mga local government officials na to at sa mga SK. Alalahanin natin itong pagpasok na SK na mga officials na to. Ito ang unang batch na mga SK na dadaan dun sa bagong batas ng SK Reform Act na meron anti-political dynasty provision, no? So masusubukan natin, no, kung meron talagang hahangad na mga bagong mga klaseng leader ng mga kabataan, no? So maganda sana ito, no, na makikita natin, no?
0: One last point, Sir Eric. Usually ang isa sa mga lumalabas na punto is that parang bayad utang, ano? I understand na naririnig din siguro ninyo itong termino na ito. Pero ang pangit lang kasi na ito yung nagiging termino na ngayon, bayad utang nung mga elected higher officials doon sa mga sanggol ng kabataan at mga barangay officials. Kaya gusto ng maraming elected officials ngayon na ma-extend yung kanilang termino bilang kabayaran doon sa kanilang tulong during the time na sila'y humihingi ng tulong mula sa mga butante. So may naobserbahan ho ba kayo na parang ganitong senaryo ho ngayon, Sir Eric?
13: Oo, yung pagpalawig, no, ng mga termino, kuminsan yan, dapat yan, naka-angkla yan dun sa mga pag-aaral. Mm-hmm. Kung talagang yung haba ng termino ay ayon dun sa pagsilbi nila, no? Ayon dun sa paggamit ng kanilang mga resources, ayon dun sa management system na nilatag nila, ayon dun sa programa at plataforma ng mga proyekto na kailangan nilang ipatupad. Hindi yan pwedeng sabihin lang. Kaya nga yung 5 terms na yon, papag-aralan pa yan eh. Kung talagang ganun ka-optimize ba yung haba ng termino, no? Sasabihin nila yung 3 taon masyado maikli, no? Tapos yung 5 terms, sapat ba yung 5 terms, no? Para siguraduhin mapapatupad yung mga proyekto o mga aktibidad na kailangan itulak sa barangay. Eh yung nangyayari kasi ngayon sa ating bansa, eh nagagamit, no, yung barangay at SK sa isang malaking political infrastructure sa darating na halalan na naman. Ang malaking dalagang na halalan, yung 2028. Siyempre, nakaluklok na yung mga officials dyan, eh, no? Dumadaan dyan at dumadaloy dyan kung anong sari-saring mga ayuda, no? Beholden medyo, no? May tawag diyan, no, yung incumbent's advantage, no? Kung sino yung nakaluklok, meron ng advantage, no? So yun ang gusto nating palitan, no? Yun ang gusto nating i-address, no, na hindi dapat dehado, competitive at patas yung labanan para sa halalan, no?
0: And ang mga Pilipino man na, pa naman kilala dun sa kanilang utang na loob, ano? Yung kagustuhan nilang mabayaran yung utang na loob. Anyway, maraming salamat Sir Eric. Ano? Sama-sama po tayo magbabantay para po dito sa free elections. Maraming salamat. Ingat-ingat po kayo, sir.
14: Maraming salamat din, Genesis.
0: Thank you so much, sir. Ang Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections, si Sir Eric Alvia, mga kabombo. Balik po tayo sa usapin ng impeachment. Inamin ho ng dating Special Disbursing Officer ng Office of Vice President na pareho ang standard operating procedure sa paghawak ng confidential funds sa Office of Vice President at sa Davao City nung alkalde pa si Vice President Sara Duterte. Sa impeachment trial, sinabi ni Gina Acosta na ang confidential funds ay ipinauubaya sa isang security officer o ibang tao na hindi bonded. Ipirma ito ng acknowledgement receipt at kapag naisumite na ang liquidation document sa Commission on Audit, binabawi ang naturang resibo. Kinumpirma rin ni Acosta na si Colonel Raymond Dante La Chica ang tumanggap ng apat na cash tranche na tig 125 million pesos noong Disyembre ng taong 2022. Sinabi rin niyang nakatala sa cash disbursement record ang pagpapalabas ng pondo kay La Chica pero hindi niya dala sa pagdinig ang naturang dokumento. Ayon sa prosecution, mahalagang testimonya ni Acosta dahil maaari itong magpakita na hindi hiwalay sa sistema ang ginamit sa Office of the Vice President kundi isang prosesong dati nang ginamit sa Davao City. Si Acosta, mga kabombo, ay hostile witness ng prosecution sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng alegasyon ng maling paggamit at liquidation ng 500 million pesos na confidential funds. Kaugnay pa rin po niyan, mga kabombo. Makakausap din po natin mamaya ang dati pong nagsilbing spokesperson ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, dati pong Chief Justice ng Supreme Court. Makakausap natin mamaya sa Attorney Jojo Lacanilao. Pero bago ho yan, update po muna tayo sa ilan pang mga development ng prosecution. Kinwestiyon po ang pagkikita ng witness sa abogado ng respondent at pinag-aaralan pa ang pagpapatawag sa hostile witness. May update dyan si Bombuana Luis Soberano.
15: Kinwestiyon ng House Prosecution Counsel Attorney Benito Loza ang pagkikita ng isang testigo sa abogado ng respondent bago ito humarap sa impeachment proceedings. Kasunod ito ng pag-amin ng testigong si Gina Acosta na nakipagkita siya sa abogado ng depensa. Ayon kay Attorney Tolosa, una nang sinabi ni Acosta na last week siya nakipagkita sa abogado bago ito itinama sa last week. Sinabi ni Tolosa na mahalagang malaman kung naganap ang pagkikita matapos umupo ang testigo para sa kanyang initial direct examination. Giit pa ni Tolosa, dapat ding pag-isipan ng mga senator judge kung bakit nakipagkita ang testigo sa abogado ng respondent gayong inanunsyo na ng prosecution na magiging witness ito. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr.
16: As pointed out by Kong Joel, nung tinanong siya kailan sila nakita nung abogado, ang una niyang sinagot doon kasi is last week eh. Although, kinorek naman niya last week. And we leave it to the appreciation of the senator judges. At kung last week yan, syempre, that's problematic, no? Ano yun? Nagkita ba kayo after mo umupo for your initial direct? No? But let's assume na correct niya last week. Siguro kailangan din tignan doon. Bakit nakikipagkita yung witness na by that time na announce na namin na magiging witness siya ng prosecution? Bakit siya nakikipagkita sa abogado ng respondent? Hindi siya party dito. I don't think abogado niya sila. Bakit siya nakikipagkita sa kanila, di ba? So I guess those are important questions that must also be considered by the senator judges.
15: Sinabi naman ni Manila Representative Joa Chua na pinag-aaralan ngayon ng House Prosecution kung ipapatawag ang hostile witness sa impeachment proceedings na si Colonel Dante La Chica. Ayon kay Chua, karaniwang iniiwasan ang hostile witness dahil hindi siya kung ano ang sabihin nito kung magiging pabor sa kaso ng testimonya. Gayunman, sinabi niyang nakakatulong sa prosecution ang testimonya ni Gina Acosta tungkol sa pag-release ng 125 million confidential funds. Inamin ni Acosta na siya ang disbursing officer at ibinigay ang pera dahil sa utos ng nakakataas sa kanya na si Vice President Sara Duterte. binigyang din ni Chua na mahalaga rin isa alang-alang ang findings ng COA kabilang ang kawalan umano ng mga resibo. Pahayag ito ni Chua nung tanungin kung kanila rin ipapatawag si Colonel La Chica na naging bida kahapon sa paglilitis dahil sa paulit-ulit na pagbanggit ni Gina Acosta. Pakinggan natin si Manila Representative Joel Chua.
14: Hindi naman namin sinasabi na hindi namin ipapatawag. So ang sinasabi namin is pinag-aaralan pa namin kung sila ipapatawag. Sa lahat ng mga court proceedings, ang pagpepresenta ng hostile witness ay dinidiscourage yan. Dahil unang-una, hindi mo alam kung ano ang sasabihin ng hostile witness. Pangalawa, hindi mo rin alam kung ito ay magsisinungaling o hindi. Dahil nung ginawa yung sinasabi nilang mga kung paano disbursement, siya lamang ang nando doon. At wala naman tayong ibang mga testigo na magpapatunay. Now, ang tanong, doon ba sa pagpepresenta sa kanya ay makakadamage ba ito? Makakadagdag ba ito sa amin or mas makakadamage? Hindi natin pare-parehas alam.
15: Sinabi ng House Prosecution Panel na may pattern sa paghawak ng confidential funds na umanay ginagawa na ni BP Sara noong mayor pa siya ng Davao City at nagpapatuloy ito sa Office of the Vice President. Ayon kay Gina Acosta, parehong naging sistema ang sa Davao at sa OBP na siya ang nagwi-withdraw ng confidential funds ngunit ibinibigay ang pera sa isang security officer na hindi special disbursing officer o fidelity bonded. Sa OBP, sinabi ni Acosta na umabot sa 500 million ang confidential funds na ibinigay kay Colonel La Chica. Tig 125 million bawat release. Ayon naman sa House Prosecutors, kapansin-pansin din ang pagkakatulad ng mga dokumentasyon sa naging gastos. Iginit pa ng mga ito na mahalaga ang testimonya ni Acosta sa pagtingin kung may matagal ng pattern sa paggamit ng paghawak ng confidential funds ni BP Sara. Samantala, sinabi ni Acosta na umaasa siya kay La Chica sa pagpapatupad at pag-verify ng paggamit ng pondo dahil pinagkakatiwalaan siya ni Vice President Sara Duterte.
17: Mula dito sa Senado, Bongo Ali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta radio, Bongo!
0: Kaugnay pa rin po ng usapin na yan, mga kabombo, at makakausap po natin ang dati pong nagsilbi bilang spokesperson para kay former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Si Attorney Jojo Lacanilaw, kasama ho natin. So, sabihin pa rin po ng impeachment trial. Magandang araw ho and welcome sa Bombo Radio Philippines. Welcome back sa Bombo Network News, Attorney.
18: Magandang umaga. Salamat sa pag-imbita sa akin at magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin ngayon.
0: Thank you so much for joining us, sir. Tayo po napapanood at napapakinggan sa ating 32 stations nationwide. Okay, unahin ko po yung isa sa mga controversial na lumabas na issue kahapon, ano, na nasabi ho ng witness, itong si Acosta, na nakipagkita siya kay Attorney Bakel few days, parang dalawa o isang linggo before yung pagharap niya kahapon. Anong take ho ninyo dito? And gaano ho baka critical yung ganitong usapin, pagkikita ng witness ng isang panel doon sa abogado ng kabilang panel, sir?
18: Bawal kasi yung coaching sa witness, eh, no? Kasi hindi dapat sila tinuturuan, no? Kahit na hindi naman sila, hindi ko alam kung nakalista siya sa, as witness ng defense, pero definitely hostile witness siya ng prosecution. So yes, supposedly has nothing to do with the defense team, no? Kasi hindi naman yun yung magpe-present sa kanya. Kaya yung pag-meeting with Attorney Bakel, allegedly, ako sabi na kung totoo hindi, medyo questionable, no? Questionable yon at parang tinatamper mo yung witness kapag nakipag-meet ka dun sa kalaban at yung kalaban, tinuruan ka kung paano ka sasagot. So, yun ang medyo problematic doon at hindi naman yon criminal or anything like that, pero ethical question yun eh. At pwedeng questionin kung yung ethics, may na-violate ba sa ethics rules by talking to the witness and teaching her. Hindi natin alam kung paano mapuprove yun, kung paano sumagot sa mga prosecution questions.
0: Gaano kalawak yung kapangyarihan po ng impeachment court sa ganitong kaso, sir? Pwede bang i-probe ito ng impeachment court kung ano yung napag-usapan sa pagitan ni na Attorney Bukel at Acosta?
18: Pwede naman, kaya lang ano rin yun, tingin ko, no? Parang magiging waste of time, eh, no? Kasi ibang issue na yun, no? It's about the ethics of the conduct nung defense, especially defense counsel na binanggit, no? Hindi nating alam kung sino pa yung na-meet niya. Pero sa akin, parang waste of time yan, eh. Haba lalo, at tatagal lalo, at nakafocus naman tayo dun sa talagang testimony nung hostile witness na yun. At kung ano yung mga sinabi niya, nakatulong ba to o hindi nakatulong sa prosecution?
0: Mm-mm. And then kahapon, ipinupunto po ni Attorney Ligutan na noong time na si Attorney Bakel ang nagku-question na kay Acosta, parang sunod-sunod na sumasagot si Acosta, parang wala siya nakakalimutan, kabisado niya lahat. At parang ang pinupunto rin ni Attorney Ligutan kahapon, parang ang bilis niyang sumagot doon sa mga katanungan ni Attorney Bakel, unlike doon sa katanungan ni Attorney Ligutan. Anong napansin po ninyo dito, sir? Is it possible na dahil doon sa pag-uusap na yon, pwede bang ganun yung i-infer ho natin dito?
18: Well, may badges na ni-rehearse talaga siya ng defense, no? Alam na niya yung tanong, alam na niya yung sasagot niya. So, whether or not the prosecution will spend time para uriratin pa yon, total naman nakuha na nila yung gusto nilang makuha dun sa testimony ni SDO Acosta. Ako, hindi ko napapansinin masyado yon kasi napaamin naman nila, eh, no? Yung mga talagang dapat na gusto nilang paaminin kay SDO Acosta. Hindi naman kailangang in on every point meron kang win. Nakuha na nila, eh, no? Nadiin na nila, no? Na si BP Sara ang nagutos at nadiin na nila na talagang lahat ng pera binigay kay Mr. La Chica. Yung pa lang kasi violation na yun, eh, no? Violation na yun. Tsaka hindi naman to criminal case pa. So parang sa akin, substantive evidence yun, ang betrayal of public trust na binigay mo sa, we're talking about 600 million pesos. Napakalaki, 500 million, half a billion pesos. Binigay sa'yo, ikaw yung accountable officer, inutusan ka, ibigay sa hindi accountable officer. At tapos nagumawa ng mga kung ano-anong klaseng report at mga liquidation report ng pera na yun. So hindi tama yung paggamit. According to COA, no? Hindi naman tayo nagsasabi na hindi tama. Yung COA mismo nagsabi, hindi tama yung paggamit. Kaya dinisallow. So yun, substantive evidence na yun na hindi ginamit yung tama. Doon sa Article 2, no? Na betrayal of, sa Article 1, confidential funds, no? Betrayal of public trust. So why focus on minor issues kung nakuha mo na yung gusto mo?
0: Yes, dyan po sa puntong yan, attorney, no? Na babanggitin nyo kanina, na-establish na nga yung rollout ng pera mula doon sa pagkaka-encash, mula sa isang state-owned bank hanggang sa papunta kay La Chica. Ngayon, gusto kong tanungin yung sa experience ninyo sa litigation, kaya pa po bang i-counter ito ng defense team? Kasi kahapon doon sa press conference ni Attorney Poua, sabi niya, well, meron din naman kaming pang-counter, kaya abangan lamang ninyo yung magiging presentation din ng defense soon. Pero sa experience ninyo sa litigation, kaya pa bang i-counter itong na-establish na ng house panel, sir?
18: Mahirap. Kasi recorded, eh, no? Tsaka inamin ni Acosta. Sino ngayon ang rebuttal witness ng defense? Palagay ko, kung tiniisip ko lang kahapon, kung prosecution, hindi ko natatawagin si La Chica. Kasi si La Chica most likely will be the rebuttal evidence ng defense, no? Siya mag-explain na itong nangyari at hindi mali yung nangyari. So, yun na lang ang nakikita kong possibility na i-present ng defense. Pero sa hirap ng sitwasyon ng defense, ng respondent dito, bubutasan din ng prosecution yung testimony ni La Chica. Kasi mahirap explain yun, eh, no? Kinuha mo yung pera buong-buo, hindi ka naman bonded, tapos ikaw yung gumastos. Tapos nung pagbabalik mo, ililiquidate mo, hindi ayos yung liquidation mo. At tapos tinanong ko ng SDO, bakit ganito? Sabi mo, hindi, tanggapin mo na lang yan kasi intelligence to, eh. Mahirap paniwalaan yun ng tao. Dapat hindi maniwala ng Senator Judge to na porque intelligence yung pinag-uusapan natin, hindi mo na ililiquidate ng maayos, hindi mo mapuprove kung sino yung pinagbigyan mo. Well, in fact, yun, violation na kagad yun, eh, no? Kasi ang dapat nagbabayad diretso sa beneficiary ng public funds, yung disbursing officer. Kaya nga tinawag siyang special disbursing officer. Siyang magbabayad dun sa beneficiary. Hindi nila sinunod yun, at napatunayan pa nga na apparently na ito'y ginagawa na Davao pa. mayor pa si BP Sara, no? Kaya napakahirap ng role ng defense ngayon kung paano nila bibigyan ng paliwanag yon.
0: Tatlong senator judge ang nagsabi kahapon na posibleng si Acosta na lamang yung makakasuhan after nga ng kanyang mga testimonya, attorney, ano, habang yung iba na dapat ay or posibleng nakinabang doon sa confidential funds ay hindi po makakasuhan ba? Ganun yung pinupunto kahapon, like Senator Ontiveros, even Senator Kiko. Ano to, may sapat na ho ba, based doon sa observation po ninyo, may sapat na ho bang mga ebidensya para kasuhan ngayon si Acosta kung sakali?
18: Oh yeah, I feel like yung Article 217, malversation, ano, tsaka yung technical na hindi niya, yung hinanap sa kanya yung pera, hindi niya mapakita kung saan niya naibigay yun. Ano na yun eh, malversation na yun eh. No? Pero siya yung pinaka-primary kasi sa kanya binigay yung hundreds of millions of pesos tapos hindi niya ma-account ng maayos tapos ang accounting niya binigay ko kay La Chica. Pero if it's going to be a criminal case, palagay ko pati si La Chica dapat madama eh. Kasi siya yung gumastos eh. Siya yung gumastos at kung hindi niya mapaliwanag ng maayos, and so far, wala tayong naririnig na maayos na paliwanag kung paano ginastos yung pera na yun. In fact, yung naririnig nga natin, alanganin na eh, no? Ginamit sa medicine, ginamit sa parang may party pa yata ako narinig, no? Tapos ginamit sa kung ano-anong mga bagay. Tapos questionable, for example, yung safe houses. Pumapatak na 45,000 pesos per day yung ginastos nila for that 11 days. Maraming questions doon eh, no? So yun lang, I think primarily, siyempre, si Acosta, palagay ko, hindi pwedeng hindi isama yung talagang binigay ng pera at hindi maipalawanan kung paano ito nagastos. So that should be Colonel La Chica. So both of them should be answerable. Tapos siyempre, dahil ang boss nila si VP Sara, at some point, madadamay din siya kung siya ay nagbigay ng authority to actually do what they did. Na from my point of view, hindi lang substantive evidence or impeachment, talagang may basis for criminal charges.
0: One last point, attorney, ano, nababanggit ninyo kanina na kung kayo sa prosecution, kahit hindi na ninyo ipatawag si attorney Colonel La Chica, pero ang tanong kahapon kay attorney Pua, kung ipapatawag din ng defense si Colonel La Chica, sabi niya, hindi muna sila magsasabi, hindi muna lang sasagutin. So kung sakali na hindi patawag ng prosecution ang naturang military officer at kinalaunan ipatawag po ng defense, hindi ba kaya magbubumerang sa house panel ito, attorney?
18: Hindi naman, kasi mako-cross-examine naman nila eh, no? Kasi expected naman na yung testimony ni La Chica of course will deny, will defend, will deflect, will say anything na masasabi niyang hindi totoo yung sinabi ni Acosta. No, kasi may testimony si Acosta eh, no? So yun ang sasabihin niya doon. Alam na ng prosecution niya eh. Ako naman, bakit ko i-risk yun, no? I-risk yun sa cross-examination. Pag binilabas nila, doon na tayo maglalabanan sa cross-examination kasi bubutasan ko yung dalawang testimony niya based on the testimony ni Acosta. So hindi yun magbubumirang in that sense, no? Kaya ngayon, sa akin lang naman, pinag-aaralan ng prosecution yan. Wala nang ano, use kung lalabas ko pa si La Chica. Ang siguro lalabas ko pa si Fajarda, no? Yung isa pang SDO. Para makumpleto yung kwento, hindi lang naman kasi si Colonel La Chica yung involved na military man, eh, no? Pati sa DepEd, merong military man, si Nolasco ba yung pangalan niya, na pinagbigyan din ng pera, eksakto. So siguro yun ang pwede nating makita at mahintay kasi mako-consolidate, no? Yun ang trabaho, yun ang practice na ginagawa ni VP Sara as a leader, na hindi na siya dapat maging leader pa kasi binitray niya yung public trust. Ako, if I were the prosecution, that I'll do. Hindi na ako magbo-worry kay La Chica kasi madidiin na lang siya, hopefully, sa criminal case kung meron man na isasampa tungkol dito.
0: Okay. Attorney, again, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Ingat po kayo, attorney. Thank you so much.
18: Salamat.
0: Ang dati pong nagsilbing spokesperson para kay former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, si attorney Jojo Lacanilaw, mga kabobo. Update pa rin po tayo sa usapin ng impeachment trial. Ang defense spokesperson na si attorney Michael Poua, tinawag ho na fake news ang umunoy panghiling ni Vice President Sara Duterte makausap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May update dyan si Bombo Gran Hilario.
19: Itinanggi ng company Vice President Sara Duterte na mayroong katotohanan na ang muna'y pagkiling na makausap na opisyal si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasabay sa pagpapatuloy ng impeachment trial ng Vice Presidente, naglabas ng pahayag ang parig dito patungkol sa naturang impormasyon. Kung saan, itunoy rin lamang ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa ang ulat bilang fake news o walang katotohanan na ang sinasabing hiling na pribadong pag-uusap sa Pangulo. Ibinahagi pa ng tagapagsalita na ang naturang ulat ay hindi kapanipaniwala kung kaya't noong unay ayaw na nila itong pansinin o patulan pa.
20: Well, sa defense naman, sa totoo lang, wala kaming opinion. Hindi na namin pinansin yung balita na yan. You know, in fact, I was very hesitant to even confirm it with the Vice President because knowing her, nung nabasa ko pa lang yung news, hindi na talaga ako naniwala dun sa news. But I had a chance to talk to the Vice President. So sinabi ko lang sa kanya na baka matanong ako dito sa issue na ito kung ano yung position niya, anong gusto niya sabihin. And she agreed with me dun sa naging suggestion ko na i-dismiss, i-diretso ko na na talagang fake news siya at hindi siya nalalayo dun sa news, you know, a few months ago na issue na ba to daw ako ng laptop or kung ano man or kung hindi man ako, kahit sino sa defense team. At hindi rin siya nalalayo dun sa statement that was attributed to me the other day na alam niyo naman, being here, na never ko sinabi. No?
19: Samantala, patungkol naman sa nagrap na 17th araw ng Senate impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, positibo ang naging reaksyon ng kanyang kampo sa nagrap na proseso kahapon. Ayon kay Attorney Michael Poa, satisfied naman anya sila sa performance ng defense team, lalo na partikular sa isinagawang cross-examination sa testigo.
20: Sa amin, oh, because we just wanted, as you can see, very short lang yung cross-examination natin. We just wanted to reiterate certain points, specifically kung ano yung nakasulat sa joint circular. So yun lang naman yung goal talaga natin. And yun nga, wala naman tayong nakitang deviation doon sa naging testimonya ni Ms. Acosta before the Committee on Good Government and Public Accountability. So, yung naging cross natin, very short lang din po.
19: Naniniwala ang defense spokesperson na wala namang nakitang pagbabago o paglihis sa testimonya ni former Office of Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta kumpara maging sa makaraang pagdinig ng kamera.
20: Well, sa akin naman, it's nothing new to what we already heard during the House hearings, diba? Because I was personally there also during the House hearings. So, it's quite similar kung ano yung sinabi niya today. It's quite similar. So, on the part of the defense, it was anticipated kung ano yung mga sasabihin. No? So, wala naman akong nakitang lumihis or pagbabago dun sa nasabi niya almost two years ago, back in 2024.
19: Habang kaunay pa sa naganap na paglilitis kahapon, dito inamin ni hostile witness Gina Acosta na hindi niya alam kung bakit siya ang kinuha para sa posisyon ni Special Disbursing Officer ng Davao City at opisina ng ikalawang Pangulo.
2: Hindi ko alam po, Your Honor, kung bakit ako po ang kinuha ng Vice Presidente as SDO. Basta ako, ginagawa ko lang, Your Honor, ang akong pagiging SDO, Your Honor.
1: Bilang SDO, at least naman lang ma'am, required na yung SDO na pinipili ng isang vice president, may common sense.
2: May utak po ako, Your Honor.
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
19: Mula dito sa Senado, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
21: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking.
22: Para sa balita ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies ngayon pong araw na ito, mga kaumbo, araw tayo ng Martes. Ang isang US dollar ay katumbas na po ng 61 pesos and 73 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas po yan ng 7 pesos and 86 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 48 pesos and 55 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 41 centavos. At ang isang Euro, katumbas ng 71 pesos and 95 centavos. Yan po'y batay pa rin sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay mga Kabombo Caster Nation sa atin pong 32 fully digitalized AM at FM stations nationwide. Sa mga kababayan po natin dyan sa May Mindanao area, pwede po nyo subaybayan ang ating mga provincial stations po dyan, mga Kabombo. At lahat po ng provincial stations po natin, merong sariling social media pages na pwede po ninyong sundan, pwede kayong mag-like, mag-follow at pwede rin pong mag-subscribe. Sa Mindanao area, dyan po sa May Davao region, nariyan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa siyudad po ng Cagayan de Oro at mga katabing lugar, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuanon, pwede rin po ninyong sundan at subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Butuan.